0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Kasama mo kami sa iyong pag-iisa. Makakausap mo at makikinig sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
2: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: sa ngalan sa kamay, sa matangkag sa Espiritu Santo. Amen. Kabayang ito, Gracia, itatunyag ginawin sa Kristo, nagugmay, Diyos kaamay, agrupag paging abir, itbalaan ng Espiritu, maging una, kunta kinyo tanan, maging mangod namun kay Kristo. Siyama sa Diyos, sa daw nga Domingo, magabitanay kita kung mga pungit at tunyong mahal nga Diyos, kaya naging makawang ginapabantala sa bilog nga kalibutan. Siyempre paron halin sa mga santos, o sa mga santos kamisa, kaya ginapatigayan makaroon sa bilog nga kalibutan. Siyempre ron pagi sa simbahan katoliko, o dahil nga rin Romano katoliko. Amen? Makaroon ay ika-15 nga Domingo sa ordinaryo nga panahon. Kung ato niya si... liturgical calendar ka ato niya simbahan katoliko. Siyempre para yung programa, Divine Mercy sa kabuhay, hindi ka pagayag makaroon nga adlong nga Domingo, Hulyo 12, Anyo 2026. So, buta maon ay live kita. Live kita online siguro ay pagin kita tawang kung mabatian kita makaroon sa Radyo Todo mismo sa anang sa inyong radyo. Amen. Pero magapadayon kita sa atong programa ug maski sa bilog na kita makaron. Kita niyo sa bilog ng ako no, pero okay bahan naton to Ginoo. Amen. Wa si Brad Paing, wa si Brad Binor, si Tari Karen. Basi on the way sa naman. Pero bago mag-umpisa ron tanan, ka para sa kinahanglan syempre aton nga gina wa si ginahagad naton sa Ginoo ra yung programa. Ay aton man doon niya ginahinusuan gid kay bahan ka pag hinusog aton mga naimo mga kasaganan kung nagtaliwan niya inadlaw kung aton niya kabuhi ag may aton matangi siyang kabersyon matay flag of the divine mercy niya sa hiit pag hinusog. Amen. Ay kunig to ng Santos ng Misa ay may aton niya ron niya mass confession bago mag-umpisa do Misa. Okay, magigbahin ka mo, magigmahon na mong kay Kristo, magsunod ka mo sa huna-huna at siyempre pa sa aton niya pag sa aton mga tagibusoon. O Ginoo, kabugat gidro akon nga mga daya. Pro kabudlay it pagpangabuhi. Pro kaimugon. Pro mga kautangan, pro mga handom nga hindi gugid maabot. Raya tanan ro adlaw-adlaw nga mga bagahi nga ginapasan ko sa akong abaga. Ro akon nga mga bagatian o mga nagabalik-balik ko nga mga masakit, o mga nina nga tuga ko magamo nga pagsinagayo sa akong panimagay, sa akong mga kahilapit o sa lugar ko akon nga trabaho. Imo pagidra gidro mga dugang nga mga kalbaryo o akon nga kabuhi. Pero gabaw karatanan Ginoo, imo ra nina gagob nga tuga ko akon nga pagpagayo kimo. Ginauhaw ro akon nga kagag ko imo nga presensya ag uagid it bisan ano nga butang ro makabuog karang nga kauhawon. Luwas yamang ko imo nga mahigugmaon nga pagbaton kagon iya sa imong sabak. Ginaako ko kimo nga ginapabungugan ko ro imong pagpanawag. Ginagalis ko rin imong mga sugo, agin talikdan ko rin imong nga paghigugma. Ginausoy ko rin kalipay sa guwa ka imong nga gandong, agay itkasubo rin akong nagita. Ginabagay ko rin akong mga handong sa guwa ko imong mga plano, agbisan pa nga naabot ko rin mga kadayagan, huwag gina ako murmatood nga kalipay. Nakasaya ako kimo o Ginoo. Gabaw sa mga saya nga ginhimo ko kontra sa iba nga mga tawo o mga saya kontra sa akon nga kayag. Mag-uwi ka kakon Ginoo, tabinga ako, haksa ako, bato na ako ituman sa imong panimagay. Kung hindi mo ako mabaton bilang isang kaunga, bato na ako bilang isang kaulipon, oo Ginoo. Bisan ulipon, basta imo ako ginabaton. Bisan ulipon, basta imo ako ginaangkon. Bisan ulipon, basta wawon ako it ginapangayo pa. Kabay niya mag-uwi ka ton, no Diyos, kung mga gawin sa pangatanan, sa pagpatawad na nakuhaton yung mga saga, kabay nga giyana na kita, paadto sa kabuhi, na wait katapusan. Kabay pa. Wa kita makaroon it, wa kita talamdan, so wa kita it entrance, no? Wa kita it pangamuyo anay makaroon. Doon agalit, tingin mo na ito, no? Ay, wa kita kopya ko ato niya misalit, no? Ay, basi next time, ay halipatan habi last Sunday. So, direct like ta sa ato niya first training. Amen. Raton niya first reading ay naghambar ang duugan ko, no, ay naghahimo ko ugta na mangin mabinungahon. Arinda sa Isaiah 55 versikulo 10 hasta 11. Ang akon pulong tangay sang yelo kag ulan na naghalin sa langit sa paghatag sing tubig sa duta, nagapatubo ini sa mga tanom, naghatag ini sing binhi nga inog tanom, pagkalanon agud kaunon. Amuman ang pulong nga akon ginahambal, hindi ini mapaslawan sa paghimo sang akon ginapano, magahimo ini sang tanan nga akon tinutuyo. Aton na nga i-cancel makaroon, no? Ito aton nga kalantahon sa pagsabat o salmo sa pagsabat, ay wangan kita misalit, no? Diretsyon kita sa aton niya second reading kung sa sin, naghahambay. Nga ro gintuga, ito aton niya mahagi Diyos, ay matsa naga, matsa siyang kababayi ko, no? Nga naga pakitawuh kanon niya nga. Basahon natin nun halin sa Roma Kapitulo 8 versikulo 18-23. Ang mga pag-antos natin sa sininga panahon, ginakabig ko nga hindi makatupong sa himaya nga ipahayag sa aton. Ang tanan nga mga tinuga, nagahulat sing mahinang manalinang kagun sa Diyos, nga magapahayag sang iya mga anak. Kaya ang tanan nga mga tinuga, nanginwala sing pulos, hindi suno sa ilaluyag, kundi amo ini ang luyag sang Diyos. Pero may yara pa nga paglaom, nga mag-aabot ang adlaw, nga ang tinuga hindi na madunot, kundi mag-aambit sila sang mahimayaon nga kahilwayan sang mga anak sang Diyos. Kay nakahibalo kita, nga tub-tub karon ang tanan nga mga tinuga nagaugayong sa kasakit, subong sa magpasakit sang manugbata. Pero hindi lamang ang mga tinuga, kundi kita man tanan nga ginhatagan sing una sang Diyos sang iya espiritu nagaugayong sa kasakit, samtang nagapaabot kita sa Diyos nga magahimo sa aton nga iya mga anak kag magahilway sa aton sing bugos. Ang pulong sang Diyos. Padiretsyon kita siguro sa ato niya Ebanghelyo. Ratong Ebanghelyo makaroon halin sa sunugatan ni San Mateo halin doon sa Kapitulo 13 versikulo 1-23. Sa amuman niya adlaw, nagwa si Jesus sa balay kag nagkadto sa higad sang linaw. Kag nagpungko siya dito sa pagpanudlo. Tungod kay gintipunan siya sa madamo nga mga tao, nagsakay siya sa sakayan. Kag nagpungko dito, samtang ang mga tao nagtindog sa higad sang linaw. Madamo nga mga butang ang gintudlo ni Jesus sa ila paagi sa mga palanggiran niya subong sini. May isa ka tao nga naglakat sa pagsabog. Sang pagsabog niya sang binhi, ang iba nagtupa sa dalan. Kagang mga pispis nagdapo kag nagtuka sini. Ang iba nagtupa sa matuhon nga mga dog. Sa diin hapaw lamang ang duta. Sa wala lang madugay, nagulhot ang bini. Tungod kay manabaw ang duta, sang udo na ang adlaw na layong ang bagong tubo nga bini. Kag tungod kay hindi gid madalom ang gamot sini, ang tanong madali nga nalaya. Ang iba niya binhi nagtupa sa mga talungon, kag ang talungon nagtubo kag naglumos sang tanom. Pero ang iba niya mga binhi nagtupa sa maayong nga duta, kag nabunga. Ang iban sini nagpatubas sang 100 kapilo. Ang iban sini anong kapulo, kag ang iban sini 3 kapulo. Kag si Jesus nagsiling, gani magpamati kamo kung may dulungan kamo. Dayon ang mga gintutunan nagpalapit kay Jesus kag nagpamangkot sa iya. Nga naghahambal ka sa mga tao pagi sa mga palanggiran. Si Jesus nagsabat, ang paghibalo sa mga tinago sang ginharian sang langit ginhatag sa inyo kag indi sa ila. Kaya ang tao nga may iya paghahatagan pagin. Agud nga magsulobra ang iya. Pero ang wala iya bisan nga dutay nga yara sa iya pagakuhaon pa. Naghambal ako sa ila paagi sa mga palanggiran tungod kay nagatulog sila pero hindi makakita. Kag nagapamati sila pero hindi makabati ukon makahangop. Ganina tuman sila ining tagna ni Sayas. Magapamati lang kamo nga mapamati pero hindi kamo makahangop. Magatulok lang kamo nga tulok pero hindi kamo makakita. Kay ini nga mga tawo matig-asing ulo. Gintapang nila ang ila mga dulungan. Kaginpiyong nila ang ila mga mata. Kay kun hindi nila paghimuon ini, basi makakita ang ila mga mata. Makabati ang ila mga dulungan. Makahangop ang ila mga panghunauna. Kag magaliso sila sa akon. Siling sang Diyos. Kag ako mag-aayo sa ila. Kamu inyo bulahan gid, kaya ang inyo mga mata makakita, kaya ang inyo mga dulungan makabati, dumduman ninyo ini. Madamo nga mga propeta kag mga tao sang Diyos ang naghandong sa pagtanaw sang inyo nakita, pero hindi sila makakita. Kaya ang luyag magpamati sa inyo, ginapamatian pero wala sila iya makabati. Gani, pamatiin ninyo pagtun-i kung ano ang kahulugan sang palanggiran na hanungod sang manugsabog. Ang mga nagpamati sang mensahe na hanungod sang ginharian pero wala makahangop, kaangay sila sang binhi na nagtupa sa lagyan. Nagaabot ang yawa kag nagaagaw sang ginsabog sa ila tigipusoon. Ang binhi na nagtupa sa batuhon, gaduta, ang amo ang mga nagapamati kag nagabaton sing malipayon sang pulong. Pero wala ini nagatudok kag nagadugay sa ila. Gani kon magabot ang kapipitan o kon paghingabot tungod sang mensahe nagabiya sila gilayon. Ang binhi nga nagtupa sa mga talungon, amo ang nagapamati sang mensahe. Pero ang mga palaligban sang pangabuhi, ag ang paghigugma sang manggad, nagalumos sang mensahe, kag wala ini nagapamunga. Ang binhi nga nagtupa sa maayong aduta, amo ang mga nagapamati sang mensahe, kag nagahangop sini. Nagapatuba sila sing 100 kapilo. Ang iban, 60 kapilo. Kag ang iban, 30 kapilo. Mga igmangod, namong kay Kristo, dumayday niya balita at kawiwasan ko ato niya Gino. Ang kabay, sa pagbasa ni Santos Ebanghelyo, mapatawag yung tanando ato niya mga saga. Sama na, welcome sa programa Divine Mercy sa Kabuhi. Medayin niyo gang kinyo tanan niya, bigit sa mga ginapit, kinangayin nga mga manugpangamati at atong nga mga nga Diyos. Nga una, makaroon kung sinong mga bahin makaroon. Iit probinsya at Aklan, Nasyong Pilipinas, o siin man nga bahin, iit kalibutan, Bulahan, kamo. O nagapamati kamo makaroon haman. Tamuro mga pinili, bisita, o manugpangamati at atong nga mga nga Diyos pag-isarayan ng anangarang programa Divine Mercy sa Kabuhi. Ginambay ko rin nga anit-anari at Ginoo haman. ay wa mo kami chwil dunga ra. Dura dyo to dunga ni, wa mo ang jagita ka ra, it, tag sa exact pagkid mo yung rate. Amen? Eh, abatean nyo yung kakon ko na rin nga, ang mga rin ni Idol Jonathan, sunod sa nagsugid kakon, ay, basta para kay Lord, oh, okay ito, dapat maroon man kita, sa tanya oras. Amen? Oo. Oh. So, kung balikan natin do, Ebanghelyo, bago balikan natin do first reading no na agro, second reading no, ay wag kita, wag tarihan ko na eh, one man army kita mga rin. Bali, napartira sa tatlong kabahin ay, eh. O dahil nga rin nga, pagpaanggid, itatong ginawin sa Kristo, o dahil nga rin nga, nanungod sa manog sabog. Amen? Pero katuyungan it mga palanggiran, agro pangatlo, nga bahin, hayro dahil nga rin nga pag, sa isagid mismo, o atong nga ginawin sa Kristo, nanungod sa manog sabog. Amen? Ay, kung ato niya balikan, no, ay hindi bagay sa ordinaryo o common yung mga mangunguma, gagardining man ima, whatever, tanong man ima't pagay, o kung ano man ato niya ginatanom, pagi sa rayang-rayang mga binhi. Ay, siyempre, giniprepare na natin doon. Giniprepare na karon it mangunguma, naton nga mga mangunguma, hagyan ka man nga panguma eh. Pero mismo nga gapok mismo para para sigurado ro pagtubo itanom. Amen? Kung anong panahon ba gani, may yan eh, makaroon sa daywang arado ta siguro, pinuho nyo ta, gisabugan nyo ta eh. Amen? Katuhay, tatlong arado ta eh, ligsyon pa ni mo. Ay makatuhay bukon pa ta katuit erigado tag medyo time na ko nyo gapanan mong kami kang amo eh. Oo. Tatlong arado, tatlong ligis, parang kapinay, bato pa abi nga rin, kung ano na, namabaya sa mga summer tanong, eh, mga marso na katay, katanong mo ta kami eh. So, kung tatlong ligis, tatlong arado, butang mo, eh, patay ko ta ko nila mo nun. Amen? Kuli, ha-introduce mo na, meron tayo nga rin nga mga abuno doon. At makaroon yan eh, harang doon practice eh. May abuno, may mga insecticides, may mga pesticides yung kita. Para ganyamang maamligan doon tanong. Magtubo imaw, madayad, mamungain madayad. Para maging mapuslan doon para isyang ka mangunguma. Umanog sabog. Umanog tanom. Amen? Then, sa literal nga pagpananom. Amen? Pero ginpaathag ako ato niyo Ginoo di garhalin sa versikulo Diyos sa 23 kung ano ro dayon katuyo. Tawa niyo nabi nato do katuyo anit palanggiran nga rin medyo masakit sa pamatin anday. No, makon mo nga magapamati lang kamo nga mga pamati pero hindi kamo makahangup. Ay kaabo katon ka ra, hagyan kamo niya nira. Magatulog lang kamo nga tulog pero hindi kamo makakita. Ay wa man kita kung wakating katuwa abi hindi mo ta makita kung ano ro o bunga tinutuyo kung ano kagamhanan do po kita to niya mga Diyos ay kaya ni mga tao matigasing ulo din doon masakit muna yan naging paagi sa palanggiran gali nga naging naman dato mga kapurian kung magmisa ginapaagi sa mga palanggiran kung idaho butang bago na kung bukod matigar atong uko ni madiwong datong mata literally madugong madaton niya utok o bukas, bukod-bukas daton niya utok para sa pungit ato niya mga Diyos. Amen? O may apangani, gintakpan nila ang ilang mga dulunggan. Ay, watabi kita ng ilang mapamati ay gusto na ato niya gay, kung ano't atong katuyuan, basta makagawa ta kita. Kita kita, may makasayo na nagsugod kita sa misa, sa simbahan. Nagawa kita kay bandok babo nga tao alin sa, nagtapos siya, bagong tapos sa Santos ng misa. Mawin niya tayo. Amen? Basi may joke si Father ito. Nag-joke ni Father. Muro ito daga pag uli. Amen? E medyo maroon do. Katuyuan pala ang giran. Pero unlike di kara sa anin sa versikulo Diyos sa Said 23 hagin pa at hagita it ato niya Ginoo kung ano pero natong-atong binhi nga nagtupa sa dagan, ratong nga binhi nga nagtugpa igto sa batuhon nga bahin. It medyo bukod na nga nito uman ang nangaranggin ko na eh. Kung basihan mo doon palang giran, bukod na uman ay. Literal nga uman, di ba? Ginplastar ko kain na nga. Kung literal yung mga uman, ginapreparan kita na yung mag-uma. Arin sa umpisa hasta sa pagtanom. Ay, daya ay kwantara eh. Posibleng siyang kalugar da, pwede mga bukonit siyang kalugar. Ayo, magin sa buong imaw, sa dagan nagtugpa. Magin sa buong, sa batuhon nga lugar nagtugpa. Pangatlong sa buong, ay ito sa talungod, dahil nga may mga sapinit, o dahil mga sarisarin, may mga hilamunon, tagagi, may mga tunok ito, basi kung sa ito nabing panahon makaroon man, ay may mga huya-huya, tagagi rito, may mga herbs ito, o dahil mga kahoy-kahoy, tagagi. Amen? Grupang apaton, o dahil nga pang versikulo 23, ang binhi ay nagtupa sa maayong gaduta ang mga nagpamati isang minsay kag nagahangop sini. Butang bago na yun din o ginakabigit gino nga madaydron nga sahit yugta, madaydron nga sahit itawo, madaydron nga sahit itaw pinasahit nga o siyang kapinili nga sahit manugpamati tumuguo haman. Ay nagpamati ang nagayubot agapamagandong habatian. Amen? Ay anang habang yan, hindi ka rin sa anungod ko rin sa masakit ay, no? Alin sa verse 19, ho? Ang mga nagpamati isang mensahe na anungod siyang ginharian pero wala makahangop. Pamati, pero wakayubot. Skakon ka to. Takon may inyo pa makaroon. Akong ka to ay gapamati, wakayubot. Oo. Tangay sila sa binhi nga nagtupa sa alagyan. Nagaabot ang yawa kag nagagaw sang ginsabog sang ila tagipusoon nga naghambangan ni karong katugakot. Ah, sinimba ka man na. Sa pare man na. Oo. Oh. Misa makasasaga ang mga nasandaron. Pasin sa Biblia nakasugat nga may tao nga bukot makasaga. Ay tanong kita makasaga. Kay ba natin mga kaparin? Ano si Hebreo 5, ano, versikulo 1, sa 4, basaga ba ninyo? Pero pinili it anas sanday aton nga bahay nga Dios bilang mga mensahero. Amen. Ako man makasaga. Pero hara ako di karaga to bangkin niyo makaron. Gapaambit ko po ito aton nga bahay nga Dios. Makasasaga. Amen. Pati rin ka pa mati makaron, makakasaga man parehas kita. Eh pero kung gipili ka mo magpamati ko rin programa makaron yung pangurason. Butang bagon, una kinyo dumahay nga Dios. Ang binhi nga nagtupang sa batuhon nga duta ang mga nagapamati kag nagabaton sang malipayon sang pulong. Ay mada ay simba kita kami si Kwan mana nagmisa eh. Si Bishop mana si Father Kwan mana eh. Ay ito kita mana kami sa si Bagwa nagsimba, ito kita mana sa sin pa to kung sin pagit nga sikat yung mga simbahan. Amen. Oh. Pero haba ni Jesus, pero wala eh nagatudok hag nagadugay sa ila. Malipay nga nagpamati ha, pero wala nagtudok. Gani kung mag-abot ang kapibitan o kung paghigabot tungod sang minsay, nagabiya sila gilayon. Ay ka may problema eh, na ano man eh, nisimbang man na kami ito sa, singa nito, sa Holy Land. Oh, di ba mga makaroon, oh? Wala mo namin, ganyan mga lugar, sikat nga mga lugar, sikat nga simbahan, digago nga simbahan. Ay gali, kung pag-abot it problema, dahil nga rin pag-ingabot, ay nanungan man ay, oh, kasimba ka man ay ganto, gaman man at morong gihapon ng batasan, morong gihapon ng pag-inugali, hamon man ay, mara-mara to, abo ba yung kahambay tawad moron, ay, agbumiya kita. Ay morong galiro, masa nag ginambay at Ginoo ngaro anang pugong ro anang mensay ay masa nagtupa ang sa bato sa batohon sa ugta ang batohon. Amen. Ara sa versikulo 22, ang bini nga nagtupa sa mga talungon ang nagapamati isang mensahe talungon, butang ba rato nga medyo magamua, may mga May mga hilamunon siguro, may mga sapinit, ginambay ko nga ni Kaina. Kung ano ito pang malinghot. Eh, pwede ka rin magtubo kung makaabod gin mataig to sa gugtaro. Robin, eh, matubo, madaron, may una man karon nga, dahon ko rin yung mga malinghot, talungon nga na eh. Siyempre, mga gaing nga dahon na eh. Kondo na eh. Asirbi mo itong abuno. Kung literal mo nga bini, amen. Ay, magawa matay mo rin nga. Matambok rin. Pero harahambad ginoo. Ang bini nga nagtupa sa mga talungon, amo ang nagapamati isang minsay. Pero ang mga palaligban sa mga buhi, kaga paghigugma sa manggad, nagalumos sa minsay. Kagula ini ni Gapong. Ayun na. Kaniko naman tayo, naalin pa kanin natin do pong i-Diyos kung harun yun do malita, harun yun do sobre, harun yun do envelope. Amen. Kung ano-ano pang sahit, manggad, pabor nga nag-aabot ka ton sa nga bukon matayit sa anang nga huwag kinangan mamati ka bakit pong i-Diyos. Amen. Do problema pa ron, do problema. Pero kung samitan kita, binaton niya, mag-stick out na kita. Ibang nga buhay natin doon po, Diyos. Huwag ka matinugsuan. Hambay ko nga ni Kinyo eh. Nag-umpisa ako sa, napanguta naman ako sa inyo sa ang kaulguling ko daw. Panguta ninyo makaroon. Hambay ko nga ni ko pilang Domingo ay kung may gininugsuan ako na makaraang trabaho kung Domingo, huwag man. Oo. Kung may nagbasuga ko, huwag man. Basi kung magtalikod, matakaroon, ako ron. Pati kating mana karon, kung man mana at kwarta. Amen. Bala timo kung maghambay mo pagakon it mauro na inanukin. Basta bukod it Ginooro naghambay. Okay ta kun nalibak ako whatever. Amen. Sugin magakon gihapon Ginooro. Araw ron dami sa verse 23 Mateo 13. Ang bini nga nagtupa sa maayong aduta among mga nagapamati sang mensahe. Kag naghangup sini. Nagapatubas sila sing 100 kapilo. Ang iban, 6 kapulo kapilo ka ang iban, 3 kapulo kapilo. Masini ka rin siguro ko hagto sa kuno. Di ka rin ako siguro sa kategorya nga rin. 30%. Amen? Eh paano kung mag 60, mag 50-50, mataad yun taro. Amen. Lipa yun takaroon ito Ginoo. But ang bago na'y ratong niya pagtuo, ratong pagpamati ko po yung Diyos, ratong pagpamagandong, ang naimuin mo nga pagtuo, ay dayaw ito ratong kategorya. Maayaw nga duta. Amen. But ang bago na'y natumando handong with Ginoo. O basi matuman doon ng katot Ginoo. Nga makaabot kita sa anang ginharian siyangit. Mayin kaabahan na kita sa lugar nga anang gintigana para katon. Amangin kaibahan na kita sa anang ginharian siyangit. Amen? Basi yung iba ka na ay hindi magsugot sa 30, hindi magsugot sa 60. Ay kundi mo lang ba na mag-sin kapilo ay hindi na tama na ako magpamati ko po yung Diyos. Matod ay boring ray. Oh, boring ito matagpamati. Pero kung hipamati ang gimata naton, sa bulig itbalaan yung Espiritu, sa bulig mismo it Ginoo, ay maintindihan naton kung ano ro kahugan ka ng ginambal, agkapin kung hikita ba naton dubunga, duprutas, o nangin bunga ko aton nga pagpamati, pagpamagandong ginkabuhi naton doon nga pugong ay kung nakita naton nga madayad matagali para katon, para sa atong pamilya at para sa ibang tao, no, nga nakasalamuha naton, nakita naton mahilig abi kita sa to seize to believe eh. Amen. Ay ako, mahambaw tanakon ako, kung galing ko naman tabi ay natamad man ako mag-inistorya abi kung kapin ay masudiya, tapos may sa piyak. Tapos ay rimong ka-istorya mo lang ay kung ka-istorya, medyo dumdumo, gapamati man. gali hay may kinahanggan matay mo kayong iba.
1: Amen.
0: Oo, kung anong mga kinahanggi mo, pangabigoy mo kayo mo, basi may ginapabor sa ulihin niya, kung ano, mati mo lang taron. Amen. Mga dumidyo ginahambay di karat ginagot, kung sino mo masugod di karat, basi sa, di karay mo naman sa mensahe nga nagtugpa sa dahil nga rin nga o binhi nga nagtugpa sa dagan niya ta ay nagsubwang malang kamusta dagan ang nag-istorya sinugod mo rin Ginoo anong pungit Ginoo ay Diyo okay ba? Amen? O basi di karay mo sa verse 20 nga rin nga binhi o pungit Diyos nga nagtupa sa batuhon. Amen? Ay para kakon, para kamon nga gusto ginatun namon man nakon mismo makaistorya nakon ay hipuslan man bagara ako nandaro akong hapanipuslan nga pungit at mahal ka Diyos kamo nga pamati makaroon parang gatingwa kami ay basi pagang. Amen? Magabot do adlaw o isyang ka episode dayang programa nga tandog ba kita at Ginoo? Madumduman ba natin nga? Ha man, si Brad Bog, saman si Brad Paing, si Brad Bino, si Ter Karen, o iba, atong mga kaparian, o kung sino pagid, ay focus kita. O nagatinguha. Nga ibang tala, dumadayin niya balita at kayuwasan ko ato niya Ginoo. Kayuwasan, tabi ra, mga magkunda mong kay Kristo. sobra patara sa makwartahan. Amen. Kung makaroon niya adlaw nga Domingo, kada adlaw nga Domingo, hayata kami, iya paambit kinyo ko po ito yung mahal nga Diyos, kung daton ang inyot ang ginatawa ni Tigtaw Pangod ay ruletson ito sa parte nga tuging kangay kamo, nga may litson ang iba pagid nga manami nga mga putahe, ay watang dan may mo karon o kung nakaplano tagi kamuhit, sang Domingo, sang buga nyo agto sa mall, o kung sin agwamasyari, huwag dat may mo karon. Ay, ro aton tangarang nga, di ba, pagbasa namon ibang hili, ano ramba? Dumaid ay niya balita, it kayuwasan, kung aton niya Ginoo. Maski hindi ko nga ni, makaambit ko rin nga, kapatubas it, kahit tapilo eh. Rumabanhaw ang kita. Tauhan natin nga mabanhaw kita. Magtuo kita nga maguwas kita kung pungit mahal nga Diyos. Ang magkabuhi kita ay magawig. Dahil kung pungit Diyos araw, anay, o tabi Sister Garin din, no? Oo, aman it, araw eh. Takong tanda ko paro na yung 1 size 58 siguro. Araw, ay ginamba, nag-istorya ka na ro mga anang mga gitundaan ni Ginoesus. Oo. Ay, ba nag-agap ka agin, ayawan si Ginoesus ko anang mga gitundaan. Ay di sana nga ni kagumot ay. Ay anang ba na, anang habibigit Ginoo ka na ay oh. Araw. Sa 1 size oh. Abang ni Ginoesus, ako among tinapay sang kabuhi ang inyong mga katigulangan nagkaon sang mana sa disyerto pero nagkalamatay sila. Pero ang nagkaon sang tinapay nga nagharin sa langit hindi mapatay. Ako among buhi nga tinapay nga nagharin sa langit. O buhi ako na yung tinapay. Kung literal tanin mo ron. Ang bisansin ako nga magkaon sila nga tinapay mga kabuhi sundayon nga ang tinapay nga akong ihatag among akong unod nga akong ginahatag para sa kabuhi isang kalibutan. Butang bago na idaya yun do, ato nyo gina-enjoy kung santos yung misa, kung may misa, ro dahil nga rin nga pagkalawat na ito, amen, dera gusto mong bagon. O, amoy niya ginsuguran sa mainit nga pagbinaisay sa mga Hudiyo, nagsiling sila, paano bala ang paghatag? Siling nga tao sa aton sang iya unod, agod, aton kaunon, ay napangutan na patasan na gato, pero kita makaroon niya panahon sa iyo, na kita. Nga, ro dahil ginabot agli ni Ginoesus o 2,000 years ago, ay para sa ray mga panahon niya na naton makaroon kung nagligad pagid o nagtaliwan niya lamang inadlaw ka ato niya pagkabuhi sa kalibutan. Iba, pag kita nataw ay napakalawat yun na ito yung mga kaparian ay. Kalawat ay kakaon yung kita kung gawas ang dugo katon yung Ginoo pag isa rin niya konsagrado nga hostya, di ba? Amen? Pero araw, kang nagsinilbagin siya, ato yagtawan talang yung muno, ay hindi, harak ito, oh. Oh, sa verse 60. Sang madamo sang iya mga gintuntunan ang nakabati sini kang nagsiling sila. Tama kabudlay ini mga ginatundo niya sin ubala makabata sa pagpamati sini. Namako mo tayo napakaon na painom sa dugo ag napakaon tunod. Amen? Ayaro, nagreklamo daan ng mga gintuntunan. Sa verse 61, ito one size. Bisan wala masugiri si Jesus ni Balaonia nga nagahu kulumuron ang iya mga gitudunan na hanungod sini. Gani nagsiling siya sa ila. Bako mo aron dugahong ito ato niya Ginoo, no? Matinigyapon kita magsalig. Kakumod yung raan ang mga gitudunan ay side mo. Gani hayaan at ang hambagag yun. Nasaklaw bala ka mo sini? Abi kung makita niyong anak sang tao nga nagakaya babalik sa iya, ginhalinan. Sabi mo nyo man, do, makita ko man doon ay. Amen? Sa verse 63, hara, tandaan nato na. Ang Espiritu sang Diyos among naghatag sang kabuhi, ang unod wala gid sing pulos. Aron to Espiritu, wala natong ginakilaya o Espiritu nga ra. Ira aton anong ginakilaya, basta bu atong kwarta. May pambayad kita sa doktor, may pambayad kita sa buong, may pambayad kita sa hospital, okay tayo. Amen? Awod maghaba itong kabuhi. Ay, harahan ba ni Jesus? Oh. Ang Espiritu sang Diyos sa mga naghatag sa kabuhi, ang unod, wala agad siyang pulos. Ay, di ka rin kita permis sa tayong karang unod. Physical. Amen? May kasugbon doon. Ang mga pulong na ginahambal ko sa inyo, amo ang Espiritu kagkabuhi. Maroon ka-importante, may mahunamon kay Kristo. Doon nga ron niya ginasabuog na mensahe aton niya mga Diyos. Doon yung anong ginpanggit nga ron niya binhi. Ginasabuog na sa dayan, sa batuhon, sa talungon. Ang samadayan niya yugta. Anong mensahe, anong pungang ginasabuog na sa mga gapo pamati. Sa ron nga ron niya mga mati, medyo malipayon man. Pero pag-abot yung problema, bahala on si Lord. Amen? O, balik ko man kita sa dati naton. Dahil nga ron nga, nambanan nga sa talungon, ay, pero mag-abot yung problema, ay, hindi magali, mga nakasulbar problema na po yung Diyos nga. Amen? Ang mga pulo na ginahambal ko sa inyo, amo ang Espiritu kagkabuhi, pero ang iban sa inyo wala nagatuo. Ay, di yun problema ka ton. Dahil wala kita nagatuo, ay maroon kita, di karoon kita sa mga binhi nga nagtugpa sa binhi. Kita nagpamati, di nga rin nga ginsabugan kita at binhi. Kung ay Diyos, medyo pares kita kudagan siguro. Nga sangkari yung hutik ka ito ni Chawa, haywa ano po yung Diyos. Amen? Kasi parasita ko matuhon nga ugta nga niya, oo. Kung may paghingabot, ay huwag ano po yung Diyos. Huwag ano Diyos. Amen? Oo, et cetera, et cetera. Kaya sa ginsuguro na kilala ni Jesus kung sino ang hindi magtuo kag kung sino ang magaluib sa iya. Ay kilala na kung sino hindi magtuo. Sa bilog garon ay nagpriming niya siya daywa. Ruaton niya kapid. Si Tomas, ang sino nagaguib. Eh, siya yung kita kung sino nagaguib kay Ginoo Jesus. Amen? Kag nagsiling pagin siya sa verse 65. Amin niya ang kabangdanan kung nga nagsiling ako sa inyo nga wala sing may mga karisa kung hindi siya magtugutan sa nga may. Excuse me. Sa verse 66. Tungod sini, madamo sa mga gitudan ni Jesus ang nagbiya sa iya, kag hindi na magupod sa iya. Dahil nagsiling si Jesus sa 12 ka mga apostoles, at ang mga dati o tagaling na nato, mga dugang na mga magiging na, nahiwa ito, hindi ito, nagpagana ito. Ang buhay na saan ang mga gintutunan, no? Dahil nagsiling siya sa 12 ka mga apostoles, luyag man bala ka mo magbiya sakon, araro man namin inga sabat. Ang dapat iyong katundayang sabat ni Simon Pedro, namin raho, si Simon Pedro nagsabat sa iya, Ginoo sa kaisin o bala kami makanto. Yara sa imo ang mga pulong nga naghatag sang kabuhi nga dayon. Nagataot agali. It everlasting life. Amen? Kagkaroon nagatuo kami kag naghibalo nga ikaw ang mga balaan halin sa Diyos. Wow. Kung mga makaroon yung takong tarato niya, level ka ato niya pagtuo, no? Amen? Ay basi pa nga. Sa tatlong dag-una mo niya sa Radyo Todo, Ako nga pamatay mo makaroon, si Sister Nelia Francisco, lipat ako, Yekla, pamatay gali mo. Kada Domingo, no, tao ko nga pamatay mo makaroon. Mm. Harun ta, kung i-Diyos. Ay, dapat kong tanika to kita sa kategorya nga to it. Maayong nga duta, kabay pa. Amen? Maski di ka naman kita sa ratong binhi, dalan, batuhon, talungon. Eh, tinguhaan kita natin nga baguhon nyo natin itong sa kagalingon. Mamati yuta kita. Magpamagandong. Magtuo. Kung magkatuo yuta kita, ay magtuma yuta kita. Kung ang bagit mahal nga Diyos, kung anong mga puong. Amen? Ay di ba, balik-balik, balikan niya ito niyo ba? Ano rin pong i-Diyos? Aba ni San Pablo sa Hebreo 4:12, ang pulong sa Diyos, buhi kagamhanan. Amen? Nagalot-dulot ini sa mga luta-lutahan, tag-utok sa tulad. Nagatungkad ini sa panghunauna kagtagay pusoon sa mga tao. Sa verse 13 ko na, Hebreo 4, wala agin siyang bisan ano. Ano ano, wagi ko na't malipod sa mahal nga Diyos. Abang man ni San Juan sa Juan 1, versikulo 1, hasad 2. Ang pulong sang, madaling lang. Sa Juan 1, basahon kita natin manamin, ha? Haman nga mo, kaimportante do po kay Diyos. Sa wala pa matugang kalibutan, yara na ang pulong. Yaron galiyo. Sa wala pa matugang kalibutan, yara na ang pulong. Ang pulong kaupo sa Diyos. Kag ang pulong Diyos. Halinggit sa ginsuguro ng pulong kaupo sa Diyos. Tapos baliwala ako naton. May problema kita ay lipatan nyo na naton, do batian naton atong pulong ni Diyos. Abatiyan natin ang Santos ng Mesa. Posible, batayin nyo kamo. Hindi ka sa wag sa programa Divine Mercy sa Kabuhi. Ay Diyos, taglira itong ginbaliwala. Mahimahon namon kay Kristo. Kung parehas kita, kung yung mga tao nga ron niya, patong magigmahura nyo, nagpamati yan. Sugod ikara, nagawaya sa piha. Huwagin kabuhi, inupuhin Diyos. Amen. Huwagin kita. Wagin kita, wagin makuwangi rumahagin Diyos para kato na eh. Para doon resulta, karoon tayo no. Para doon maging resulta. Ay, kung tag-uron, tangani, rayang-rayang, isamarize natin doon Biblia, nasamari ka rin, aron sa Marcos 12:30-31 eh. Tagring, duha kadalagog bagong mga sugo. Ano nga niron? Higugmaa ang Ginoo nga inyo Diyos. Takong tanda pa na ako doon. Sa bugos inyo nga tagipusoon, bugos nga nahuna, bugos nga kusog kag bugos nga kalag, kag higugmaan nyo, isig katawo, subong sa inyo kaugalingon. Halimbawa, sa pinamati natin po ang Diyos ay i-disregard ano natin itong mga material, ng mga bagay nga na bato natin sa mga Diyos, di karaanin kita sa spiritual. Halimbawa, ginbato nyo natin itong mga Diyos, butaman kita yung duta, maayong nga duta, gagin tugpuan ko itong binhi, padahin niya binhi, kuminsahit itong mga Diyos. Nagtuong kita, kag eventually ay natuman yun katon. Rupungit, hambay nga itong pagigugma sa Diyos. Ay harang ni hambay ni Jesus karon eh. I-recap natin do verse 15, kapitulo 14, 1. Kung ginahigugma ninyo ako, tumanin niyo akong mga sugo, kahit ang una ito magtuman ito ni Diyos. Kung nagigugma kita kana, ang dairo kondisyon ni tatong niya Ginoo, ang harang ng hambay pag ito, pero may naman na balik-balik da. Gusto kita yung, agad mga makatudok kita ba? Sa atong tagipuso, nagsano na. Bangayon ko sa amay, tagataga niya kamo sa isa ka manadabang. Medyo raya roga patunga sa tao. Sa atong niya Diyos sa langit. Ag sinurun. Ag espiritu sang kamaturan na magapabilin upod sa inyo sa walay katapusan. Umakumutara na. Anong Holy Spirit? Hasta kita maduwa sa rin kalibutan.

Kinasugid ko ini samtang yari pa ako upod sa inyo. Agasta magaron kinasugid na nakatunda. Pagi sa rin programa Divine Mercy sa Kabuhi. Sa versikulo 26, ang mananabang kama, ang Espiritu Santo ngay padala sang amay sa akong ngalan, magatudlo sa inyo sang tanan yung mga butang, kag magapahandom siya sa inyo sang tanan nga akong ginsiling sa inyo. Kinahiyan at tundubalaan yung Espiritu, may imangon namon kay Kristo. Sa Domingo abing ito ay medyo ko atong oras. So maroon na importa, maroon kita kapalanggay at atong gamahing Diyos, maroon na na kita ginigugma. May balaan yung Espiritu ito, anay mong ginpadaya, maski ito yung mga pungko. Sa to, ito Diyos nga Ama, iya katundaan na balaan yung Espiritu. Ang kabay nga una, akin yung makaroon nga pamati. Amen. Para nang hamago, magatudlo sa inyo sang tanan ng mga butang ka magapanundom sa inyo, siya sa inyo, sang akon ginsiling sa inyo. Bukod ako rin katuro kinyo. Mga pamati ka mong karoon, bukod at ako katuro kinyo. Mismo, ng mahangin nyo. Sa'yo rin ginakot ko rin ang hamba eh. Amen. Oo. Yan ikon patuno natin datong yung mahangin Diyos. O anong balaan yung Espiritu ang mga buhi niya sa atong tagibusoon. Simple-simple lang eh. Ano ka na nga ba yun? Isaiah 57:15. Ako ang pinakamataas kagbalaan nga Diyos, nga nagapuyo. Sa pinakamataas kagbalaan nga duog, pero nagapuyo man ako. Upod sa mga tao nga may nulsulon, o ganaan pa ginusog. Inusog, kumbisar na yun. Amen? May nulsulon, mapainubuson kag mahinulsulon. Paubos, maghinusog, kumbisar, matit po ng Diyos. Eventually, pwede kang mahambay karun at mahinga Diyos nga kaparesyong kita karun ko maayong nga duta na nagpatubos itsin kapilo sa isinta kapilo 30 pilo. Amen? Wala man lang kasimple paano na itong mga harag lang do maumo nga pamaging nga hibato na doon mo pagi sa anong balaan ng Espiritu. Di ba ang mga nakainas sa 1:63, ang mga pulong na ginambal ko sa inyo, tanawuntaan na itong oras, may Espiritu kang kabuhi. Amen? Sa Santos Kamisa, sa first part, sa Liturgy of the Word. Agarangan ni Ramon Ginaplastar, pwede pag-isari ang programa Divine Mercy sa Kabuhi. The first reading, the second reading, agroan na mismo nga mensahe pag-isari sa Santos Ebanghelyo. Una, di karoon na anong balaan ng Espiritu. Sa first part, pwede ginabasa ito ato niya mga lector, commentator. Lector. Tapos ay nabasa natin nga pare, ginapamagandungan. May Espiritu ron. Ito ato niya mahal Diyos. Bukong tarait, basta nga, kung napamati kita, ay duong ka niya itong gamiton. Dapat ay idiritso natin sa tagipusoon. Amen? Ay ang bagay nina sa, balik kuman kita sa unang Korintos 6:19. Ang bagay ni San Pablo, hindi manabala ang iyong lawas sa templo sang Diyos. Ang bagay sa verse 20, ginbakal na kamo sing sadako, sing mahal, ginbakal na kita. Antusan nyo ta kita, katong mahal na Diyos, sakripisya nyo tanana kita. Anang nga, yawas ang duho ka ng kabuhi mismo sa krus. Amen? Ay, matindi natin pag klaro eh. Amen? Sa second part, in Santos nga Misa, sin natin ni mo maiba? Radon yung mahal nga Diyos. Iwas natin ginabaya, binisa Isaias nga ito nga, minubuson kita, mahinusugun kita, pwedeng iyakaton duho, Holy Spirit. Sa second part nga rin, Santos nga Misa, sa Liturgy of the Eucharist, di karoon natin mo maiba, in spirit, gihapon. Ano yung consecration nga rin ginahiwat at ito mga kapariyan, Santos nga Misa, ay maroon nga rin nga kung nagatuo kita, kung tuuhan natin nga rin nga rin sukonsagrar nga ostya, nga una rin ay mismo ay gawas ang dugo pa doon yung Ginoo.

0: kun ipakalawat katon doon.
1: Ay, hindi bagay. Iyay mo katon, in spirit.
0: Amen. Agrumunami ko no, pangapat niya, mabato na doon, bagi sa rin niya, o siya nga ginakalawat na doon. The divinity of the Lord, ana mismong pagka-Diyos ko aton niya mahal nga Diyos. Ay, paano kung huwag kita gisimba? Paano kita magkakalawat? Amen. Huwag pa natin ba yung sabiyatikong kita at mga ministers makalawat at gawin nga rin nga kada huwag ni Muay may masakit nga partiking awas. May una nga hindi yung kita kahambal. Ay, agtungan man na si Iwano.
1: Ay, mintras yung mabakod pata kita. Amen.
0: Batunan niya na natin do Ginoo, pagi sa anang gawas ang dugo, pagi sa ustya nga ron niya konsagrado, consecrated host, ginambangin sa English, sa Santos ng Misa, paano ginawa nga ni kita gasimba, mga imanghod namon kay Kristo, paano na ito ni baton do Espiritu at mahal nga Diyos? Paano na nahitunan kita? Paano na ipadungdung katon do anang mga ginambay nito? Kunwa katon doon ang balaan ng Espiritu. Amen? At akong tanda ko pa ay may ginambay ka rin si sa manami ito ginambay ni Juan ay ni St. Paul sa Roma 8:11 siguro araw sa 11 no? Kung ano ka-importante do Holy Spirit ha? Kung ang Espiritu sa Diyos nga nagbanaw kay Jesus, o kung kapati kita nga ginbanaw si Ginesus, kapati kita, abo na itong pamatulog ka nga ginbanaw si Ginesus eh. Amen, oh? Kung ang Espiritu sa Diyos nga nagbanaw kay Jesus, nagkabuhi sa inyo, di siya nga nagbanaw kay Kristo maghatag man sing kabuhi sa inyo, mamulat siya nga lawas, bagi sa iyo Espiritu, ngayara, sa inyo. Ano paro imposible? Ano paro dahilan nga hindi kita matawag itaton ni Ginoo nga maayong nga duta nga nagpatubas itsin kapilo sa isinta kapilo 30 kapilo kung iya katon ginbaton naton imo pagi saan ang balaan yung Espiritu. Amen. Basin nuna ay padumdum mo na ako't Ginoo ko, bigin ko kung ako't ginabagin niyo. Oo. Hindi tarun pwedeng at hindi kita natin maintindihan. Mga yan ay ginabagin ka rin sa ginabagin sa Isaias ito nga ati lang sila nga pamati, tulok lang sila nga tulok pero wala sila makahangok. Abayin Ginoo. Amen. Aman. Ay iwa pagaton do balaan ng Espiritu. Ato gin plaster kong kinyo, bukong niya't sa akong tanang hasayaran ko di ginbasa ko mismo iya sa Biblia. Hambayit Ginoo, hambayit Santo, nga si San Pablo. Amen? Oo. Maroon mo lang mga imangunda mo kay Kristo. Ako na to ay makapatubas man kita ber 30 ano na, ber 20 kapilo. Amen? Kung mga mensahe it aton nga mga nga Diyos sa ginapati pamatian aton bukod nga nga nga Domingo ron eh. Amen. May mga replay na sa YouTube, may mga Santos nga Misa, mga replay doon, pwede nga i-replay do rin Lunes sa mga Misa hasta at Domingo. Amen. Araw-araw ang kita araw-araw ang di ka to gihapon kita masugod sa datong-atong ano nga nira atong dagan, batuhon nga duta, ag sa talungon nga duta. Tingnan mo naton nga kita ay mangin maayong nga duta, namin mapanatadabason nga duta, ha? Gagin nagbaton, kung atong nga mga Diyos, kung anong nga mga pungong. Amen. Ay hindi kita, hambang ni Jesus ay, hindi kita rin katuman ka ng mga sugo, kung hindi magtubo ka ton do baghigugma ka na mismo. Kababu, itang kuriba, yes, si Biblia, ang masisa makaroon niya panahon, kababu. Kababu mga milagro, ginusig hapong kita't milagro. Oo.
1: Iya man, paginusi, pagintay. Parang ano hay, ano ang bagina ni San Pedro? Din pabalaman na kami, makado kayara sa imo ang mga pulong na naghahatag sing kabuhi nga dayon. Wow! Amen!
0: Medyo okay siguro kita. Huwag nabi kami, huwag kita makaroon yet din nung pangamuyo sa mga tumulo, huwag kami, huwag kami salit eh. So, basi next week to, atong nga balikan doon. Di ka rin kita siguro sa atong nga rin nga healing prayer, healing and salvation prayer. Bastante naman siguro, no, akong pagplastar. Kung gusto mong bawon yung Ginoong Heso Kristo, ang isa ng Ebanghelyo. Amen. Tawang din nato tigtaw yung pangod. Parang uong itatong yung mahal nga Diyos. Amen. Batunan anay nato ni mo bilang nga itong Diyos. Ano yung balaan yung Espiritu. Simple naman lang yung kategoriya o kriteriya eh. Mangin mapainubusan nyo kita ang mahinugsoon. Saan ba na itong praktiso doon? Oo, ano ni? Pero nagapuyo man ako upod sa mga tao nga mapainubuson kag mahinulsulon. Isaya 57:15. May Biblia mo basa pumagandungan. Amen? Di ka lang siguro kita, no? Ay sa atong karang salvation and healing prayer ay tupong-tupong atong oras. Ginapadumdum galing nato, no? Pasir iba ay yeah, inamati man ako sa programa niya. Day Brad Books man ako, man ako gamayan. Ay basi kinangan natin magkumpisar. Amen. Hindi ra. Hamba yan sa Isaiah 59:2. Ang inyong sala, ang kabangdanan hindi siya magpamati sa inyo. Ani, idagahig, papatay ako karun. Kami. Amen. Pati dayang nga rin hearing and salvation prayer. Renda sa Biblia eh. Eksigudo, Kapitulo 15, versikulo 26. Salmo Kapitulo 103, versikulo 2-3. Jeremiah, Kapitulo 17, versikulo 14. Basihi kwan para. Hibangdan pa. Amen. Pabisarang na kita, inugsuga itong siya, pinubuso na itong niya. Batunon, arudahin nga rin healing and salvation prayer. Sa mga kumbisar, may at yun doon. Amen. At least ay, pero pagtuumataya, di ba? Pero, ang ba ni St. Paul na sa unang Korinto anay, Romanos 17 eh. Oo. Ang pagtuo nagigigan sa pagpamati sa pulong sa Diyos. Dahil basahon dat mayad ha. Ay Romanos 17. Ilipat yun ako eh. Ano? Gani ang pagtuon gigikan sa pamati sa pulong sa Diyos, kag ang pulong sa Diyos nag-abot pagi sa pagwali ng anungod kay Kristo. Ay, kunwa kinyo mag, huwag kang magtuon ka to, basi makaroon niya episode na yung programa, eh, magtuon ka mo. Eh, na para akong winali. Amen? Oo. O sige, karoon kita sa atong healing and salvation prayer. In the name of the Father, and of the Son, and of the Holy Spirit, Amen. Heavenly Father, I come to you in prayer, knowing that you are the Lord who heals me. I ask you to take away my sickness, infirmity, and pain, and restore me to health. Heal me, O Lord, and I shall be healed. Save me, and I shall be saved, for thou art my praise. I trust in your power and grace that sustain and restore me. Loving Father, touch me now with your healing hands, for I believe that your will is for me, to be well in mind, body, soul, and spirit. Lord Jesus, I come before you just as I am. I am sorry for my sins. Please forgive me. In your name, I forgive all others for what they have done against me. I renounce Satan, the evil spirits, and all their works. Yes, Lord, have your way. We trust in you. We ask this to your Son, Jesus Christ, our Lord, who lives and reigns with you. In the unity of the Holy Spirit, all glory and honor are yours forever and ever. Amen. Kabay pa. Nga ibatsagan naton no pagbuong pagmayad daton niya mahal nga Diyos. Daton makamang pang orason. Pag-isa yung programa Divine Mercy sa Kabuhi. Kabay pa no, nga iakot man naton sa atong mga pangamuyo. Na rumahay nga Diyos, pag-isaan ang balaan ng Espiritu, magbuligid sa Radyo Todo sa Kalibo. Hindi na itong pangamuyo, kinyo makarno. Ato nga, hinyo-kinyo. Nga, anando mga advertisers, mag-agtuya. Amen. Ang mag-advertise ka ng mga servisyo, whatever, mga produkto, whatever. Amen. Diyan kailangan atong may tao siguro nga bulig sa Todo Teleradyo, sa napagbulig ka itong para ipaambit kinyo, paambit sa katawan, sa bilog ng kalibutan, romensahe at aton nga mahal nga Diyos. Agbasi kabay pa nga magpatubas kita makapatubas kita 10 kapilo 60 kapilo 30 kapilo agtuhan aton. Amen. Ang kabay nga bendisyonan kita at aton nga may gugmaon mabinuligon mapinadawaron tumapainubuson, nagapalanggag ikaton sa oras nga tanan, ag nagabuong katon, do makagaw nga Diyos sa nga tanan, ang Amay, ang Anak, kagang Espiritu Santo. Amen. Kuya, agpaka natin daton yung mahal nga Diyos. Agaway pa, amin, una kinyo, imaw kinyo sa oras nga tanan. Siyamat gid sa inyong pag-ibak. Kagun, kamun. Pag-isa rin programa, Divine Mercy sa Kabuhin, kabay pa. Na, bisa, kung wa man kita, kung bisa, mabisa natin makaroon. Natawa natin importansya para mga binsahe, itaton niya, mga Diyos. Paano nga binhi, nga nang ginasabugaton sa oras nga tanan. Amen. Siyamat gid sa inyong pagpamati.

0: ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Magbibigay ng inspirasyon at lakas ng loob sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

0: hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian natin ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Lagidban West, Numay Siaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayag it. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement niya ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan release talaga yan. So kayo na hindi pa nakakainom, inggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan na. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.
3: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalun raya sa pinakamapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
5: Ang Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old, 195 pesos lang SRP ng 400 gram pack. May 2.4 kilogram din. Bear Brand Jr. para sa 1 to 3 years old. The use of milk supplements must only be upon the advice of health professional. The unnecessary and improper use of this product may be dangerous to your child's health. EO 51-SA number 029, series of 2023.
6: Hello, my name is Ron Antriasian, and I've been a business development executive in the nutritional supplement industry for over 17 years. I choose Life Extension because they've been in the business for over 40 years. So come into a Life Extension Clinic and Pharmacy near you. Do it for your health.
7: Ang Life Extension Medical Clinic and Pharmacy ay may libre pero quality na medical check-up araw-araw with medical doctor partners for longer life. At dito po sa Kalibo, pwede po kayong pumunta sa Rescate Building, Mabini Street, Kalibo, Aklan. Text and call 0917-318-1194.
8: Magandang balita sa lahat ng mga pensyonado ng SSS. Gusto niyo bang makapag-loan? Gamit ang iyong SSS sa mababang interes? Magtungo lang sa Palcor Lending. Mabilis ang proseso, sa serbisyo garantisado. Para sa karagdagang impormasyon, tumawag lang sa 288-7643 o bumisita sa opisina ng Palcor Lending o sa Guding Ramos Street, Kalibo na may telepono numero 268-2366. Tandaan, Palcor Lending, ang kaagapay sa kailangang finansyal ng mga SSS pensioners.
9: Magandang balita! Sa lahat po ng customer ng Palcor Lending Corporation, ang aming bagong opisina ay malapit sa Nellie's Lodge sa harap po ng Kateklan Church.
10: Kape na may taglay na anti-cancer? Introducing Santon Cafe Mix. Araw-arawin mong magkape. Sarap at binibisyo ng mangustin, malunggay at soybeans. Nasa isang tasan ng kape na. Santon Cafe Mix. Mas masarap kapag healthy. Santon Cafe Mix is now available in your leading drugstores. Malakasin ang ating immune system araw-araw. Mag Santon Plus Gold. May taglay na bio-active.

Compound na alisin. Nakakapigil sa pinsalang dulot ng virus at ina mga bakterya. Sunzone Plus Gold, mas pinalakas, mas pinatindi. Dahil extracted na ang pagkagawa. Sunzone Plus Gold, mabibili sa inyong mga sugi butika.

0: kausoy ba kamo at maname pero parato nga frozen food products. Hindi ka gidbagsaga, basta tatak, navara, kanami turn, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, slice, footlong, ang skinless, may andaman nga chicken longganisa, hamunado, slice hamunado, ang skinless, hamunado, kanami turn pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef tapa, imbutido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ang crispy pata, navara, food products. Magluwas andang main branch sa Bakhausur, Kalibo. May anda pagid nga outlet sa Kalibo Public Market. Si Lacerna Street, Kalibo. Agusmenia Avenue, Kalibo. Ang sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede mangani ka mo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Roan ang Facebook page na Vara Food Products, Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato, ang manamit nga frozen food products dapat tatak na Vara.
1: Evergreen Herbal Capsule.
2: Ako si May Nano.
3: Wakatuig na nag-bleeding ka?
2: Oo, oh, tumar kong Iberitrin. Wala na yan. Hantog ko ron. Wala na. Iberitrin, Dapsol, ka-ibiktibo kayo.
1: Magtumar sa Evergreen Herbal Capsule adlaw-adlaw. Ang inyo katimbang sa ikaayong lawas. Mabakal sa mga butika.
4: Pare Plady, ay kamusta man rung imong pensyon sa DSIS ag SSS?
5: Ay haragahan ni Pare Roding, ginapaigo-igo ko lang man para sa bulanan ko nga garastusan. Ay dumdum ko ay retigado hon kita, magkapahuway hon kita gara. Ay nag-abo patangani tapat ro dapat naton gastusan.
4: Pare hugid kita Pare Plady, gusto ko man gani kunta nga makanegosyo it bisan maisut lang. Hagod nga may mga extra income man ay pabas kong paman kita ngara.
5: Insakto kagid Pare Roding, ang problema ay siin kita mabuulit pang kapital.
6: Mga lolo at lola nga pensyonado, hara, rung sabad sa kinahanglanon ninyo. JGM Finance Corporation, mahimo ka nga makahulamit kapital gamit rung imong SSS, GSIS, bukon P-Vault Pension bilang kolateral sa tama kanaba na interest nga 1.67% sa kada bugan ag uwa it advance nga interest. Ipakita lang rung inyong ATM card, valid ID, ang magdaga it inyong co-maker.
4: Ay Pare Plading, harun yun rung solusyon sa aton life situation gamit rung aton pensyon.
0: Rung JGM Finance Corporation, hay pagitan sa ground floor at Yumabu Building, Guding Ramos Street, Kalibo, nga may telepono numero 268-2245 sa JGM Fast Release at Affordable Interest. Ang JGM Finance Corporation ay meron ding branch sa Sitio Tabon Highway, Barangay Katiklan and Zaldivar Street, Pandan Antique. Ang JGM Finance Corporation ay tumatanggap na rin ng salary loan application.
7: Pakinggan ang isa na namang testimonya ng kagalingan ng ating Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1.
8: Marami na akong nararamdaman na sakit. Masakit po ang katawang. Kahit ngayon yung sapagan sa paningin ko po. Mula po nung nag-inom ako ng Rice Coffee, nako sir, ang ganda ng katawang ko ngayon. Saka po hindi masyado akong nagugutom.
7: Ano pang hinihintay nyo? Punta na sa mga butika, pharmacies, drugstores, grocery stores sa inyong mga lugar.
9: Ako po si Emelinda. Ay, Sorena Limpin, isang negosyante. Sa negosyo, tutok ako para lumago. At para magampanan ng trabaho, dapat tamang pagkain, pag-ehersisyo, at MX3 capsule. Alagang MX3 ako. Mula noon hanggang ngayon, hindi ko ipagpapalit ang business partner ko. MX3.
10: Mahalagang paalala, ang MX3 capsule ay hindi gamot at hindi dapat gamitin pang gamot sa anumang uri ng sakit.
11: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na

busiest streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi sa tagal ng panahon tayong nagkakilala, kundi sa lalim ng ating pagkakakilala. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: Nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
2: May dayit nga hapon, Probinsya at Aklan. Nagabalik rin yung programa The Voice of Hope. Makaroon nga adlaw it Domingo. And today, mga inigugma, is July 12, no? Una sa tanan, nagapasagamat kita sa bugana nga grasya at protection ni Diyos nga gintao katon, nga ginlikaw katon it aton nga makagagahom nga amay, no? Rung super typhoon, no? Agapasagamat kita, although we are affected by habagat, aga nasubuan niya ni kita dahil may mga pila kita ka mga kauturan, no, sa simbahan nga nag-uubit baha ro andang bagay, no, dahil ga istar sa magapit sa creek. But praise the Lord nga unagid rong alima it Diyos, no, aga na-experience naton ro anang katutom, ro anang kagooy, ag ro anang proteksyon sa tunga it mga makarayang sitwasyon. And of course, kita nga mga Pilipino, sanay yun man kita nga pag sugod itraya nga mga binugan, hay raya yun rin mga binugan nga nag-expectar kita it bagyo. Pero bisan pa nga ni makaroon rong usual nga nagakatabo, wa kita nagauntat sa pagmangamuyo. No? Tandaan natin mga inigugma, nga roaton nga makagagahom nga Diyos ay imaw man rong makagagahom nga pwede magakakontrol, no? Or magapugong itraya nga mga kalamidad. Ako inyong alagad, Brother Don Manikan, gibahan naton si Sister Casey Casquejo, and of course, gapaabot pa lang si Brother Errol, no, salamat sa andang mga kabuhi nga ginagamit it Ginoo, no, kaibahan naton sa pagpangalagad, no, ag salamat man sa Radyo Todo 88.5 Aklan, sa andagid nga kaalwan, ag sa pagpasaylo katon, para lamang magkaroon kita it lugar, no, sa aton nga kahanginan, makaalagad kita sa aton nga mga kasimanwang aklanon, ag maipresentar naton ro libre mga inigugma nga ebanghelyo ni Jesus Christ nga according sa Romans chapter 1 verse number 16, raya rong gahom it Dios para sa kaguwasan it bisan sino nga nagatuo. Ngani mga inigugma, sa aton nga nga pagpangalagdan ay nagapangutana man kami sa amon nga mga kaugalingon, di ba Sister Casey? Pilawon ba araw aton nga mga kasimanwa nga nagkilala kun sa Ginoo. So kung may mga istorya ka mo nga nakilala ninyo si Jesus Christ sa pamaagi itraya nga programa, no, pamaagi sa aton nga mga community engagement like sa atong ginahiwat nga street preaching o naman ra aton nga igmangod sa Ginoo almost every day, no, nagatindog sa aton nga mga karsadahon para ibantala ro maayong balita, no, you can share the testimony to us ag mangin kalipay na namon ag mabahugid nga encouragement nga padayunon ray nga kausa mga inigugma nga sunungani sa Book of Luke, no, sa sambilog gamang nga kagag nga maghinusog ro bilog nga kagangitan hay nagakalipay. Doon mga inigugmarong hagaga itawo sa tubangan it Diyos, and that's why the souls of men cost the life of the precious Son of God, the Lord Jesus Christ. Ginako na na mga inigugma, ruimo ag akon nga saga, dahil nga ni wait ibang kaparaanan, wait ibang pamaagi para kita maguwas, kundi pinaagi lamang kay Ginoong Hesukristo. Okay, so kaibahan nyo kami mga inigugma, makaroon nga hapon, umpisa it alauna, hasta it alas dos, dagayawan ng Ginoo sa anang katutom nga medyo nagtawhay ro aton nga tiyempo. Pero may mga kauturan kita nga naghahalin sa magayo, no, especially na sa may western side, it probinsya it Aklan, nga wagid nakagapos. Dahil suno kandahay medyo mabaskog pa na rong ugan sa may ibahay, pagto it Katiklan, dahil nga ni ro gairal katon nga weather system, hayrong habagat, no, daga it bagyo mga inigugma. So antabay ka mo, no, sa aton nga mga avid listeners ag nagasunod ka aton una sa aton nga Facebook Live, Radyo Todo 88.5 Aklan, hindi nyo kami pag-aywanan, no? Mga inigugma, kabay pang parehos kita nga mag-ililiba, no? Ang inyo kaming tawan gid it inyong lugar sa inyong mga tagipusoon, ag dungan kita nga magpamagandong sa pulong itkinoo nga aton pagatunan makaron nga hapon. Pero bago rong tanan, mag-aumpisa na kita sa pagpangamuyo, Sister Casey.
3: Okay, let us pray. Lord Heavenly Father, gracious and loving God, we thank you, Lord. Thank you, Lord, sa imong protection. Thank you, Lord, sa imong pag-iya, Lord. Thank you for your faithfulness. Thank you, Lord, for your grace, for your love, Lord. We pray, Lord, nga sa dayang isang oras, Lord, nga iya kami sa kahanginan, that you will guide us, you guide our heart and our mind, Lord, nga among focus, Lord, ay ikaw, ro imong ebanghelyo, Lord, so that some may be saved, Lord, and some may be edified, Lord, because there is no more important than the gospel that saves, Lord. And we pray, Lord, nga ikaw gid mag-prepare it mga tawo nga gapamati, nga maghumok anong tagipusoon, nga mga klarohan man anda nga isip, kung may mga pangutana sanda sa about sa na faith, sa kamatuoran, Lord. And i-guide mo kami, Lord, ang mga bibig, ikaw nga lamang rumahimaya sa dayangarang nga oras, Lord. And we pray for the safety of our mga kababayan, Kalibunhon and Aklanons, Lord, and all Bible-believing churches, Lord, around the world. Thank you for everything. Apart from you, we are nothing. This we pray in Jesus' name.
2: Amen. All right. Thank you, Sister Casey. And of course, no, taos puso, gidro aton nga pagpasagamat sa aton nga CEO at President at Radyo Todo, no? Si Sir Jonathan Cabrera, gina tamyaw gid naton it may dahil nga hapon, sir, kung nagapamantaw ka man or nagapamati. Sangaga ni Pastor Dan Paderes at Landmark Bible Baptist Church ay gapaabot gid kami at amon nga nga pagpasagamat, no, sa imong kaalwan nag sa pagpasaylo katon iya sa inyong istasyon. Agwa man kita it ibang pangamuyo, no, nga pakamayuhon pagid it ginoor inyong kausa. And of course ginatamyo nato na ginapasagamatan man ro aton nga station manager si Ma'am Sol Cabrera, kaibahan it anang mga staff, no? Gabi yung gid, roaton yung mga technical staff, si Sir Reggie Plasio, si Sir John Albert de la Cruz, si Mark Hill Rubiso, abo-abo gid nga sagamat. And of course, iya sa studio, kaibahan naton si Brother Arian Jones Panaligan, no? Gapasagamat man kita nga rong Ginoo gid hay may mga tawo nga ginatawag sa pagpangalagdan, no? Ro aton nga kaluwasan, mga nigugma, hindi naton pag abusuhon, no, magpagamit kita sa Ginoo para mapaabot naton rong ebanghelyo ni Kristo. Dahil tanan kita, whether we like it or not, whether people will deny the Lord Jesus Christ, in the end, no, kinahanglan gid si Kristo. Dahil suno nga ni sa ginclaim ni Jesus Christ sa John chapter 14, verse number 6, mga nigugma, imarong dagan, rong kamatuuran, agrong kabuhi, white pisansin o, nga makaagto sa amay, makapagapit sa amay, or sa gangit, nga indigid pa maagi ka na. So doon ro aton nga ginatudlo, mga nigugma, sa raya nga programa, The Voice of Hope, agrong limog it paggaom, wat iba kundi rong pulong it, Diyos, mga nigugma. Kung gusto naton itunay nga paggaom, makitaan sa aton nga mga kabuhi, no, aton gid nga i-welcome rong pulong it Diyos sa aton nga mga kabuhi, hindi ang pag-i-welcome kundi aton gid raya nga basahon, aton gid raya nga ma-meditate, mga inigugma, dahil suno nga ni sa mga ibang mga tagapagtudlo rong Biblia kuno, mga inigugma, alam niyo rong mga rong Biblia nga ra hay wa ra gin himo or gintao katon it Diyos para sabton gamang rong mga curiosity itawo, no? Wa raya ginhimo it Diyos para sabton yang rong mga pangutana nga gusto itawo masabat, no? Rong pinaka primary reason, mga nigugma, kung naman kita may pulong it Ginoo is for that man will find his way back to God.
3: Amen.
2: Doon, mga nigugma, makitaan itawo pinaagi sa pagtuon sa pulong it Ginoo, ruan ang dagan pabalik sa Diyos. Aman baga, mga nigugma, dapat kita magbalik sa Diyos dahil suno man sa banal nga kasulatan, kita ay makasasaga. And because of our sin, we went astray. Our sin have separated us from God. Mga nigugma, agbukon gamang itemporaryo rong paghimugag naton sa Dios, kun mag-abot katon no kamatayon, ag namatay kita mga nigugma nga uwa it Kristo sa aton nga kayo kabuhi, wa naton gintuuhan, pero sang bilog nga manluluwas nga ginpadaga it Dios, suno man sa Bible, mag-antos kita sa way katapusan, nga pag-antos sa linaw nga kalayo sa impyerno, nga ginatawag raya nga ikaywang kamatayon. That speaks of eternal separation from God, mga nigugma. Ngani, iya kami sa pag-paandam ag sa pagpadumdum. Pagpaandam in the sense, may katagagman kita, mga nigugma, and we are being warned. Agpadumdum dahil palangga kita ay Diyos, huwa kita na naging aywani sa tunga it aton nga pinakamabaho nga problema, rong kasayanan. Gina-greet naton, Sister Casey, may mga gusto ka nga i-greet. Basi gusto na i-greet raton niya mga avid listeners nga nagapamantaw katon.
3: Yes, good afternoon kinyo no, sa atong mga avid listeners sa De La Cruz family. Una sa printiit bagong gym no, yes, sa plaza.
2: Bagong Kalibo Gymnasium.
3: And also, syempre do... kung gapamati man ng mga parents at itong mga ginaturoan na, sa Sunday school no, sa kada 8:30 to 9:30 a.m. kada Sunday no, nasa sa La Serna. Good afternoon kinyo and aton yung mga kapitbagay una, sa Oreta Road. And syempre si atong mga avid listener to akong nakapaload no, si si Lula Rennie si Lula karang Rennie. Hapon ag si Rika, si Mama.
2: Alright, no? Si Nanay Rennie, wagid ron wagid nagakapalta sa atanang pag-subaybay katon. Salamat gid sa kay Nanay Rennie o na sa may Fulgencio Balete. Kibahan si Tatay Victor. Of course, ginatamyaw man naton na ginaabi-abi naton si Auntie Raquel at si Uncle Boy Olid o na sa barangay na Isud, Ibahay Aklan. No? According to her, hay uwa gidsanda naga kapalta no sa pag-subaybay sa aton nga programa pinaagi sa teleradyo. So medayad nga hapon kinyo Uncle Boy, Auntie Raquel, kabay pa nga nangin medayad ro inyong sitwasyon no. Aga we would like to let you know nga we are always praying for you sa aton nga midweek service and prayer meeting. Of course, si Ma'am Rose Paderes, my mother-in-law, si Mama, gapamantaw man ka aton pirmi, no? Una sa may naiso di bahay Aklan, mga kauturan natin una sa LBBC, sa pagpanguna ni Pastor Dan, my father-in-law, medayad nga hapon. Una man sa may Tangalan, no? Si Manong Lu, no? Medayad nga hapon. Kabay pang matauhay o naro sitwasyon dahil si Manong Lu ay isaya ka police officer. And praise the Lord nga may mga Kristohanon nga mga police officer nga hindi lamang nag-aalagad sa aton nga banwa, sa aton nga pungsod, no? Kundi sa aton nga Ginoo. Alright, no? So hindi na kita magbuhay mga inigugma. Time check 1:17 it hapon, no? Aga makaroon nga hapon ay may mga pangutana kita nga very relevant gid no sa aton makaroon nga panahon no rayang aga luyag namon na butangan ititulo ro amon nga rang discussion ro aton nga rang topiko makaroon nga hapon sa isaya ka pagamangkutanon no. And I believe no dahil roaton nga mga nga henerasyon makaron our generation right now no seems to be far from God already no. Eh ayan si Sister Darren Febi Peralta Cipriano ay nanonood sa atin, magandang hapon. I hope na maayos na ang inyong kalagayan no Sister Darren no. Aga kabay pang hindi kun magbaskog ruugan. Okay, so who am I? Sino baga ako? O sino ikaw mga inigugma? Ano gid baga ro aton nga pagkakilaganhan? Of course, iba-iba ro aton nga pagkakilaganhan. Ginunga kita sa iba-ibang pamilya, iba-iba ro aton nga ginkabahugan, iba-iba ro aton nga environment, iba-iba ro aton nga upbringing, pero may mga commonality kita nga ginatawag. Pares kita nga Pilipino, no? Mga hinigugma, we are Filipinos. If we are been born in this country with Filipino parents, no? Kita ay mga Pilipino. Pero bukon ito yun raton nga nais tong bukon makaroon nga hapon mga inigugma. Kundi ano ba raton nga identity? Singgit ba nagahalin raton nga identity? Sinugit ba nagadetermino it aton nga identity? Because, you know, mga inigugma, nagakabuhi kita sa henerasyon or we are in a generation where questions about identity have become some of the most important conversation in our society, no? Agtiko sa social media, no? Rutawo do yun ro pangutana, no? Sinugid baga ako? Nagbukon yamang iya sa Pilipinas. It's been around the world, no? Iya sa Pilipinas. So, mga inigugma, raya ay nagatao katon it confusion ko namat. Pero aton nga issues about identity, paano naton ma-express ro aton nga kaugalingon, no? Gahingabot kita at ginatawag nga personal nga autonomy. This is my life. I want to live it the way I want, no? Walang pakialam yung ibang tao, no? At nakikita natin yan araw-araw sa mga balita. So, sino ba talaga tayo? Sino ka ba talaga? Who determines your identity, no? And kailangan ba yung ating pakiramdam? Should feelings determine truth? Or should truth guide our feelings? Yan po yung mga katanungan nating ngayong hapon, bibigyan nating tugon. Pangatlong tanong, mga kaibigan, what is the difference? Ano ba ang pagkakaiba between acceptance and approval? Siyempre, ito yung buhay ko, ito yung pananaw ko, kailangan tanggapin ako ng aking society, no? But does that mean, no? Kailangan bang i-approve kahit mali yung ating paniniwala? So, ilan ito sa mga katanungan? And another question, no, regarding these concerns, mga inigugma, ano bang sinasabi ng Bible when it mean or when it says love? What is the biblical definition of love? Kasi marami pong definition ng pag-ibig, no? Taliwas po sa definition na alam natin, baka merong ibang definition yung Bible about love. So yun po yung matutunghayan natin. Another question is that, can someone struggle deeply and still be loved by God? Of course, may mga kapatiran tayong nag-struggle about their identity, nag-struggle sa kanilang buhay, no? Marami silang mga challenges, nahihirapan silang lumapit sa Diyos. Mahal pa rin ba sila ng Panginoon? Yan po yung sasagutin natin. And lastly mga kaibigan, where can we find an identity that never changes? So kung confused tayo sa ating identity, saan natin mahanap? Saan natin mahanap? Ano bang katotohanan na dapat kong paniwalaan? No? Dahil ngayon, napakaraming katotohanan, kaliwat kanan, above, below, maraming katotohanan. So sino ba ang dapat nating paniwalaan? Sana po ay makatulong tayo sa pamagitan po ng paghain sa inyo ng mga prinsipyo at kasagutan galing sa salita ng Diyos. So mga kaibigan, mag-aantabayanan niyo po. Unang tanong na ating bibigyang tugon, sino ba ang nagdi-determine? Who determines your or my identity? Brother Errol, what does the Bible says? No? Kung sino ba dapat nagdi-determine sa ating identity?
4: Okay. So para si Sis Casey, basahan natin Psalm 100 verse 3.
2: Psalm 100 verse 3.
4: Pero ano ko ang first book na ni Moses or Genesis. Please turn to Genesis chapter 1 verse 27. So God created man in his own image. And the image of God created he him, male and female created he them. So yung sagot, yung simpleng sagot ng tanong ni Pastor, who determines our identity, is Genesis 1 verse 26-27. Okay, may tao sa versikulo 27 in Genesis 1. Okay, he created man in his own image.
2: Amen.
4: And specifically, ang babae at lalaki, male and female created he them. So may dalawang option, male or female, and it is in the image of God.
2: Mm.
4: But then, nakasala ang Adan, si Eva, they committed sin against the Lord, and sa pamagitan ng kanilang or ang kanyang kasalanan, dumating ang kamatayan. What does the Lord say in Genesis 3, verse 19? Genesis 3:19, in the sweat of thy face shalt thou eat bread, that thou shalt return into the ground. For out of it wast thou taken, for dust thou art, and unto dust shalt thou return. So, sa pamagitan ng kasalanan, dumating ang kamatayan. Death came because of sin. But we started with the image of God in which man was created, male and female.
2: Amen.
4: So, tapos ng kasalanan ni Adan, man was now formed in the image of man, or Adam.
3: Mm-hmm.
4: Genesis 5, verse 3. And Adam lived 130 years, and begat a son in his own likeness, after this image, and named, and called his name Seth. So, sa pagsimula, ang Panginoong Diyos, he created man, male and female. Then, Adam and Eve sinned against God. Now, ang sandibutan meron sa ang kamatayan sa pamagitan ng kasalanan ni Adan at Eva. And therefore, because of the sin, nawala ang lawaran ng Panginoong Diyos.
2: Larawan.
4: Larawan, yeah. What would I say?
2: Lawaran.
4: Larawan. Lawaran. Larawan. Okay. And because of that, man is formed in the image of Adam.
2: Mm.
4: At ito yung ang puso ng ang evangelio is to come to repentance, to believe in Christ. And then I will give it to Casey. Romans chapter 8, verse 28-29. At nalalaman natin na ang lahat ng mga bagay ay sama-samang gumagawa para sa kabutihan nila na umiibig sa Diyos sa kanila ng mga tinawag alinsuot sa kanyang layunin. Sapakat sila na nakilala niya na ang una ay itinilaga rin niya upang maging alinsuot sa anyo ng kanyang anak upang siya nawa ay maging panganay sa maraming mga kapatid. For whom he did foreknow, God, he also did predestinate to be confirmed to the image of his Son.
2: Amen.
4: That he might be the firstborn among many brethren. Because man created, or Adam created in the image of God, sinned, he lost the image of God, and therefore, in order to be reconciled, one must be saved by believing in Christ.
2: Amen.
4: At sa tapos ng kaligtasan, the Bible says here, did predestinate to be conformed. Tapos ng kaligtasan, a saved believer has to be conformed to the image of
2: Amen.
4: The Son.
2: That's right.
4: Ito yung reconciliation kay Panginoong Diyos because Adam lost it. So, very simply put, and then I'll give it to Sis Casey. Man created, or God created man, male and female, si Adan at Eva,
2: nagkasala.
4: But they sinned and lost ang larawan ng Panginoong Diyos. And therefore now, because man has lost God's image, and those men who are not saved, hindi na ligtas na sila, meron maraming ibang o sariling opinion ng ng identity nila. So the problem, ang mga problema, mga kaibigan, ng mundo sa gender identity, identity crisis, yung lahat ng mga grupo, is because ito yun ang creation ng mga tao. It is the creation of man, not of God. Kasi siya ay ang originator, ang creator ng lahat ng creation. Okay, so Psalm 100.
3: Psalm 100, verse 3, "Know ye that the Lord, He is God. It is He that hath made us, and Amen. Not we ourselves. We are His people and the sheep of His pasture."
4: Hindi tayo ang lumika sa ating sarili. Ang Diyos ang ating manlilikha. Kaya siya ay, ang ay karapatang magsabi kung sino tayo. So tama yun. But this happens when our society nawala na ang salita ng Diyos.
3: Yes. Yeah.
4: At kanina, sinabi ko sa Pastor Don, naalala ko yung mga kwento ni tatay ko sa Netherlands. Kasi ang Netherlands, dati ang Kristiyanong bansa.
3: Mm-mm.
4: Pero nawala na sila ang identity sa loob ng ang Panginoong Jesucristo.
2: Right.
4: May maraming agnos, may maraming atheist doon na yun. At noong 1990s, naalala ko ang tatay ko, sinabi niya sa akin, yung lahat ng mga problema dito sa Netherlands ay yung problema dito sa society ng Netherlands is because this country lost their identity in Christ or their Christian identity. And then noong 2001, 2002, parang ganyan, the first same-sex marriage was conducted in the Netherlands.
2: I see.
4: Pero yung mga current events dito sa Pilipinas that Pastor mentioned earlier is even worse than yung mga judicial time in the Netherlands or the development about the new parang political bills or parang ganyan. We don't even, there's nothing even there sa Netherlands or sa United States.
2: That's right. Tama po.
4: But it's because we forgot a society that does not have ang salita ng Panginoong Diyos will lose their identity and the devil will take its place. At makikita ang lahat ng mga kasamaan sa society. Why did it happen? You know why? Because this word is not the center of that society.
2: Amen. No, so yun po mga kababayan, no. The first question, no, na ibinigay natin sa ngayong hapon is who determines our identity? Sino ba ang humuhubog or sino ba ang nag-identify? Sino ba ang nagbibigay ng ating identity? At ayon nga po sa mga binasa nating talata sa Bible, to begin with, no, our identity is that we are created in God's image. Pero dahil tayo po ay nahulog sa kasalanan, especially yung unang tao na nilikha ng Diyos, yung image na yun ay nawala, no? At simula noon, nung mag-multiply ang tao in the face of the earth, it was already the image of man. And what is that image? Makasalanan. Makasalanan. And that's why hindi tayo nagtataka, mga kaibigan, that many groups, no? There's a lot of societies in our world na tinatanggal nila ang authority ng scripture. No, tinatanggal nila, inaalis nila ang salita ng Diyos sapagkat sa salita ng Diyos, doon masusumpungan ng tao ang kanyang tunay na identity. At ang nakakalungkot po sa ating culture, mga kaibigan, no, our culture is actually or increasingly encourages people na i-define yung sarili nilang identity sa pamagitan ng kanilang pakiramdam, sa pamagitan ng experiences, at sa mga nais nilang isipin. And I believe hindi naman ito tago na sa ating mga kababayan sapagkat no, situation in the West, no, in Europe, no, have been worsened dahil nga po sa ganitong mga uring paniniwala. But if we are going to study the Word of God, hindi natin dinidiscover yung ating identity. Hindi ito dinidesign ng ating society. It is already given, no? Kasi ang ating pong identity began with our Creator. So, our most important identity, mga kaibigan, ay hindi nababase sa ating

0: determine ang ating identity, no? The day we were created, the day we were born, mga kaibigan, nandun na po, hayag na sa Diyos yung ating identity. Pero kung bakit nagkakaroon ng confusion, yun po, dahil po sa kasalanan. At kailangan nating sa aton pang dialekto, mapasag-uli sa Diyos. We need to be reconciled to God so that we will regain that lost image. Sana po naunawaan natin, mga kaibigan. Now, before we proceed, no, ginigreet natin si Sir Johnny De La Cruz. Good afternoon po, sir. Sabi niya, si Pastor Gideon Hill ay nanonood sa atin. Amen. Glory to God. Sabi ni Pastor Gideon, glory to God for the great opportunity to hear the Word of God through this platform. Thank you, Pastor. And si Auntie Minerva, no, na nanonood din sa atin, Auntie Minerva De La Cruz. So sabi nga po sa Isaiah 64 verse 8, Sister Casey, before we proceed to the next question, no, gusto ko lamang pong basahin itong Isaiah chapter 64 verse number 8, no, para matignan natin kung ano ba ang ini-emphasize ng scripture.
1: Isaiah 64 verse 8.
0: Verse number 8.
1: But now, O Lord, Thou art our Father. We are the clay, and Thou art our potter, and we all are the work of Thy hand.
0: You see, mga kaibigan, sino po sa atin yung gumawa? Ang Panginoong Diyos. And that's why ginawa niyang illustration dito po yung clay, no? Yung clay sa kamay ng potter, anuman ang isipin gawin ng potter, gagawin ba niya itong tasa? Gagawin ba niya itong vase? Whatever it is, nasa isipan po yun ang gumagawa. At kahit kailan, yung clay ay hindi siya nagreklamo. So, pero yun nga po, sabi nga ni Brother Errol kanina, dito po sa ating mundo, marami tayong ideologies. Marami tayong paniniwala. Kasi nga, we are being confused by the devil. Opo. Kaya po, dahil sa confusion na yan, iba-iba yung ating paniniwala, hindi tayo nagkakasundo, pero kami, on our part, we are Bible believers. At alam namin na kapag binabanggit natin ang itong mga usaping ito, ay may mga grupo ding na naapektuhan, no? And that's okay. Magkakaiba tayo ng paniniwala, no? Ang sa atin lamang ay hinahayag natin kung ano ba ang katotohanan na meron sa Biblia. And when it comes to our identity, we are not choosing our identity. We are not searching for our identity somewhere. We are not looking for our identity from our emotions, from our achievements, from our failures, or from the definition of other people. No, our identity is in Christ. At sabi nga ni Brother Errol kanina, we were created in God's image. So tandaan niyo po yan, mga kaibigan. Binabati natin si Pastor Robert Ong Velasco. Thank you, Pastor, for watching. Sabi niya, a blessed afternoon, Pastor Don. Thank you, Lord. Amen po. Praise the Lord, Pastor Robert. So, second question. Should feelings determine truth? Or should truth guide our feelings? Brother Errol, nagkakaroon ba ng confusion? No, nagkakaroon ba ng paggulo ng isip, pagsalimuot ng buhay, kapag ka dinidetermine yung katotohanan ng feelings? Pag ang emotion ang nangingibabaw over truth, is there going to be chaos? Is it going to be chaotic? What does the Bible says?
2: Yung Evangelio ni Juan, the book of John 17. Meron tayo ang lahat, meron tayo ang emosyon, pero hindi lahat ng nararamdaman ay tama.
0: Right.
2: And if there's a man's creation, may maraming kasamaan. Because where there's in Dutch, there's a saying that goes, if there's people, there's mistakes.
0: Right.
2: But now, where there's people, may ibang version ng katotohanan. Pero wala naman ibang version ng katotohanan, because what is truth if there's many truths, plural? Anong sinabi?

0: Ang John 17, versículo 17.
1: Sanctify them through thy truth, thy word is truth.
0: Ito yung ang katotohanan. Or sa John 14:6, sinabi ang Panginoong Jesucristo, ako ang daan, ano pa, ang katotohanan. Ang pakakaiba sa Panginoong Jesus at ang Biblia is that Jesus is the living word. As John says, in the beginning was the word, kasama ni Diyos, at ang salita ay Diyos.
2: Amen.
0: And this word was made flesh. Jesus Christ is the living word. Capital W. Pero ito ay ang scripture or Biblia, which is the written word. Okay? And this written word testifies, isa ang witness ng living word ng Panginoong Jesus. So when we say truth, nasa loob ng written word or the word of which John says here, sanctify them through thy word. Thy word is truth. Ito ang katotohanan sa Biblia or sa salita ng Diyos. Okay, the written word.
2: Right.
0: Pero when Jesus Christ said, I am the truth, siya ay ang living word. Okay? And then therefore, the Bible says in 1 John 5, 11 and 12, this is the record, whosoever hath the Son hath life. Or the record says that itong buhay nasa loob ng anak ng Diyos, whosoever hath the Son hath life, whosoever hath not the Son hath not life. And in some way, you could say, walang katotohanan, walang buhay na walang hanggan. Ito yung ang problema ng pakiramdam or emotion. They are valid, but they are not always
2: That's right.
0: Mm-hmm. True. At kung gusto makapapasok sa langit, kailangan ka ang katotohanan. Yes,
2: Amen.
0: ang biyaya ng Diyos. That is the way. Ang kanyang kamatayan. Kasi sa pamagitan ng kamatayan ni Panginoong Jesucristo, meron tayo ng daan sa langit. That is the way. Pero yung katotohanan, siya ay ang witness ng Panginoong Jesus. The truth. That's what Jesus said in John 8, verse 32, ye shall know the truth, and the truth shall make you free. At makilala ninyo ang katotohanan, at katotohanan ang magpapalaya sa inyo.
2: Amen.
0: Ironically, the ones listening, yung mga Pariseo, hindi naniniwala na sila. The truth was in front of them and hindi nakita na sila ang katotohanan. And that's very similar to people today. Meron tayo ng mga tao, pupunta sila doon sa church or sa mga religious organization, narinig na sila ang salita ng katotohanan pero hindi naniniwala na sila ang tunay ng katotohanan.
2: So, ganun talaga yung problema, no, Brother Errol and Sister Casey, ng tao. Sabi nga natin, during the time of the Lord Jesus Christ earthly ministry, no, yung mga disciples had the best teacher. The best teacher in the whole wide world, no, in the history of mankind. And yet, no, the disciples came out to be not perfect. Kahit pa sa gitna sila ng isang perfect na teacher. No, people during that time have seen the miracles of Jesus. Thousands of people, but those thousands of people have rejected him. And the same people who have seen his miracle, according to the Word of God, if you're going to study the Word of God, no, several of those people were the same people who shouted, crucify him. So the problem is not really the Lord Jesus Christ, or the problem is not the environment in itself or alone, but the heart of man. Kasi nandun yung kasalanan eh. Kaya nga po, lagi nating sinasabi, no, mga kaibigan, sa atin pong mga community engagement, sa atin pong mga street preaching, nais nating ihatid ng katotohanan sa ating mga kababayan, na ang pinakamalaking problema ng tao, kabilang na po ng ating mga kababayan dito sa Aklan, sa Kalibo, ay ang kasalanan. And that's the reason why our sin actually brought the Lord Jesus Christ on the cross. No, it was the sin of humanity. No? At nakita nyo, sabi nga ni Brother Errol, yung mga Fariseo nung unang panahon, Jesus Christ is in front of them, He is the truth, and yet, they cannot recognize Him. they could not recognize the truth. Even these people, the Pharisees, the Sadducees, are very familiar with Scripture. That speaks of how lost people are. At hanggat hindi natin kinikilala ang Panginoong Jesucristo, hindi tayo nagsisisi sa Diyos, sa ating mga pagkakasala, at hindi natin siya tinatanggap or kinikilala kung sino siya, na siya ay anak ng Diyos, tagapagligtas, ang katotohanan, ang daan sa Ama, sa langit, hindi magbabago ang ating pagkakilala. Patuloy po tayong magiging confused, mga kaibigan. So, ito po ang mga katotohanan na nais nating ipabatid. So, sino ba dapat nagdi-determine ng katotohanan? Ang pakiramdam ba natin? Kung halimbawa, there are, according to census, if I'm not mistaken, there are already between 110 to 118 million Filipinos in this country. So kung ang bawat isa ay may version ng katotohanan, sino ang katotohanan at ano ang katotohanan among those 118 million truths?
1: Hmm.
2: And that's why merong standard yung katotohanan, and that is the Word of God. And Jesus Christ Himself is the living truth,
1: mm-hmm.
2: mga kaibigan. Hanggat hindi siya ang nagahari sa ating buhay, patuloy po tayo magiging confused.
1: Mm-hmm.
2: No? So, yun po. No? Maraming salamat. Nanonood sa atin si Sister Micah, no? Si Ante Rica Babes, Rica Forte. Sabi niya, Amen. Praise the Lord.
1: I-add ko lang po siguro.
2: Sige po, no? Sister Christy.
1: Kasi po, siguro, hindi rin nare-realize no, ng mga tao na kung bakit hindi pwedeng feelings ang magiging basihan ng ating identity is because yung mga identity na tinatanggap natin is based din sa ating mga pinagdadaanan.
2: Yes.
1: Like for example, may mga trauma tayo and hindi natin napapansin na ginagawa na nating identity yung mga traumas natin. Mm. And through time, nadadagdagan kasi nga, life is hard. And imagine ikaw living in 8 billion sinful people. Ako, ikaw, and we make small sin, nakaka-apekto yun sa lahat. And kung yung sinful nature ng bawat isang tao ang maging mag-shape sa atin ng ating right. identity, malamang at sa malamang, papunta talaga tayo sa destruction.
2: Hindi lang malamang sa malamang. Sigurado talaga
1: papunta tayo sa destruction. And kasi po, Bible. Napagdaanan ko talaga yan na, I remember, I was high school, kailangan kong isulat yung di ba may autograph dati? Uso yung autograph. Kailangan ko siyang ulit-ulitin. And I realized on myself na, hala, hindi ko kilala yung sarili ko. Ultimo, favorite color ko, parang hindi ko kilala. It's because, naniniwala na lang ako sa mga sinasabi ng tao na baka kung favorite nilang marami ng babae is color pink, baka color pink din yung gusto ko. And so, dun ko na-realize na chineshape pala ako ng mga taong kilala ko sa gusto, parang yun ang tinanggap kong identity. And also, yung mga bagay na pinagdaanan ko na masakit, na traumatic, yun yung tinanggap ko na identity. And then, syempre, mahilig din ako magbasa ng libro. Along the way, sabi ko, iba yung sinasabi ng isang author na paano i-lead yung life. Isa rin yung sinasabi ng iba. So sabi ko, paano ko malalaman kung anong voice or anong advice
2: ang
1: pakikanggan ko. And so, I really struggled. And doon talaga ako na-settle nung nalaman ko na meron talagang truth na capital T-R-U-T, na meron pala talagang absolute na truth. Hindi lang truth ni ano ng mga favorite authors ko. It settled me na meron pala talagang katotohanan na hindi nagbabago based on culture, bansa, or kahit ano pang experiences. Mm. It does not change. And that's why you can depend, you can have faith in this because this does not change whatever happens.
0: Mm. Kahit so, yung mga apostol ni Jesus, hindi naniniwala sila dating ang kamatayan ng Panginoong Jesus. Si Apostol Thomas, hindi naniniwala sila. at nakita siya ang lahat ng miracles ng Panginoong Jesus.
2: Yeah.
0: At meron sila ang hapunan and the washing of the feet and the healing and making a blind man see. Ibinigay ang kapangyarihan habang minister ng Panginoong Jesus. And even Thomas and the Lord Jesus Christ even said, sinabi ni Jesus sa kanya, Thomas, dahil nakita mo ako, ikaw ay nananampalataya. Mapapalat sila na hindi nakikita at gayon pa man ay nananampalataya. Thou hast seen because thou hast believed. Blessed are they that have not seen and yet believed. Dahil ang nickname ni Thomas was Doubting Thomas.
2: Mm.
0: At siya ay ang isang apostle, personal apostle ni Panginoong Jesus. And even Peter, the beloved Peter, the first pope, according sa kapitbahay sa Church of Rome, sinabi niya, okay, first pope, he denied Jesus Christ 3 times before Jesus Christ was crucified. So yung ang close mga kaibigan ni Panginoong Jesu Cristo, his chosen apostles, if they did not even believe, what more people who have not this word of God? Dahil sinabi ang Panginoong Jesus, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away.
2: Amen.
0: Matthew 24:35. Ang langit at lupas ay lilipas, datapuat ang aking mga salita ay hindi lilipas. Because God knows the man's opinion is always changing,
2: right,
0: to a point na yon sa sanlibutan may 8 billion mga ibang tao, they have their own truth. But if this word is the truth, as Sister Casey meant earlier, I can be rooted, it is settled. Kasi ito ang katotohanan. The Lord Jesus Christ confirmed, heaven and earth shall pass away, but my word shall not pass away. No matter how many version ng katotohanan, may isang tunay ng katotohanan.
1: Amen.
2: Kasi yung problema sa atin, no, mga kababayan, dito po sa ating mundong ito, yun nga, maraming version ng katotohanan. At yung katotohanan na tinatayuan ngayon ay nagbabago rin kinabukasan. So there is relative truth and there is absolute truth na hindi nagbabago, at yun po ang salita ng Diyos. That's why somewhere, somehow, dapat merong absolute truth na nagiging standard.
1: Amen.
2: Ng pamumuhay ng tao. Kasi po mga kaibigan, no? Kapag ka yung ating basihan ng katotohanan or ikukumpara natin yung ating kabutihan sa isa't isa, no? Yung isa mabuti, yung isa hindi, no? Kasi siya mabuti sa yung susundin natin, pero may isa pang mas mabuti sa kanya, no? Pero ang sa Diyos, wala nang mas mabuti pa sa Diyos.
1: Amen.
2: No? So, sabi nga, no, sa nanood ako one time ng impeachment trial, at sabi ng isang senador, no, everything is by the rules, sabi niya. No, sabi niya, is everything without the rules, everything is going to be chaotic. Like for instance, a basketball game without the rule is going to be chaotic, no? So, kahit po, no, dito sa ating bansang Pilipinas, nabubuhay tayo sa ilalim ng rules. 'Yun po ang ating saligang batas, and our freedom is limited by that rules. Nabubuhay tayo sa konteksto na dinidefine ng ating saligang batas, yung ating kalayaan. So ganun din po sa salita ng Diyos. Ang salita ng Diyos, siya ang batas. No, isipin niyo po mga kaibigan sa simpleng analogy. Tayo po ay, for example, pinatira ng tao, no, pinatira ng Diyos sa isang bahay. Itong bahay ko, ito yung rules, no? So kapag pinatira tayo ng Diyos sa bahay niya at binaliwala natin yung rules, nagkakaproblema tayo, no? No? Pwede niya tayong palabasin sa kanyang bahay, pwede niya tayong parusahan. So mga kaibigan, no, our emotion should not shape the truth. It should be the other way around. Because if emotions is going to be the basis of our truth, it's going to be chaotic.
1: Mm-hmm.
2: Pero tama yung sinabi ni Brother Errol kanina, hindi sinasabi ng Bible na kailangan i-ignore natin yung ating emotions sapagkat God created emotions, no? God created pain, God created happiness, God created emotions, no? So kahit ang ating Panginoon Jesucristo experienced that. However, yung ating emotion hindi siya perpekto. Nagkakamali. Kasi nga nandito yung emotion ito sa makasalanang tao. That's why we should be guided by the truth. And that truth is the Lord Jesus Christ, and if Jesus Christ is in you, is going to set you free.
1: Amen.
2: Okay? Magandang hapon po kay Randy Artiaga sa Santisas. Sabi niya, listening, maraming salamat po sa inyo pong panunood sa atin pong programa. Pagpalain po nawa kayo ng Panginoon. 1:55, oh, napakabilis na ng panahon, no? So I think we don't have much time to dwell in some other questions. So bibigyang daan natin na sana next week, no, meron tayong programa. Pero on July 26, siguro wala tayong program noon sapagkat we are being invited, no, doon po sa Bethany Bible Baptist Mission Church doon po sa New Washington kasi po kanilang anniversary and then church organization. So inibenta na, binabati natin si Pastor Gerson Gamaw at saka si Ma'am Faith at yung mga kapatiran natin dyan sa Bethany Bible Baptist Church, Mission Church dyan po sa New Washington. So Sister Casey, Brother Errol, next week, no, ipagpapatuloy natin po sapagkat ang usaping ito ay mahalaga sapagkat this is very relevant. No, at marami sa ating mga kababayan are suffering, especially the young people of our generation are suffering in what we call gender identity crisis, mga kaibigan. So next week, no, ang katanungan na sasagutin natin, what is the difference between acceptance and approval? No? So can we genuinely love people without affirming every belief or lifestyle? Kasi kung ako may ibang paniniwala, sasabihin ko, ah, kailangan mo akong tanggapin. Kung ganito ako, kung ganito yung buhay ko, this is how I want to live my life. No? What is the biblical answer? No? Can someone still genuinely love someone despite their differences, despite their belief, despite their stand? So yun po yung mga sasagutin natin next week, mga kaibigan. Pero bago po tayo mag-conclude sa ating programa, Brother Errol, could you make a short invitation, no, sa ating mga tagapakinig to come to the Lord Jesus Christ?
0: Okay, short naman. Nakikita ba ang itong karton na? This is your sin. Ito yung ang kasalanan. Dati nagsabi kami ang kwento ng ni Adan, who was made in the image of God. Pero sa pamagitan ng kanyang kasalanan, dumating ang kamatayan dito sa mundo. And this represents sin. Itong kasalanan leads to death. That's why one day, mamatay na tayo, all will experience death. And the problem is, yung kabayanan ng kasalanan ay kamatayan. Dahil ang dahilan ng ang kamatayan ay kasalanan. And that's the reason dumating ang Panginoong Jesucristo dito sa mundo. Amen. Mga kaibigan. The Lord Jesus Christ, who is the image of the invisible God, became man, was born of the Virgin Mary, at dito sa mundo, he came to live the law and obedience sa Ama. And then at the cross of Calvary, namatay siya para ang kordero ng Panginoong Diyos. Bakit? To die for this sin. So that, amen, ang Panginoong Jesucristo, who was without sin, could pay for your sin. Yung problema mo ay kasalanan, ito yung ang kabayaran, and you either pay with death sa lawa ng apoy o sa infierno, or you believe in the one who died for your sin, amen, at the cross. Right. Namatay ang Panginoong Jesucristo, inilibing na siya, and then after 3 days, he rose from the dead. And your goal, yung basic instruction, the Bible, basic instruction before leaving earth is to believe on the Lord Jesus Christ who died for your sin. The question is, naligtas ka ba sa pamagitan ng Panginoong Jesucristo parang personal tagapagligtas?
2: Amen. So maraming salamat po mga kababayan. 1:59 na po ng hapon. Pansamantala pong magpapaalam ang inyo pong programa, The Voice of Hope. Ako pong inyong lingkod, Brother Don Manican, Sister Casey, Brother Errol. Sa ngalan po ni Pastor Dan Padres of Landmark Bible Baptist Church, ito po ang inyong lingkod. Ako pong inyong lingkod, Brother Don. At sana po ay pagpapalain po tayo ng Panginoon. Patuloy po tayo nanalangin ng proteksyon ng ating Ama, no, sa mga possible na mga calamities na dumaan sapagkat nasa rainy season po tayo. Mag-ingat po tayo mga kababayan. At maraming salamat po sa patuloy niyong pagsusubaybay at pagsuporta sa ating programa. Maraming salamat Sir Jonathan Cabrera, ang ating pong president and CEO, and of course, binabati din natin at nagpapasalamat tayo kay Ma'am Sol Cabrera at sa lahat po ng bumubuo ng Radyo Todo 88.5 Aklan. Mapagpalang hapon po sa lahat. Shalom.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako si Bing Nalikaturi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nagugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog ra akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako ng More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Wow, na ako i-take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblasyon Makato Aklan. Joy Joy Store, Tanghalan Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altabas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
7: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatsyag, konsulta. Ang top 2 gidya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling nga pabayan-bayan ka lang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampol-hampol. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo inyong mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors. They are licensed medical practitioner that can deliver you care.
6: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer life.
8: Sanfon Gold Coffee Mix.
9: Ako si Ansa Sumag, isda ka studyante. Kada gabi upod ko sa pagpulaw, kagpagtuon ang Sanfon Gold Coffee Mix. Gapa-active, kagapa-sharp sa mind. Kag-may collagen, kag-glutathione.
8: Sanfon Gold Coffee Mix. Naggabi ka na, lalakas. At gaganda ka pa.
10: Nagausoy ba kamo itmanami pero barato nga frozen food products? Hindi kagid magsaga, basta tatak na vara. Karamitern, roandang pork longganisa, maparegular, garlic, sweet and spicy, sliced, footlong, ag skinless. May andaman nga chicken longganisa, hamonado, sliced hamonado, ag skinless hamonado. Karamiton pagid, roandang pork tocino, chicken tocino, beef papa, embotido, lumpiang Shanghai, chicken cordon bleu, ag crispy pata. Navara Food Products. Magguwas andang main branch sa Bacow Sur, Calibo. May anda pagid nga outlet sa Calibo Public Market. Sila Serna Street, Calibo, ag Osmeña Avenue, Calibo, ag sa Gumamela Street sa Banwa, Itbanga. Pwede man kamo mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. Ag sa andang Facebook page nga Navara Food Products, Calibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products,
6: from the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alhamdulillahi Rabbil Alamin. Wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Assalamu ala man ittaba'al huda. Ang lahat ng papurit pasasalamat ay para lamang kay Allah subhanahu wa ta'ala, ang siyang Panginoon ng lahat ng nilalang, at naway ang kanyang biyaya, pagpapala, kapayapaan ay mapakay Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Sumakanya nawa ang kapayapaan at ganoon din sa kanyang mga sahaba, mga kasamahan, at ganoon din sa kanyang mga pamilya na umalalay sa kanya at sa bawat mananampalataya na tinahak ang tinahak nilang landas. Kapayapaan sa sino mang tumatahak sa landas ng gabay. So alhamdulillah at magandang hapon sa lahat. At andito na naman tayo live sa Radyo Todo sa programang Ang Boses ng Islam para magbahagi ng mga kaalaman patungkol sa pananampalatayang Islam. At bago natin talakayin ang ating mga paksa na ito, nais muna nating batiin ang ating mga kababayan na palaging nakasubaybay sa atin. At syempre, ganun din ang ating mga kapatiran na andyan palagi na nakaantabay at nais magdagdag ng kaalaman. So inshallah, nawa ay antabayan na natin hanggang sa huli. So magandang hapon sa lahat at assalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh sa mga kapatiran natin. So bago natin simulan yan, syempre kasama natin pa rin ang ating butihing ustad at butihing kapatid na walang iba kundi si Ustad Ahmad Rasul. Sheikh, bago natin simulan inshallah ay magbigay ka muna ng pagbati sa ating mga tagapakinig at mga kapatid. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa mga kababayan natin, sa mga kapatid natin sa pananampalatayang Islam, at magandang hapon sa inyo sa ating mga tagapakinig. Gayun din ay ating pinasasalamatan muli ang programang ito, ang Radyo Todo, na nagbigay sa atin ng opportunity na maibahagi, may palaganap o may parating kung ano ba ang pananampalatayang Islam. So alhamdulillah, pinasasalamatan natin lahat-lahat ng bumubuo sa programang ito, at gayon din sa hinihiling natin sa Allah na naway taufikan, gabayan tayo, patnubayan tayo sa kanyang matuwid na landas, at naway dagdagan pa ng Allah subhanahu wa ta'ala ang mga ganitong uri ng mga activity, mga programang ganito na naipaparating natin ang pananampalataya natin sa mga kababayan nating mga Pilipino. At inihiling din natin sa Allah na naway bigyan pa tayo ng lakas, lalong-lalo na si Ustad Jamal.
1: Amin.
2: Mabigyan pa ng lakas, taufik ng Allah subhanahu wa ta'ala upang magpatuloy sa landas na ito. So yun lang.
1: Alhamdulillah. So napakainit at napakagandang pagbati ng ating butihing Ustad. So inshallah, hindi natin siguro Ustad patagalin pa, at meron tayong mga hinandang mga paksa. So bago natin simulan yun, inshallah, sa mga meron pong katanungan ay pwede pa kayong mag-comment dito sa ating sa live na ito. Inshallah, kapag may oras tayo mamaya ay hanggat nakakasama natin si Ustad ay tamantalahin natin, at inshallah ay mabigyan niya tayo ng kasagutan inshallah. So inshallah Ustad, yung paksa natin na ito ay ano nga ba ang Islam, o ano nga ba ang pananampalatayang Islam. So inshallah Ustad, hindi na natin patagalin. So inshallah, simulan natin inshallah. Assalamu alaikum.
2: Wa alaikum assalam wa rahmatullahi wa barakatuh. Bismillahi wa salatu wa salamu ala rasulillah wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Amma ba'd. Assalamu alaikum wa rahmatullahi wa barakatuh sa ating mga kapatid, at magandang hapon sa ating mga kababayan. Unang-una, ang pananampalatayang Islam ay hindi lang ito basta isang relihiyon. Hindi lang ito relihiyon na iniakala o iniisip ng ilan sa ating mga kababayan. Dapat nating malaman na ang Islam ay sumasaklaw sa lahat ng aspeto ng pamumuhay ng isang tao. Okay? Hindi lang ito basta relihiyon, kundi ito ay isang pamamaraan ng buhay. Kumbaga tinatawag nating the way of life. Okay? Manhajul haya. Na kung saan, kung papansinin natin, ang Islam ay pumapasok ito sa lahat ng bagay. Halimbawa, maging yung pamimili ng isang tao sa palengke, pinanghihimasukan ito ng Islam. Pinakakailaman ito ng Islam. maging yung paglabas at pagpasok niya sa kanyang tahanan, maging sa palikuran, ay pinanghihimasukan ito ng Islam. Okay? Maging yung niluluto ng isang tao sa kanyang kusina ay pinanghihimasukan ito ng Islam. Ibig sabihin, hindi lang ito puro pang espiritual, hindi lang ito patungkol sa pangrelihiyon, bagkus sa lahat ng pamamaraan ng buhay ng isang tao dito sa daigdig. Ibig sabihin, ang Islam ay siyang pamamaraan na ibinigay ng Panginoon sa tao upang ito ang kailang sundin, nang sa ganoon ay magtagumpay sila dito sa daigdig at magtatagumpay sila doon sa kabilang buhay.
1: Okay?
2: Kasi yan ang pananampalatayang Islam.
1: Islam.
2: Gayon din, ang Islam, ito ay wikang Arabic.
1: Mm-hmm.
2: Ang Islam ay wikang Arabic. At ang Arabic, ang wikang Arabic ay kabilang sa mga tinatawag nating Semitic language.
1: Mm-hmm.
2: Pag sinabi nating Semitic language, ito ay lingwahe na kung saan ay bumabase doon sa mga original na salita.
1: Mm-hmm.
2: O meron tayong tinatawag na root word.
1: Mm-hmm.
2: Ganon ang mga Semitic language. Kabilang sa mga Semitic language, yung Hebrew na salita ni Moises.
1: Moises.
2: Aramaic na salita ni Propeta Jesus.
1: Jesus Christ.
2: Jesus Christ na anak ni Maria. At yung Arabic na salita naman ng mga Arabo at kabilang dito si Propeta Muhammad, sallallahu alaihi wasallam, sumakanila nawa ang kapayapaan at pagpapala. So, itong tatlong nabanggit natin, maraming mga Semitic language, pero itong tatlong ito ay magkakapatid na salita na siyang kinilala doon sa gitnang silangan.
1: Mm-hmm.
2: Okay, na kung saan doon ipinadala ang karamihan sa mga sugo ng Allah,
1: propeta.
2: Sa mga propeta ng Allah subhanahu wa ta'ala. So, yun po ang Arabic na kung saan ang Islam ay mula sa ang Islam ay kabilang sa mga Arabic word at ang Arabic ay kabilang sa mga Semitic language. Mm-hmm. Ngayon, ano ang root word ng Islam? Ang Islam, ang original nitong salita ay nagmula sa word na salam. Okay? Nang ibig sabihin naman po ng salam sa Arabic sa English term ng ano ng salam
1: translation.
2: Okay, ng translation ay ang ibig sabihin ay peace o kapayapaan. Yan po ang ibig sabihin ng Islam. Ito ay nagtataguyod ng kapayapaan. So meron ditong question, meron ditong tanong, inshallah sasagutin natin
1: mamaya.
2: Na kung ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan, bakit daw magugulo? Okay? Bakit daw magulo? So, bibigyan natin yan ng diin mamaya kasi ibang topic yun para hindi tayo mawala kasi pinapakilala natin o pinapaalam natin sa mga kababayan natin kung ano ang Islam.
1: Inshallah.
2: So, muli, tulad ng aking nabanggit, ang Islam ay sa kanyang linguistically kasi meron dalawang definition.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Meron tayong tinatawag na figurative at saka linguistically. O yung lugatan wa istilahan. Mm-hmm. Okay? Sa lugatan, o sa linguistically, ang ibig sabihin ng Islam ay salam. Kaya nga sinabi ng ating mga ulama, al-Islamu dinus salam. Ang Islam ay relihiyon ng kapayapaan. Okay? So ito ay walang pag-aalinlangan. Gayon din, ang word na salam, mga kapatid, ay isa sa mga pangalan ng Allah. Ang word na salam, ismun min asma'illahil husna. Ito ay kabilang sa mga pangalan ng Panginoon na kapayapaan. Kasi ang Panginoon ang ang nagbibigay ng kapayapaan, ang nagpapakaloob ng kapayapaan sa daigdig.
1: Mm-hmm.
2: Okay? Kung bakit nananatili ang kapayapaan, kung bakit nag-i-exist pa rin ang kapayapaan dahil yan sa biyaya, dahil yan kay Allah, dahil yan sa ating Panginoon.
1: Mm-hmm.
2: Okay? So, isa sa pangalan ng Panginoon ay ang tinatawag nating As-Salam. Okay? Kaya sinabi ng Allah sa marangal na Quran, huwa Allahu alladhi la ilaha illa huwal malikul quddusu as-salam. Okay? Na siya si Allah at wala nang ibang Diyos na karapat-dapat sambahin liban sa kanya ang hari, ang kabanal-banalan at ang kapayapaan, ang nagtataguyod ng kapayapaan, kaligtasan sa bawat isa. Okay? So, iyan ang ibig sabihin po ng word na as-salam. Ang salam ay isa sa mga pangalan din ng Allah. Gayun din, ang salam ay isa sa mga aral na iniwan, maigpit na itinagubilin ng ating propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Na kung saan sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa isang authentic na hadith, "Wallazi nafsi biyadihi la tadkhuluna al-jannata hatta tu'minu wa la tu'minu hatta tahabu
3: awala adullukum ala syai'in idza fa'altumuhu tahabbtum afshus salam bainakum. Na sinabi ng Rasulullah, na sinabi ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam sa kanya na ang pagpapalat kapayapaan ng Allah sa malapit nitong kahulugan, sumpa man sa may hawak ng aking buhay. Mm-hmm. Ang propeta Muhammad ay sumumpa sa humahawak ng kanyang buhay at yun ang Panginoon.
1: Mm-hmm. Si Allah. Okay?
3: Na kayo ay hindi makakapasok sa paraiso. Hinding-hindi makakapasok sa paraiso ang isa sa inyo. Hanggat kayo ay hindi maging mananampalataya. Hanggat kayo ay hindi kumikilala sa Panginoon kay Allahu Subhanahu wa Ta'ala, walang makakapasok sa paraiso ng Allah liban sa mga taong kumikilala sa kanya.
1: Okay?
3: At sinabi pa ng Rasulullah karugtong nung hadith na binanggit ng propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wala tu'minu hatta tahabu, at kayo ay hindi magiging mananampalataya hanggat kayo ay hindi nagmamahalan sa isa't isa.
1: Subhanallah.
3: Itong bagay na to ay gusto ko rin bigyan ito ng diin sapagkat may mga nagsasabi na ang Islam daw ay hindi nagtataguyod ng pagmamahalan kundi puro digmaan. Okay, isa sa turo ng propetang Muhammad kung nais na ang taong makapasok sa paraiso ng Panginoon ay una, kailangan siyang maniwala sa Panginoon. Pangalawa, itaguyod niyo ang pagmamahalan. Kailangan ipalaganap ang pagmamahalan sa bawat isa.
1: Mashallah.
3: Ganun pinahalagahan ng propeta Muhammad ang pagmamahalan. Mali yung kanilang sinasabi na ang Islam ay mapuro gulo.
1: Parang ano siya, parang sinasabi nila ng Islam, parang galit at puot na lang yung tinuturo.
3: Yes. Yan yung mga salita na ibinabato sa atin. Ibinabato o paninira na ginagamit ng ilan. Nang dahil lang siguro sa sobrang panunood nila ng mga movie na kung saan ang laging kontrabida ay ang mga Muslim. So, doon po ay isa yun sa mga taktika o pag-brainwash sa atin ng mga kalaban sa Islam upang siraan ang pananampalatayang Islam. Pero ngayon pa man, kung bubuklatin ang mga aral ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, wallahi thumma wallah, sumpaman sa Panginoon, isa sa pinakamalaking aral na iniwan at itinuro ng pinakahuling sugo na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay ang pagmamahalan sa bawat isa na hindi magiging ganap na mananampalataya ang isa sa mga tao hanggat sila ay hindi nagtataguyod ng pagmamahalan. Hanggat hindi sila nagbibigayan ng pagmamahalan.
1: Masha'Allah.
3: Okay? At sinabi pa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam karugtong nung binanggit ng Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam, sumakanya nawa ang pagpapala at kapayapaan, nais nyo bang ituro ko sa inyo ang isang bagay? Hal adullukum ala shay'in. Sabi niya, nais nyo bang ituro ko sa inyo ang isang bagay? Idha fa'altumuhu, na kapag ito ay inyong naisakatuparan, naisabuhay, naisagawa, tahababtum, ay mangingibabaw yung pagmamahalan sa bawat isa.
1: Masha'Allah.
3: Diba? Napakaganda. Isang bagay lang, sinabi ng Propeta Muhammad, kapag ito ay naisakatuparan ng bawat tao na kumikilala sa Panginoon, na nagnanais na makapasok sa paraiso ng Allah, isang bagay na kailangan niyang isabuhay. Ano yon? Sinabi ng Propeta Muhammad, afshus salam bainakum.
1: Mashallah.
3: Ipalaganap niyo ang pagbibigayan ng salam. Okay? Kung kaya ang Islam ay kabilang o nagmula sa salitang salam. Kung makikita natin ang mga Muslim kapag nagbabatian, assalamu alaikum. Nang ibig sabihin, sumaiyo ang kapayapaan. At ikaw na binati ng salam, sasabihin mo naman, wa alaikumussalam. At sumaiyo din ang kapayapaan. Bihira tayong makakarinig sa isang Muslim kapag nag-uusap, magandang umaga, kamusta, o magandang hapon, hindi ang pagbati nila ay assalamu alaikum. Actually, ang ganitong uri ng salita, Ustad, naririnig din natin ito sa ibang reliyon. Pero, sa mga misa na nga lang.
1: Sa pinanggalingan natin na reliyon.
3: Okay? Ano yan? Yung sinasabi nilang, sumainyo ang kapayapaan at sumainyo rin. Ito ay madalas na lang natin naririnig sa simbahan na lang. Pero yung mga tunay na nagpapalaganap ng kapayapaan, kahit saan nakikita natin o naririnig natin ito sa mga Muslim. Sapagkat ang kanilang reliyon ay nagtataguyod ng kapayapaan.
1: Masha'Allah.
3: Okay? Yan po ang ibig sabihin ng Islam sa linguistically, sa kanyang based sa kanyang sariling wika, sa wikang Arabic. Okay? Habang sa figurative, habang sa mga pagpapaliwanag naman ng ating mga ulama o sa mas malalim na pagpapaliwanag kung ano ang Islam, isa sa ating mga ulama na si Ibn Taymiyyah rahimahullah na kanyang sinabi, al-Islamu huwal istislamu lillahi bitawhid wal inqiyadu lahu bitta'a wal bara'atu minasyirki wa ahli. Nang ibig sabihin nito mga kababayan sa manapit nitong wika o kahulugan, na ang Islam ay siyang ganap na pagsuko sa nag-iisang Panginoon.
1: Masha Allah.
3: Yan po ang ibig sabihin ng Islam. Ikaw ay ganap na sumusuko sa nag-iisang Panginoon. Wala kang ibang kikilalanin liban sa nag-iisang Panginoon at yun ay ang Allah. Kasi naipaliwanag naman natin nung nakaraan kung anong ibig sabihin ng Allah. Ang Allah ay sa malapit na kahulugan, ito ay Arabic term lang ng God. Ibig sabihin, hindi ito pangalan na ibinigay ng tao sa kanyang Panginoon. Okay? Hindi ito pangalan na kung saan ay gawa-gawa lang ng mga tao. Kundi mismo ang Panginoon ang nagpakilala sa kanyang sarili. Okay? Tulad niya na nabanggit natin, na innani ana Allah la ilaha illa ana fa'buduni. Na kung saan sinabi ng Allah kay Musa, kay Moises, na tunay na ako ang Allah na wala ng ibang Panginoon liban sa akin, kaya sambahin ninyo ako. Okay? So, yun ang isa sa kahulugan, sa malalim na kahulugan ng Islam, al-istislamu lillahi bitawhid, ang ganap na pagsuko sa nag-iisang Panginoon. Diyos. Okay? At kay Allahu subhanahu wa ta'ala, hindi Panginoon na naging tatlo, na naging isa, o isa na naging
1: tatlo.
3: Kundi isang Panginoon lang. Okay? Nag-iisa lang. Wala nang iba, walang anak, Diyos anak, Diyos Espiritu, kundi kahit yung Diyos Ame. Okay? So ang tayo, naniniwala lang, isa lang ang Panginoon. Hindi hinati sa tatlo na naging isa o naging 3-in-1. Okay? So, wal inqiyadu lahu bitta'a. At gayon din, ay ang Islam ay siyang ganap na pagsunod sa mga kagustuhan ng nag-iisang Panginoon.
1: Masha'Allah.
3: Ibig sabihin, kung ikaw ay nagtataguyod sa mga turo at kautusan ng Panginoon, isinasabuhay mo sa sarili mo ng buong puso, ikhlas sa iyong puso, taus puso mong sinusunod ang utos ng Diyos, yan ang ibig sabihin ng Islam.
1: Mashallah.
3: Wal inqiyadu lahu bitta'a. Okay? Yung isinasakatuparan mo kung ano ang inuutos ng Diyos, ng Panginoon, sa abot ng iyong makakaya. At gayon din, kasi merong isang kaida, kumbaga isang batas sa pananampalatayang Islam na sinusunod nating pamantayan, na kung saan, al-amru bishayin na yun ang diddi. Ibig sabihin, kung ano yung ipinag-uutos, ganun din yung ipinagbabawal. So, ibig sabihin, tayo ay hinihikayat ng Islam na ganap na sumunod sa utos ng Panginoon, at ganyan din, hinihikayat din tayo ng Islam na ganap nating iwasan kung ano ang mga ipinagbabawal ng Panginoon. Okay, kaya sa Islam, mahigpit kami sa tinatawag na halal wal haram. Ito ba, halal ba to? Haram ba to? Ang halal at saka haram, hindi lang ito pumapasok sa pagkain. Maging sa mga gawain ng tao, maging sa kasuotan, sa mga pamamaraan, sa lahat ng bagay. Kaya nga sabi natin kanina, ang Islam ay hindi lang pang-relihiyon, kundi
1: way of life.
3: The way of life, kumbaga pamamaraan ito ng tao sa kanyang pamumuhay dito sa daigdig. Lahat ng bagay pinangihimasukan ng Islam. Kasi inaalam kung ito ba ay dapat mong gawin, pwede ba itong gawin. Kahit nga minsan yung mga pwede ay titingnan pa natin kung karapat-dapat ba siyang gawin. Kasi baka mamaya pwede siya pero nakakapinsala.
1: Ganun tayo kaingat.
3: Yun ang pinapahalagahan ng Islam at yun ang ibig sabihin ng Islam.
1: Mashallah.
3: Okay? So, yung una ay istislamu lillahi bitawhid, yung ganap na pagsuko sa nag-iisang Panginoon. Ikaw ay walang kikilalanin na ibang Panginoon liban lamang kay Allah. Liban lamang sa Allah. Ikalawa ay ganap kang susunod sa kagustuhan ng Panginoon sa abot ng iyong
1: makakaya.
3: Okay? Sa abot ng iyong makakaya. At gayon din, kabaliktaran, ay ganap ka rin iiwas sa kung anumang ipinagbabawal ng Panginoon. Okay? Mahigpit tayong iniingatan ng Islam. Kasi, la darara wala dirar. Isa sa mga hadith na itinuro ng Propeta Muhammad na iniwang aral ng sugo ng Propeta ng sugo ng Allah na si Propeta Muhammad sallallahu alaihi wasallam ay huwag kang magpapinsala at huwag ka ring maminsala. Okay, kasi may mga bagay na akala mo pwede pero nakakapinsala pala sa iba. Okay. So karugtungan ng definition o kahulugan ng Islam sa figurative na ang Islam ay walbara'atu minashirk. Walbara'atu minashirk ibig sabihin ay iiwasan mo yung mga pagtatambal. Yung makakagawa ka ng pagtatambal kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Hindi tayo gagawa ng anumang bagay na hindi para sa Allah. Okay? Kundi lahat ng ginagawa natin, lalong-lalo yung pagsamba, ito ay ginagawa natin ng taus-puso para sa Allah. Okay? Hindi yung ipapadaan mo pa kanino man. Halimbawa, mananalangin ka, ipapadaan mo pa kay Jesus Christ kasi ang inaakala natin, si Jesus Christ ay malapit sa Diyos. Totoo po yun. Pero, hindi mo na kailangan pang ipadaan sa Kanya kasi bakit? Kasi ang Panginoon na tagapaglikha ay makapangyarihan. Lubos na nakakarinig at nakakaalam sa lahat ng bagay. Maging yung binubulong ng iyong puso, alam niya ng Panginoon. Alam niya ng Allah. Yung itinatago mo na hindi mo kayang bigkasin ng iyong mga bibig, alam niya ng Allah. Manalig, dumalangin ka lamang sa Kanya. Direktahang panalangin. Okay, kaya nga si Jesus, na anak ni Maria, okay, nung siya ay nahihirapan, kanino siya nanalangin? Dumirekta siya sa Panginoon. Kaya sinabi niya, Ili, Ili, lama sabachthani, Diyos ko, Diyos ko. Agad siyang lumapit sa Panginoon. Okay? Kasi alam niya na walang ibang makakatulong sa kanya liban sa Panginoon. Masha liban Allah. Kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. So ganun tayong mga Muslim. Isa sa itinuturo sa atin ng Islam o kahulugan ng Islam ay yung pag-iwas sa paggawa ng pagtatambal. Okay? Dahil yun ang dahilan kung bakit dumating ang mga sugo, kung bakit sila ipinadala at nagpababa ang Panginoon ng mga banal na kasulatan upang ilayo tayo sa tinatawag na pagtatambal. Dahil ang Panginoon natin ay siloso.
1: Siloso.
3: Ha? Kumbaga, ayaw niya na ikaw ay gagawa ng pagsamba, panalangin, pero sa iba mo pa binibigay. Direkta mo sa Panginoon. Hindi sa kanino man, hindi sa mga Diyos-Diyosan, hindi sa mga ribulto o anumang statwa, kundi idirekta mo sa Panginoon. Okay? So, Ustad, may singit ko na rin, kasi di ba naalala mo, nagkaroon tayo ng kwentuhan nung Friday, na kung saan meron yung isa sa aming mga guro, isa sa ating mga guro, ay nagbahagi ng kwento nung habang siya ay naglalakbay sa barko. So gusto natin ibahagi ito dito, nang sa ganoon ay maging kasagutan din sa iba kasi maaring yung iba na natagapakinig o yung iba nating mga kababayan o kapatid na maaring tinanong ng ganitong bagay.
1: Inshallah, Ustad, maganda yan.
3: Paano natin nagagawang sambahin ang Allah ni hindi man lang natin nakita?
1: Yun, mashallah.
3: Diba?
1: Kasi although maganitong tanong, natatanong na rin to sa atin. So inshallah sa mga kapatid nating Muslim, pakinggan natin at sa mga kababayan natin, inshallah, ay napakalaking bagay ito sa mga gumugulo sa isipan natin, inshallah.
3: Yes. Kasi actually kahit sa amin sa da'wa namin, sa programa naming da'wa sa online, sa Facebook, sa Messenger, at sa iba pang mga social media, ay may mga ganito pa rin nagtatanong. Paano natin nagagawang sambahin ang Allah ni hindi man lang natin nakita?
1: Kasi ang pinanggalingan natin, yung sinasamba nila, nakikita nila, nahawakan nila.
3: Okay? Kumbaga, nailalarawan nila. Kaya nilang i-drawing, actually. Habang tayo, hindi. Okay? So, merong isang

0: kinalaunan, nalaman mo na ang lalaking yaon ay mahal ka lang kapag nakikita ka.
1: Mm.
0: Pero pag hindi ka nakikita, iba ang mahal niya.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Mahal ka lang niya kapag nakikita ka.
1: Mm-hmm.
0: Pero pag hindi ka niya nakikita, iba ang mahal niya.
1: Mm-hmm.
0: So, matatawag ba natin na pagmamahal? O matatawag, masasabi ba natin na yun ay tunay na pagmamahal?
1: Hindi.
0: Sagot ng Sister Nine, hindi.
1: Mm-hmm.
0: Sabi niya, kasi yun ay panluloko.
1: Uh-huh.
0: Kumbaga, ganun na lang yung salita niya. So, sabi niya, ganun din sa pananampalatayang Islam.
1: Mm-hmm.
0: Hindi man namin nakikita yung tunay na Panginoon, hindi man namin siya mailarawan, pero sa puso namin, sa isip namin, buong buo yung pagmamahal namin sa Kanya. Handa kaming sambahin ang nag-iisang Panginoon kahit hindi namin siya nailalarawan. Hindi yung sasambahin lang namin siya kasi nakikita namin. Okay? Sasambahin lang namin yung Panginoon dahil sa kaya namin siyang ilarawan. Okay? So, ganun po sa pananampalatayang Islam.
1: Parang nalala ko siya yung tungkol kay Musa na yung mga tao sa panahon niya nirequest nila kay Musa na ipakita yung Allah.
0: Yes.
1: So, maganda siya. Ikwento mo rin yun. At least malaman din ng iba, inshallah.
0: So, itong kwento na to, sa panahon kasi ni Moises, ay gusto nilang makita si Allah. Actually, nangyari din niya sa panahon din ni Propeta Muhammad.
1: Mm-hmm.
0: Okay? After ng mga ilang mga digmaan, merong mga ilang sahaba na gusto nilang iguhit ang Allah.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Pero ang ginawa sa kanila, pinarusahan sila ng Allah.
1: Mm-hmm.
0: Okay, sila ay pinarusahan ng Allah. Siguro, medyo ano natin yung kwento kasi mahaba yun. Pero inshallah, sa susunod, banggitin natin yung kabuuan. Kasi mas maganda yung buong kwento niya.
1: Tsaka detalyado,
0: detalyado na, natin may papaliwanag. Okay. So, gayon din, yun ang tunay na paniniwala sa nag-iisang Panginoon. Mm. At yan ang ibig sabihin ng Islam. Ang ganap na pagsuko at pagsunod sa nag-iisang Panginoon at paglayo sa kanyang mga ipinagbabawal at pag-iwas sa mga pagtatambal o sa mga tinatawag nating shirk. Yung sasamba ka ng liban sa ganun din, kahit na ikaw ay sumasamba sa Allah, ay iniiwasan pa rin dito yung tinatawag na nifak, yung pagpapakitang tao. Okay, ibig sabihin kasi kapag once na ikaw ay gumawa ng isang bagay pero pakitang tao, hindi na siya para sa Panginoon.
1: Okay? Papasok dun sa shirk.
0: Papasok din siya sa tinatawag na shirk.
1: O pagtatambal.
0: Kaya kahit yung gagawa ka ng bagay bilang pagpapakitang tao ay mahigpit na ipinagbabawal, nilalayo tayo ng ating pananampalatayang Islam sa gawain na yun. Okay, so yun po ang ibig sabihin ng Islam sa lugatan, sa linguistically at saka sa istilahan, sa figurative. Gayun din, ang ating pananampalatayang Islam ay binubuo ito ng anim na paniniwala.
1: Mm-hmm.
0: Meron po itong anim na paniniwala sa ating, o tinatawag natin yung arkanul iman.
1: Mm-hmm.
0: Okay? Yung anim na pundasyon ng ating paniniwala. Unang-una po dito ay yung paniniwala sa nag-iisang Panginoon. Okay, naipaliwanag po natin nakaraan kung ano yung paniniwala sa nag-iisang Panginoon. So, idadagdag lang din natin dito ay yung wala kang ibang kikilalanin na tagapagbiyaya, tagapangasiwa, okay, at tagapaglikha, liban na lamang kay Allah. Ito yung tinatawag nating rububiyah. Okay, at tawhidu ar-rububiyah, na kaisahan ng Allah sa kanyang paglikha, tagapagbiyaya, o kaisahan ng Allah sa kanyang gawain. Siya lamang ang may kakayahan sa lahat ng bagay.
1: Sa kanyang pagkapanginoon.
0: Sa kanyang pagkapanginoon. Kumbaga, yes, lahat tayo kayang lumikha. Kaya natin gumawa ng anumang bagay, pero yung paggawa, yung paglikha ng Allah ay walang katulad. Lahat tayo nakakarinig. Ang Panginoon ay higit na nakakarinig at walang katulad. Okay? Gayon din, sa iba pang mga katangian, na tanging si Allah lamang ang may kakayahan sa lahat ng bagay, na tayo, meron, maaaring meron tayo, pero mayroong limitasyon.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, isa yun sa pinaniniwalaan natin kay Allah. Sa Allah subhanahu wa ta'ala.
1: Alibawa, Sheikh, yung mga pagdating ng mga bagyo na ito, ng mga ulan ngayon sa panahon natin.
0: Yes.
1: Baga, si Allah ang nagkocontrol.
0: Allah lamang ang may tanging kakayahan.
1: Mm-hmm.
0: Ang nagtatakda sa mga bagay na yan. Okay, ang nagpadala ng mga dilobyo o ng mga sakuna.
1: Kasi
0: pero minsan may aral dito eh, kasi bakit kung ang galing yan sa Panginoon, so ibig sabihin gusto ng Panginoon na mahirapan ang mga tao.
1: Mm-hmm.
0: 'Di ba may mga ganyang katanungan?
1: At nakakalungkot pa siya. Parang minsan may marinig din minumura nila yan.
0: Yes, sinisisi nila.
1: Meron pang
0: yasubud dahar sa isang hadith yan.
1: Banala.
0: Na kinukot yan nila o nilalait nila yung panahon.
1: Mm-hmm.
0: Okay, kasi ang panahon kasi sa Islam, sa pananampalatayang Islam, ang panahon ay kontrolado ng Allah.
1: Mm-hmm.
0: Yan ang Allah. Okay? Kaya sa isang hadith, la tasubbud dahar fa inni anad dahar ukallibul layla.

0: nahar na sinabi ng Allah, wag na wag ninyong kukutyain, umumurahin, uuiinsultuhin ang panahon sapagkat ako ang may hawak ng panahon. Ako ang panahon, sinabi ng Allah, na siyang nagpapabago sa araw at gabi. Okay? So kung ano man ang nangyayari sa atin na mga trahedya, dilobyos, sakuna, yes, lahat ito nasa kapasyahan ng Panginoon dahil parte ito ng kanyang pagiging Panginoon.
1: Masyala.
0: Siya lang ang may kakayahan magpadala nito at siya lang din ang may kakayahan na tanggalin ito. Okay? Wala. Ngayon, ano ang aral dito?
1: Mm-mm.
0: Ang aral dito upang tayo ay manumbalik.
1: Mm-mm.
0: Okay? Masyala. Upang tayo ay manumbalik. Kasi bakit? Kasi mayroong isang talata sa marangal na Quran na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala, "Zaharal fasadu fil barri wal bahar bima kasabat ay dinnas. Yudikahum ba'dul ladhi amilu la'allahum yarji'un." Na sinabi ng Allah subhanahu wa ta'ala na nagsipaglitawan ang pagkawasak sa ibabaw ng kalupaan. Okay? Dumami ang pagkawasak sa ibabaw ng kalupaan ng dahil sa kagagawan ng mga tao. Ibig sabihin sa madaling salita, itong mga kapahamakan na ito, itong mga sakuna na ito, kung bakit ito dumadating, ng dahil sa mga kagagawan ng mga tao.
1: Kasalanan.
0: Na is iparamdam ng Panginoon kung ano ang resulta ng ating mga kasalanan upang tayo ay manumbalik sa Kanya. Kasi ang mga tao minsan ay nakakaalala na lamang kapag mayroong nangyayaring hindi maganda.
1: Mm-mm.
0: Doon lang. Pero kapag sa panahon ng kaginhawaan,
1: karangyaan,
0: kasiyahan, karangyaan, nakakalimutan nila ang nagbiyaya sa kanila.
1: Subhanallah.
0: Ang Allah subhanahu wa ta'ala. So doon, ipapatikim sa kanila ng Allah ang kaunti nilang nagawang kasalanan. Kaunti lang, ustad. Hindi yung kabuuhan ng kanilang nagawa, kundi yung kunti lang ng kanilang ginawa.
1: Mm.
0: Ipapatikim sa kanila upang sila'y manumbalik.
1: Dagdag ko lang siya, kasi total natalakay na rin natin ito. Kasi may mga narinig tayo, at maging sa ilan sa mga Muslim, na sinasabi nila na itong mga bagyo ay hindi galing kay Allah, kundi para bang sinasabi nila ito ay galing sa mga mother of nature, ito ay galing sa mga, dahil sa pagputol ng mga puno, nagalit yung tinatawag nilang rina ng kagubatan. So anong masasabi mo doon, Sheikh Subhanallah?
0: Okay, so yan yung tinatawag natin shirk.
1: Mm-mm.
0: Okay, ibig sabihin, parang sinasabi nila na mayroon pang ibang may kakayahan sa mga ganitong bagay liban pa sa Panginoon.
1: Mm-hmm.
0: Uulitin natin, lahat ng nangyayari dito sa daigdig, dito sa mundo o sa labas man ng mundo o sa loob man ng mundong ito, lahat ng ito ay sumasa ilalim sa kagustuhan ng Panginoon. Mm-hmm. Okay? Sumasa ilalim sa kapahintulutan ng Allah. Yan po ang dapat nating maunawaan. Lahat ng bagay na nangyayari, ito ay sumasa ilalim sa kapahintulutan ng Panginoon. Sapagkat kung ang nanaisin ng Panginoon na hindi ito mangyari, hindi yan mangyayari.
1: Masyala. Katulad siya ng mga nakaraan na si Allah nagkocontrol, di ba, natalakay natin. May mga tao kasi na dahil natigil yung bagyo, hindi nakapasok yung bagyo, nagpapasalamat sila, hindi kay Allah,
0: kay
1: Subhanallah.
0: So yan yung tinatawag nating shirk. Okay? Oo, siguro naging asbab yun.
1: Mm-hmm.
0: Pero yun ay nandahil sa kapahintulutan ng Allah.
1: Mm-hmm.
0: Unang-una, hindi yan mag-exist kung hindi yan nilikha ng Allah.
1: Mm-hmm.
0: So, lahat ng bagay ay may purpose. Maaaring nilikha yan ng Allah dahil alam ng Allah kung ano ang mangyayari sa inaharap.
1: Mm-hmm.
0: Okay? So, lahat ng ito ay nasa kapahintulutan o nasa kagustuhan ng Allah subhanahu wa ta'ala, ang kadakilaan.
1: Masyala.
0: Okay? So, isa yan sa dapat nating isa puso at isa isip, na lahat ng gawain o lahat ng pangyayari ay sumasa ilalim sa kapahintulutan ng Allah. Yan ang paniniwala ng isang Muslim patungkol kay Allah subhanahu wa ta'ala. At yun din, isa pa sa paniniwala ng mga Muslim ay tinatawag nating Tauhidul Uluhiyah.
1: Mm-hmm.
0: Kasi kanina, Tauhidul Rububiyah, ito ay kaisahan ng Panginoon sa kanyang mga gawain.
1: Mm-hmm.
0: Na ang lahat ng bagay na ito ay sumasa ilalim sa kagustuhan o kapahintulutan ng Panginoon, habang ang Tauhidul Uluhiyah ay kaisahan ng Allah sa pagsamba. Na wala tayong ibang sasambahin liban sa nag-iisang Panginoon. Tayo ay umaalay, umakatay ng mga hayop para sa nag-iisang Panginoon. Tayo ay nagiging mabuti sa ating kapwa para sa Panginoon upang ang Panginoon ay magpakabuti rin sa atin. Tayo ay biyaya ng Panginoon. So yan yung nais natin. Kumbaga lahat ng ginagawa natin dito sa daigdig ay para kay Allah subhanahu wa ta'ala. Okay, yun ang tinatawag nating Tauhidu al-Uluhiyah. Hindi natin yun inaalay sa iba. Okay?
1: Yung pagdarasal, yung mga panalangin, yung pagkatay, yung mga anumang mga pagsamba, mashallah.
0: Uri ng pagsamba, lahat ng ito ay dapat para kay Allah Subhanahu wa Ta'ala lamang at hindi para kanino man. Gayun din, pangatlo o kabilang sa pinaniniwalaan ng mga Muslim patungkol kay Allah ay yung tinatawag nating Tauhidul Asma'i was Sifat. Ibig sabihin yung kaisahan ng Allah sa kanyang mga magagandang pangalan at katangian. Sapagkat ang Allah Subhanahu wa Ta'ala ay mayroong mga magagandang pangalan. Okay? Kagaya ng Ar-Rahim, Ar-Rahman, na siya ang lubos na maawain, the most merciful, the most gracious, mahabagin. Yan ang isa sa mga pangalan. Kaya minsan makikita ninyo pangalan ng mga ibang Muslim, Abdurrahim, Abdurrahman. Kasi ang ibig sabihin niyan, alipin ng mahabagin, alipin ng maawain. Okay? So, hindi yung ano, kapag narinig natin, terorista na.
1: Baka magtaka sila, dahil palang pangalan si Allah.
0: Yes. Ang Allah ay may iba't ibang pangalan at katangian. Based sa kung ano ang, basta lahat ng ito magaganda. Okay? Kagaya ng, ang pinakamaawain. Sino yun? Ang Allah. Si Allah. Ibig sabihin, sa Islam, wala na tayong ibang kinikilalang pinakamaawain dito sa ibabaw ng mundo, liban kay Allah Subhanahu wa Ta'ala. Wala tayong ibang kinikilalang higit na pinakamahabagin, tagapagbiyaya, tagapaglikha, liban kay Allah. Kasi isa sa mga pangalan ng Allah, Al-Khaliq, ang tagapaglikha, Ar-Razik, ang tagapagbiyaya. Lahat ng ito ay ibinibigay natin kay Allah Subhanahu wa Ta'ala sapagkat ito ay sa Kanya. Okay? So, inuutusan din tayo ng Islam na kapag tayo ay mananalangin, ay gamitin natin ang mga gantong uri ng mga pangalan. Halimbawa, hihingi tayo ng biyaya, isabihin natin, oh, ikaw na tagapagbiyaya. Ikaw na Yarazik. Ikaw na tagapagbiyaya, biyayaan mo ko. Ito Masha ay kalugod-lugod kay Allah.
1: Masha'Allah.
0: Okay? Ito yung halal na tawassul. Ito yung pinapahintulutan na tawassul. Hindi kagaya ng iba na paniniwala na ang tawassul sa kanila ay yung sila ay hihiling sa patay, hihiling sa mga ribulto, hindi ganun. Kundi kung hihiling ka, gamitin mo yung mga pangalan na magagandang pangalan ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, mga katangian. Okay? So, isa yun sa pangalan na pinaniniwalaan ng ating pananampalatayang Islam. So, gayon din, Ustad, ang ikalawa na pinaniniwalaan ng Islam sa pananampalatayang Islam ay ang paniniwala sa mga anghel.
1: Mashallah.
0: Okay? Yes. Ang Islam po ay naniniwala rin sa mga anghel ng Diyos. Tulad ng mga Kristiyano, sila, tayo ay naniniwala na ang Panginoon ay mayroong mga anghel. Okay? So, naniniwala kami kay Anghel Jibril, na siya ay kinikilala sa Christianity na Gabriel. Okay?
1: Yung nagbibigay si Gabriel, ng mensahe.
0: Mensahe sa mga propeta, ang may dala ng ano. Actually, ganun po sa Islam. Siya ang naatasan ng Panginoon na maghatid ng mga banal na kasulatan o ng mga banal na mensahe sa kanyang mga sugo. Okay? So, nandyan yung paniniwala kay Anghel Jibril, paniniwala sa anghel na si Mikail, okay, na inatasan naman sa panahon. Siya ang may, siya ang inatasan ng Allah na kung magpapaulan sa ganito, si Anghel Mikail ang natasan sa bagay na yan. Gayon din si Israel, na kung saan, ayun yung kinikilalang si Malakal Maut o Anghel ng Kamatayan. Siya ang naatasang kumuha ng mga buhay sa mga alipin ng Allah kapag ito ay napapanahon na. Okay?
1: Takdang kamatayan.
0: Sa takdang kamatayan. Okay. Ganon din, mayroon tayong kinikilalang pangalang Ridwan, na ibig sabihin si Ridwan ay anghel ng paraiso. Siya ang tagapagbantay ng paraiso. Si Malik, Anghel Malik, na tagapagbantay naman ng impyerno. At iba pa, napakaraming mga anghel na walang nakakaalam ng bilang nito, liban lamang kay Allah. Okay? At ang bawat isa sa kanila ay mayroong kanya-kanyang gawain. Okay? Mayroon sila kanya-kanyang mga trabaho. Ang mga anghel na ito, base sa pagpapakilala ng Allah Subhanahu wa Ta'ala, la ya'suna Allah ma amarahum wa yaf'aluna ma yu'marun. Na ang mga anghel na ito ay hindi sumusuway sa kagustuhan ng Allah. Sa anumang ipinag-uutos ng Allah. Bagkus lahat ng inuutos sa kanila ng Allah ay sinusunod nila. Yan ang katangian ng mga anghel na wala tayo. Okay? Kasi ang mga tao, nagkakasala, sumusuway. Okay? At the same time, nagbabalik loob naman sa Allah Subhanahu wa Ta'ala. At ang mga anghel na ito sa paniniwala ng Islam, ang anghel, kung tayong mga tao ay nilikha sa putik, at ang mga jablo, satanas, ang shaitan ay nilikha sa apoy, ang anghel ay nilikha naman po sa liwanag.
1: Mashallah.
0: Okay? Sila po ay nilikha sa liwanag. So yan po ang, gayon din, walang nakakakita sa kanila. Okay, walang nakakita sa mga anghel liban sa mga ninais ng Allah. Kaya kung meron mang tao na gustong magpakita, ano sinasabi niya na nakita ko yung anghel, ito ay malaking kasinungalingan.
1: Kasi sa social media nga siya, ang dami. May nagtitrending na mga may nakitang anghel at nakakalungkot. Meron pa siya na kumbaga parang matatawa tayo kasi yung anghel daw, yung mukha ng anghel, yung parang sanggol na parang nakadayapir na parang may ano may pana ba.
0: Minsan pa dinidescribe pa nila itong babae. Okay, so hindi po ang mga anghel ay mayroong sariling tawag ba nito? Jeans, anong Tagalog ng jeans? Yung may sariling ano pagkalikha, kumbaga hindi siya lalaki, hindi hindi natin siya pwedeng sabing babae. Okay? So meron siyang sariling paglalarawan na nilikha sa kanila ng special para sa kanila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala.
1: Ibig sabihin, Sheikh, yung mga nakikita nila sa social media o mga balita-balita na mga ganun, hindi pala talaga tunay yun ng mga anghel.
0: Yes, kasi ang mga anghel ay kabilang sa mga tinatawag na ilmul gaib.
1: Masyaallah.
0: Okay, kahit nga si Aisha radiyallahu anha, isa sa mga asawa ng Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, na nung time na dumating si Jibril kay Propeta Muhammad at binati ni Jibril si si Aisha, ang sagot ni Aisha na wa alaykumus salam yara mala ara, sinabi niya nakita ni Propeta Muhammad ang hindi ko nakikita. Mismo kung yung mga taong malalapit kay Propeta Muhammad hindi nila nakita yung mga anghel, paano pa kaya yung mga tao ngayon? Okay, so ang mga anghel po ay kabilang sa mga tinatawag na ilmul gaib. Ibig sabihin ng ilmul gaib yung mga kaalaman na hindi naabot ng ating kakayahan. Okay, so itinago sila ng Allah Subhanahu wa Ta'ala. Para malaman ng tao na hindi lahat ng bagay ay kaya ng tao. Okay, so meron ditong wisdom. So gayon din, pangatlo na pinaniniwalaan ng mga Muslim ay ang patungkol sa mga banal na kasulatan. Ang mga Muslim ay naniniwala sa lahat ng banal na kasulatan. Uulitin natin, ang mga Muslim ay naniniwala sa mga banal na kasulatan. Tulad ng suhuf ni Ibrahim,
1: Abraham.
0: O yung tinatawag nila ang kalatas ni Abraham. Okay? So pinaniniwalaan po yan ng mga Muslim. As long as na ito ay hindi na bago, hindi na dagdagan. Okay? Gayon din, pinaniniwalaan din natin yung Tura o Taurat, yung kay Moises, yung banal na kasulatan na dala-dala ni Moises, pinaniniwalaan din po yan ng mga Muslim ng buong puso. At sinusunod ito ng mga Muslim. Pinaniniwalaan din ng mga Muslim yung Zabur ni David. Zabur, o yung tinatawag nilang awit ni Dawud, ni David. Okay, actually, yung awit ni David, hindi naman siya, hindi siya literal na Zabur, pero may mga ilang scholar na kinokonek itong awit ni David sa Zabur. Okay, kasi si David o si Dawud, alayhis salam, ay nakilala sa kanyang magandang tinig kapag siya ay nagbabasa ng mga banal na kasulatan.
1: Okay?
0: So sa ibang kwento, halos kahit yung mga ibon, umihinto, nauuhumaling ang mga bundok, nauuhumaling sa tinig ni David. Okay? Naniniwala din kami sa David versus Goliath. May mga ganyang kwento na natanggap din niya ng Islam. May ganyang kwento rin po sa Islam na nabanggit sa pananampalataya ng pananampalatayang Islam. So, yun yung pangatlo, yung Zabur o yung awit ni David. At yung ikaapat ay yung Injil o Ebanghelyo. Evangelist. Kay pinaniniwalaan din ito ng mga Muslim. Kanino yun? Galing kay Jesus Christ.
1: Masyaallah.
0: Naniniwala ang mga Muslim sa kasulatan na iniwan o ipinarating ni Jesus Christ sa mga tao. Ngunit may kondisyon. Ano ang kondisyon? Kapag hindi na bago, hindi na bawasan. Okay? Yan ang dahilan kung bakit kaming mga Muslim ay mahigpit sa mga bagay-bagay. Kahit yung mga kasulatan, hindi namin basta ito pinaniwalaan, liban kung natiyak na ito ay hindi na bago. Okay? Kung paano siya ipinarating ng Panginoon, dapat ganun din siya may parating ngayon. At ang panghuli ay ang tinatawag nating Quran.
1: Masyaallah.
0: Okay? Ang Quran sa literal na meaning ay kiraa, pagbabasa. Yan po ang ibig sabihin ng Quran. Basahin mo. Kaya ngayon, pinakaunang talata na ibinaba ng Panginoon sa Quran, ikra. Bismi rabbikal ladhi khalaq, magbasa ka sa ngalan ng iyong Panginoon na lumikha. Okay? So, itong limang kasulatan na ito, alhamdulillah, pinaniniwalaan ng mga Muslim. Subalit, ang nakakalungkot, ang ilan sa mga ito, yung apat na ito, yung Zabur, yung Suhuf, yung Tura, at saka yung Injil, ay ginalaw ng mga tao.
1: Wala na yung original.
0: Nawala ang original. Kasi bakit? Kapag sila ay natulog, na naginip, sasabihin nila, nakausap ko ang Panginoon. Ngayon, yun, kung ano na panaginipan nila, isusulat nila ngayon doon na gantong sinabi ng Panginoon.
1: Subhanallah.
0: At ang nakakalungkot pa, okay, hindi sa paninira, karamihan sa mga author ng mga kasulatan na ito ay hindi kilala.
1: Unknown.
0: Unknown. Okay? So, sa Islam, mahigpit kaming mahigpit naming iniingatan ang bagay na yan. Dapat alam namin kung si kanino ito nang galing, saan ito nang galing. Ang Quran, lahat yan may history. Masyama. Ang hadith, lahat yan may silsila. Kumbaga may narration na sinong nagkwento, sinong nagsabi kung itong tao ba na to ay trusted, hindi ba to nagsisinungaling. Kasi noon, big deal yung pagsisinungaling eh. Kapag nagsinungaling ka, hindi ka na pwedeng pagkatiwalaan. Lahat ng sasabihin mo, hindi na magiging katanggap-tanggap. Ngayon, tinitingnan niya ng ating mga scholar. Okay? Kaya alhamdulillah, yung Quran, 1400 years na ang lumipas, kahit na isang letra hindi na bago. Walang nadagdag, walang nabawas. Isa yan sa pinaniniwalaan ng ating pananampalatayang Islam. So, yung ikatlo, ikaapat kasi napakaklin ng oras, yung ikaapat natin na pinaniniwalaan ng Islam ay yung paniniwala sa lahat ng propeta. Kay Adan, si Noah, si Moises, si Jacob, si Isaac, lahat yan pinaniniwalaan. Si Jesus Christ,
1: si Abraham,
0: isa man sa mga ito ang hindi paniwalaan ng Muslim, hindi siya Muslim. Okay, so lahat yan pinaniniwalaan ng mga Muslim. At ang ikalima ay ang paniniwala sa kabilang buhay, Yaumul Akhirah, na tayo ay naniniwala na may paraiso at may impyerno at mayroong paglilitis. Tatanungin tayo sa lahat ng bagay na ginawa natin dito sa daigdig, mabuti man o masama. At pagkatapos, kung mabuti, papasok ka sa paraiso. Kung impyerno, papasok ka sa impyerno. Kung kasalanan, papasok ka sa impyerno. Okay, so ganyan ang paniniwala ng mga Muslim. At ang panghuli ay ang paniniwala sa tadhana, mabuti man o masama. Okay, so yan po ang mga paniniwala na lahat ng dumadating sa atin, mabuti man o masama, panggap yan ng Muslim, alhamdulillah. Ang papuri at pasasalamat ay bukod tangi lamang sa Panginoon. So, yun po ang paniniwala ng mga kapatid, ng mga Muslim, ang pananampalatayang Islam.
1: So, yun ang Ustad. So, siguro Ustad, total na natalakay na rin natin ng Islam. But yung mga hindi Muslim na yumayakap sa Islam, ba't tinatawag silang Muslim pag pumasok sa Islam? So, inshallah, Tad, baka pwede mo ito may bigyang linaw sa mga kababayan natin, inshallah.
0: So, kung bakit ba tayo tinatawag na Muslim? Okay? Kasi, ang ano sa tag nito, yung Islam, kung mapapansin natin, Islam, Muslim. Halos magkasing tunog, magka-rhyme. Okay? So, yung word na Muslim ay doer. Siya yung doer. Siya yung gumagawa, nagsasabuhay ng mga aral. So, lahat ng nagsasabuhay sa mga aral at utos ng Diyos ay tatawaging Muslim. Kung ikaw ay kumikilala sa nag-iisang Panginoon, isinasabuhay mo ang kautusan ng Panginoon at nilalayuan mo mga pagtatambal, Muslim ang tawag sa iyo kahit sabihin mong hindi ka Muslim. Okay? Pero kailangan mo munang sumaksi sa nag-iisang Panginoon. So, yun po ang ibig sabihin po ng Islam. Kaya makita natin dito sa Pilipinas, minsan tawag sa atin, balik Islam. Kasi dati po tayong Muslim, kaso lang sinakop tayo ng mga Espanyol at doon tayo na-Christianize. Okay po, so yun.
1: Masyaala. So, napakagandang pagtatalakay ni ang ating buting Ustad. Nung saan, Subhanala, hindi natin na malaya yung oras na halos matatapos na tayo, Subhanala. So, ganun pa man ay, inshallah, ipagpatuloy pa natin sa sunod na linggo yung mga tatalakay natin patungkol sa pananampalatayang Islam. Na kung saan napakarami pa sanang mga karagdagan para discussion patungkol sa relihiyon. Kasi napakaganda at napakalinaw ng pananampalatayan. So, sa pananampalatayan ito. So, ganun pa man, dahil meron tayong oras na kung kumbaga hanggang doon lang tayo, kailangan natin yun sundin. So, inshallah, bilang panghuli na rin siguro, inshallah ay ipagpaumanhin natin sa mga tapakinig natin. Inshallah, magkita-kita po tayo sa ulit. Inshallah, Stad, baka meron ka pang huling mensahe para sa mga kababayan natin at mga kapatid. Inshallah. So,
0: panghuli, nais nating hikayatin muli ang bawat isa, Muslim man o hindi Muslim, na magsaliksik ng pag-aaral, mag-aral patungkol sa kanilang paniniwala, pananampalataya, lalong-lalo na ang Islam. Pag-aralan niya ang Islam, huwag silang magbigay ng limitasyon sa kaalaman na ito. Okay? Huwag nilang limitahan ang pagsasaliksik nila ng kaalaman dito sa daigdig. So, unang-una, bago natin i-judge ang Islam, bago natin hatulan ang Islam, aralin muna natin kung ano ba ang Islam. So, yun lang. Inshallah. Maraming salamat. At magandang hapon.
1: So, hanggang dito na lamang. Ito po ang busis ng Islam sa probinsya ng Aklan.
2: Straits of Calibo to the powdery white sands of Boracay. Iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako po si Victor de la Tonga, taga Barangay Langit Banwa East ng Masyaklan. Ako, mabuhay na gaininom it More Power Prebiotics Coffee. So, nabatsagan ko ro kanami, agro-epekto ka akon na mayadayagit. Sa iga mo, diabetic ako, mahina, lawas, so kailangan ko merong supplement nga ng mga coffee na maganda para sa katawan. Marami na akong tinay ng mga herbal coffee, pero itong More Power Prebiotic Coffee, magandang epekto sa akin. Meron talagang maganda nangyari lalo na to my disposal sa daily movement ng tiyan. Inom lang ako ng More Power Prebiotic Coffee, kinabukasan, release talaga yan. So kayo, hindi pa nakakainom, tinggan nyo kamo, 100% may epekto sa katawan. Inom na kayo ng More Power Prebiotic Coffee, maganda po sa katawan.

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Santon Gold Coffee Mix.
2: Si Stephen, isa ka office manager. Lamon ako ng tilawan ng kape. Inbidyang sabor sa Santon Gold Coffee Mix. Manamigid sa akon panlasa. Mataas ini sa antioxidant properties.
1: Santon Gold Coffee Mix.

0: Si Ma'am Annabelle, nag-nueva isiha.
1: I-try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko munang pinatry kong ipainumin. Tapos nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko, yung boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, sabi ko po nag-coffee ng rice coffee.
0: Thank you very
1: every
0: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
0: Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami uminom ng rice coffee.
0: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin
2: ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
3: Go! This is my radio. Hit after hit.
4: I love this station.
5: They're always on.
2: Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
6: Hindi ka lang namin patatawarin, paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
7: Today's best music all weekend long.
2: 88.5, ang radyo na kaibigan mo.
8: Jason,

0: Jazzy on.
1: What? I don't understand.
2: Sophia, tu gestes.
3: Bella!

0: love.
1: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Todo
2: ang radyo na kaibigan mo.
3: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Pakilala namon kinyo rong More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ang makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rong More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
4: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
5: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may na matyagan ako sa akong ngawas nga nagnami akong tubog. Ilang araw lang ako nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
4: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Poblacion, Calibo. Billiones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Nicknick Store, Libacaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Rahe Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maipas Drugstore, Poblacion, Numansha, Aklan. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Lezo Multipurpose Cooperative, Lezo Public Market. All-in-One Convenience Store, Pook, Calibo, Aklan. Thea's Pharmacy, Mabini Street, Poblacion, Calibo. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Your cup of success.
6: Tara na!

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Hello, ako si Elizabeth Cuari 18, ng taga Andagaw. Sa paggamit ko paraya ng More Power Probiotic Papi, ay manami gitara ako nga pamatyan tungod nga ni nga dati kita ay galinubog na ako, adlaw-adlaw tungod wag na ako it power, baga nga rasa ako nga was, medyo latang gulay, takapin nga adlaw-adlaw. Sa pag-inom ko it daya nga More Power Probiotic Papi, ay napanuhan ko nga medyo nag-amat-amat ako pag-sick, hasta makaroon ay gaininom pag-ihapon ako. Napasagamat gita ako sa More Power Probiotic Kapi nga rin tungod mabawahod dito ang binipisyo raan ng kita o kakon ag bisanda ako nga pag bawas ay regular gata do adlaw makaroon nga niya ay inyo man nga subukan para masayaran ninyo nga raan ang binipisyo nga rin ay abog kita sa atong kuyawasan nga nagtaog at kabaskog ag kapag

0: Klinika D3 Bio. Mabakal sa mga branches ang Klinika de Alternativo Medicina and Wellness Center.
1: Sunfon Gold Coffee Mix.
2: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Sunfon Gold Coffee Mix.
1: Sunfon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Kidney problems ba? O di kaya diabetes, hypertension, o baka naman heart problems? Mag-Sunfon Plus Gold ka na lang. Mayaman sa polyphenols na isang mataas na uri ng antioxidant. Sunfon Plus Gold. Sigurado ka dito. Sunfon Plus Gold, ang mas pinalakas, pinabisa at mas pinahusay.
4: Si Ma'am Annabelle, nagnueva isiha.
5: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko kami nag-coffee ng rice coffee.
6: Thank you very
5: every
6: much.
5: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
6: Tama, ganyan. Tama.
5: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
4: Oh, ano pang hinihintay mo?
7: Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
1: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
8: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
1: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ag ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabuling sa atong tiyan nung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabuling para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na, may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Coffee, may nabatsyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Coffee. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa atong lawat.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Hindi nagpunta ako dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake po niya yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo.
4: Okay.
5: Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay, tapos sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ako. Yung doktor nang nag-open sa akin, tinitake mo, gumanun lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga nireseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni ano nanlo, okay naman na, wala ka naman problema. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko magpa-check up ka diyan sa Life Extension. Mm-hmm. Kasi hindi ano daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako yung vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And teka, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, no, sasabihin ko lang sa mga taong makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer lives. Santon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Amelia. Di pwede pagigo sa mabatian ko nga Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging pa.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
7: Tanggalin ang pamamaga at kirot ng ating katawan. Uminom araw-araw ng Santone Plus Gold. Mayaman sa flavonoids na may napakalakas na anti-inflammatory effects. Santone Plus Gold. Tanggal aray, tanggal pamamaga. Kaya ugaling uminom ng Santone Plus Gold. Santone Plus Gold. Mabibili sa mga butika.

0: si Ma'am Annabelle, nag-re-rice siya.
1: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso, Kuya Boy. Hindi ako nagpapalpit eh. Ito po, saan po kami nag-coffee ng rice coffee?
2: Thank you very
1: every
2: much.
1: Every morning. At saka minsan po gabi, habang nanonood kami ng TV.
2: Tama, ganyan. Tama.
1: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kami umiinom ng rice coffee.
0: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
4: Huwag kang mawala ng pag-asa sa mga panahon na ikaw ay nabibigo. Nandito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: 88.5 Radyo Todo, for the best variety of music. Ito ang Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: todo. Rádio todo. More hits when we come back. Stay tuned. 88.5. Rádio todo. Ang radyo na kaibigan mo. Ito ang Rádio todo. 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi ka lang namin patatawanin. Paliligayahin ka pa namin. Radyo todo. Ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Aras na mga katodo, alas 5:06. Balbal mga mi partner, hanutin nyo na.

0: Radio.
1: Hello.
0: Oh. Ang tikon na si Redoming oh. Ba, ano ba? Aha. Ay, may hapon, mga suki, mga lods, mga pit malo. Naton nga mga taga Palamati sa Bugos nga probinsya Itaclan sa kutok mabutan ka rin persa. Ita Radio Todo 88.5 sa Quiapo nagapanangasa na sa inyo karang mga karadyohan ang Todo Komposo Harana live sa radio sa Quiapo na kunya abyan inyo ka Komposo ka Todo Lobel Quarry itin man sa Quiapo kaaton ka mga pagalingawon sa tatlong oras nga pagratsada sa kantahan paglingaw-lingaw pag Sunday kay why ba kita ginaobra kang Domingo pare Nobel diba kanta-kanta paglingaw-lingaw sa aton nga mga suki nga mga tagpalabati ay lamang mabatian sa Radyo Todo Aklan gani bumbahi na ah, bumbahi tutuloy na ang radyo nyo ag itutok na sa 8.5 FM yasa Kalibo Aklan. Alright, sige ibuka na nga banon halin kay Datay Duming aton imong nga pa uwangon o puwangonan. Ano tayo Duming imong ano pang pagod
2: sad movies
0: ba perte sad movies maan man ta nagalikaw kong mga sad movies nga rara tayo Duming. sige unsa Tagalog Aklanon abe sad movies ano
2: ma masubo nga
0: alin
2: pelikula
0: ah abi ko gani masubo nga damgo.

0: Magtami ako at brayad nga hapon, akong nga akong nga pamilya, duties, mga po, ba naman sa akong nga mga katikarero, nangga pamati mo sa rayo nga rang programa, Tetsuko Pamili, Sabiaga Pamili, Jimenez Pamili, Concepcion Pamili, Navarra Pamili, Tonalis Pamili, Flaviano Pamili, Del Carmen Pamili, Makoy Pamili, Ilipira Pamili, si Roy Del Rosario, ang anong pamilya, ang tami ako sa lahat ngapon, si Boto Ebayo, ang anong pamilya, gulap noon, si Dominga Fernandez, si Nenori Concepcion, ang anong pamilya, gulap noon, noon, si Parts Fernandez, ang anong nanay, ang tami ako man, marayad man ngapon, si Leticia Magrato, ang anong pamilya, ang tami ako mas marayad ngapon, si Noel Rentillo, gulap noon, noon, ang sama man ng traffic, kasama man nga kapamilya namon sa among bika pamilya, mga brother, ka-sister, grabe nyo ng kinyo, kay Donato, libre ka ng pamilya, ang tamiyo ko man, o si Kent, Valencia, ka ng pamilya, tamiyo ko man, hapon, si Dan Nanding Minteno, ka ng pamilya, kaya rin hapon, sa mga personal ng mga beauty na sa outpost o para priori sa housing ay yung kami ako man para rin hapon kay Ronaldo Bulano madahapang hapon kay Green Patricio kami ako man para rin hapon sa ako man nga kumpare na sa Naluok na si Joseph Fernandez sa ganang asawa si Maren Indang kami ako man para rin hapon ng ganang bilog ng pamilya happy listening lang sa raya ganang programa ng Todo Kupo sa Radyo Todo kaibigan.
1: All right, thank you so much kay Tatay Doming. May dad nga po, no? Kay una nga message. Pinky Nacion na Rosa. So, shoutout lang sa taga Turalbaco, no? Lagi na kay Lens Isto Salvador Perez. Shoutout lang sa Tabok at Kabaya do Salvador Family. Ag kay Nanay Aileen. Ag Tatay Balong, no? Nagkapamatigid. Kay Romulo Rakyon. Rakyon. Oy, shoutout sa po sa Legazpi Bicol. Nami kita mamatian idol. Thank you gida BJ Placido shoutout lang sa barangay Maria Cristina family Placido ag Islaw Magsipok family. Thank you so much JR Placido. Good evening shoutout man yami sa Auntie Lilith kuno Joyce ag Uncle Jorbel Jorin Uncle Ruben Uncle Jandel Uncle Henry Uncle Bugot Lito Eric ag Nong Marco Joy Joy Mimi aga Uncle Larry, Nonoy, Arniel, Rinyel, San Nicole, Bunto, Lola, Rading, Bugoy, Permigid, Nakaradyo Todo sa Barangay Mercedes, Madalag. Good evening ko na idol watching from Antipolo City. Panat nice sa bed.

0: teta, pero no veo lo nagagaas at makararo mga nunga kuwat at nilabas. So, masunod yan sa mga ano, sa mga andang nobyo ay okay, on yan ang microphone, hindi ka batian, alalalalan.
1: Iba ito makarong mga inunga.
0: Aman.
1: Ay, maskin may nilabas, ag may ginapamahaw, ag may niyapon.
0: Oo.
1: Ay, natakas giyapon sanda, ay may nobyo tayo yun.
0: Ganyan tayo. Iba, abo man siguro pagkaon to.
1: Lucy Anyos, tabi makaroon ay
0: 12.
1: Oh, abot ang makita mo nga 13 anos, 14 yung pataas yung matindi.
0: Ay, doon yung taron, basta di balik ko na pobre ang granon sa unga. Sige, paki.
2: May dahil lang gabi iya ka. Tuntan, ano, natamiyo ko galit sa Sir Jonathan Cabrera. Sir, good evening. Ano sa bilog na imong pamilya, iya sa atong wapuhon nga mahugod gid nga technician si Sir Reggie Palacio. Sir, good evening. Nagina sa imong mga kaibahan. Ginatamiyo ko galit, no? Raw akon nga kay kampura na mga Morales pamilya na sa Pulo, New Washington, kay Nini Marisa ni. Salamat gid sa imo nga pag-alalay ka akon hapon na. Wa gid na ako ginabuwag sa akon nga panikangon nga malisod. Kabay nga maging strong ka lang pirmi ni.
0: Strong.
2: May dahil lang nga gabi na kan sa imong mic bang kanini ni Gina kay Joffrey. Tanan-tanan ni mong pamilya no, good evening gid. Ginatamyaw ko man na sa pamilya itina sa Pulo, kanday Lucita itin, sa tanan mga kaguman ko na na.
0: Alias Incheck.
2: Oo, kay Rose, kay Luloy. Ina kay Amelia Nabara, kay Martin sa Dumaguete, good evening gid ina. Tanan-tanan mga kaibani nga sa sugit bagay, good evening gid. Tanan taga Dumaguete. Kay ano gani, kay Chito.
0: Chito.
2: Nga driver dati ni Nong Dole Bilardi, pinamati at aron ko na yung motor ag sa Nasilino, ag si Romel Mariano. Good evening, gid kinyo mga totoo, ag pinatamyaw ko galit na sa bagay ra akon nga umagad na si Jumalin, ag akong bunso si Lloyd Itin, ag sa akon
0: kinyo.
2: Good evening, gid, ag sa tanan-tanan mga kagapit namon din na sa Andagaw, good evening, gid, Piyokid Pamili, or Olmedo family, Bartolome family, sa Gregorio family, Ribolat family, Andrada family, Flores family.
0: Mga narsi pa.
2: Sa kay Analinarse family, kanday
0: Riles.
2: Clarita Riles ni, good evening gid.
0: Clarila te mo.
2: Ina kay Ima, kay Elmer Ilidan, good evening gid. Siyempre paro, aton gid nga taga tabang katon si Toto Radje, ag si Nene Elidia Roldani, good evening gid niya ina. Ag sa bilog ni mong pamilya, good evening. Kay Nong Dole Bilardi Galina, Adolfo Bilardi and family. Kay Nene Analisa Mendoza, ag kay Toto Gini and family. Ag iya sa Tinigaw sa akon nga pinalangga gid nga nanay na. Good evening gid. Sa Martes magto ko na. Ag ina kay Nina Ruby, kay Rudisa, ag kay Umar, ag kay Lori. Sa tanatanan nga pagamati ang Martinigaw. Good evening.
0: Sige, kasama sa nanay sa pwede naman sa mong kapitan ng guwapag mahugod no, sa Barangay Dagaw kay Kapitan Juliet Onyet Melgarihog. Sa aton karang mga tanaw doon na, mga Beats W, mga kagawad. Tanan yung mga kagawad dito ang Dagaw. Ag siyempre sa tanan nga dagaw nun ah, nagpamating sa mga nanay-edit na, kuterno, nagpamating man, si Nanay Lydia, si Juan Albasino, nagpamating man sa ato, no? Sige. Aga, kung ka mo man, no, mag-renta ka ra, at for hire nga tracking, no? Ato nga ka muna sa series tracking, namtang sa may Sitio Libtong Estansya, Kalibu Aklan, on and man is by Boss Series sa Retoleno, atong amigo nga guwapo ina sa may Sitio Libtong Estansya, no? Pwede ka mong ka-text at maka-hire sa anang tracking sa 0918-451-5869. Naki Madam Inday, madayad nga Nining, no? Madam Nining, madayad nga po man, no? Aga sa SGP, no? Anandang, ano na, sa may City Mall. Mga barginan. Madayad nga po. Agad naman sa D&G Bikini, thank you so much sa mga sawa, sa Nong Darwin, no, na Marlene Dimo, thank you so much sa Dimo and Gregorio Bakery. Kapag-itsawa ka ito nag-abulik sa itong kapag-aransada sa Komposo. Gina kay Migot Chadong at Tres Valles, Migot ha, midayin nga po. Agin niya ka man sa may Andagaw, no? Nakamumakapit din apay naging sa D&J Bakery. Ako niya ka man sa Mayanyo Buswang, di ka mo mag-ato pa sa Magayo. Nakamuato sa Bambis Bakery. Ay nang linyo na ng Cesar, nung Cesar Figueroa sa mga ungana tanan una, medayin nga hapon sa mga trabahante na, manog obray tinapay, nga nag-subaybay sa ato ni Pagratsada. Nang Elsa una, Bilyante, no? Kay Nabor Bilyante. Agin naman ka ng lawyer na una. Sa proxing ko si nang ano rag uli nang Elsa at sa hello ko din ang microphone or nang lawyer na una nagpamati man no kay nang Lina Gallego naman kay nang Rose una kay Rabal no Migota Nanti Rabal agin naman kay Nono Bidonggohan agin naman kay Elias sa kay nung Nini Clavel nagpamati man. Sige. Agon ka mo magrenta it kampiyon nga mga video okay. Ato nga ka mo nasa Jake's Video Okay Rental namtang sa Kabatangan Makato. On and managed by Engineer Jake Taladro ag sa anang amang gwapohon man kay Lord Styron Taladro mag-amang mga gwapo ina sa Kabatangan Makato. May andaman ka rin lamisa o bangko, no? Kung gusto nyo magrenta, ay available kita no, ina sa Kabatangan, no? Aga, pwede ka mong katek sa nga numero 0920-89-137-48. Ag, may andaman ka rin kat-kat ag Lawrence Barbershop sa Makato Public Market. Gusto nyo magpagwapo na, ay ito ang kapunta sa Makato, ha? Nasa public market mismo, no? O kat-kat ag Lawrence Barbershop. So, yan nyo lang, ha? Thank you, mga Lods. Kung ka mo man mag-groceries, atuhan ka muna sa AAA and G, Wholesale and Retail, Sari-Sari Store, naptang sa may grocery tugbungan, Puok, Kalibo, Aklan, may soft drinks na may bukas, may groceries, may narisari yung klasit bukas, mantika, asukal, tempurent, may anda pakaranga. Narisari yung mga groceries una, di ka mo magatupas sa iba. Onan managed by Miguel Jorlin, Migo Arly, Relator, naniglinda na ni Roger, bawang sige na kayo tagay na, may dead nga hapon. Kinaman kay ng Ami Ambrosio na ng Andres, ganang Tresita, ng Francisco Family, kanong Arang Itabera, no? Sa mga tanod na kay Bahan ni Felipe Residor, may dead nga hapon. Ang sa tamigo nga Barbiro na sa Maitoting Real Estate, Migo Gary Alvarado, Gary Barbershop, thank you so much kita sa pagpagwapo ka ton, perme ba? Kinaman kay Tanong Udong, nang bayi sa tigayon nagpamatikit. Sige. Sir Big Basya, may dahil nga hapon ina sa motosip, no? Driving school itong amigo na. Sige, ano Telugoy? Ano iratsada mo?
3: Ihilak ko lang sa tago.
0: Ano? No.
3: Ihilak ko lang sa tago.
0: Ihilak sa tago. Una ba rin, Romel? Balbala. Ihilak ka da. Sige, ano?

0: Ay, hindi ko sa mga Saturday night, no? The Lea Dialogues. Sarot anay na kay Ma'am Linli, no? Nasa Buluwang, nasa Buruyong Tautanaw. Kay Boss Idol, Jonathan Cabrera. Agsatanan niya nakita ko sa imo, no? Agsatanan nga mga katod ata. Kay Ma'am Linli, kay Ma'am Sol, at kay Ma'am Janet. May dahil nga hapon. Sige, ano, Tailogs?
1: Tamay ako galing na sa mga pag-apit bagay na. Kanay ikang na sa Andagaw. Agsi, alang kiyot niya bibi ang una kay Dong kanday kambal una may dahil lang kambal ng mate ang nakali ibong kay Adang pero silin ang kanday pare Milo kay Maridiro muna na sabagay kay Jumalin at kay Lloyd iya sa kay Fred at kay Anale na kanay dito ula kay ibong kay Adang si Joy at si Lili si Nuno na Bartolome kay Almer kay Ima kay Otto Raji gali kay ini Lidya kay kung gali na sa bye-bye si ang pabling na sarita kasi Adonis at si Abner na manugbuog.
2: Bawa, napamati ka.
1: Ay, napamati ron.
2: Sige.
1: Iyaman sa manugbuog man niya si Rick sa karasa. Fox. Pero yun, kid. Kapabuog mo, ang tuwang mo na.
2: Sige.
1: Bumaya dito. Cinta.
0: Bye na.
1: Wala ron.
0: Sige. Iyano na yung mic. Balsa. Balsa, babaw.
1: Balsa si babaw.
0: Oy, sa dalmay na kay paring puto Taharan, no? Kay nang Madilin Taharan, kay Eugenio Malandak. Inasa ka batang ang makatunan ka pamatigid sa aton nga pag-aratsada. Bomba Marilu!

Tadasyo, sa mga asawa kay Jojo Tadasyo. At sa mga tao, kuno, two kids, pasalidad at gaya. Tuto, Jisrael. Thank you, Idol. Thank you so much. Welcome. Shoutout ang katunan ng Bell watching from Dagawa. Roger Zarsa, si Kabanda sa Dagawa. Inaman ako na kayo.

0: padasas, no, kay amigo ta, good evening ka, no, sa inyong lahat dyan. Patamiyo man kami iya sa barangay Puluwang, idol. Si Moroy, isto, ag si, sa pamilya, ag sa hera family, ag pa matanga family, padasas family. Thank you again, kisi gates. Halin kay Edison, padasas amigo tang guwapo. Arriba! Bumbanay! Sarap lang, Pamili Salina. Barangay si Palilibakaw, ang Pamili Tanyon, sa Tabayon, Barangay Parikwes. Basa tayo kayo. Mary Belty Plansa, Israel. Hello po. Papatid po kami iya sa Kinalangay, Puyo Malinaw, Roti Plansa, Israel Family, ang Sanday, Nanay Dadang, ang Tatay Nonoy, Papa Ariel, at si Mama Pilya Permigit. Nakaabang sa TV mo? Sa TV, kaya? Thank you so much, ha? Tanawa ka muna sa pamitsura ng mga baka. Ganda kami, pagayang red man ka na. Happy birthday lang sa ipag ko nga si, Nara, may Mirini de la Rosa.
1: Happy birthday!
0: Aha, happy birthday na makaroon. Happy birthday na gid makaroon ba? Thank you so much, pamilya ko sa 2 kids ko na, si Rinsel, Ramsel, at de la Rosa. Salamat, kids. Sige, para Noel, okay na? Iratsada mo na ang imo matahong nga bahan, no? Para gid sa mga, ano ganyan yung title, partner?
2: Kamusta lang, ah.
0: Kamusta? O, sa mga nubyahan na ida, malayo ay nga nagibulakan, nagbulakay, naghilayo ay nga walay kabang dana. Rin na kamustahan nila ka mo.

0: Ano na yung pre-novel? Ah? Yung title lang eh. Title, Uman? Kamusta?
1: Ah, ipaglalaban.
0: Kaya mo man yan ako eh. Maglalaban mo. Kamusta? Sige ah.
1: Nagbaliktad ah.
0: Wrong mistake lang.
1: Ano sa Guangco Balitino, kanday Tatero Sito Quadrantino. Melik Mateo na no, kata Tatero Sito, Nani Aileen, kamusta lang kinyo na no, na sa mga unga no, agay to ubit, kay Roslyn no, ag kay Rinilin, Rico May, Tonilo, Nini Marlin, kay Mama Rosa Puis no, nasa Housing, sa Plenario Family, kay Papa Blardo, Renato, Arjolin, Junel, kay Janice, kay Wilby, kay Hannah, sa Tito Mas Pamilino, kay Bayo na po no, Nini Levit, Nick, Noli, Linit, Nico, Jocelyn Badok, kay Darlene, sa Binig Pamili, kay Lini, kay Alex, sa Okindo Pamili, no, kay Marcis Rosa, kay Paring Ermelito, kay Diyos Wano, kay Kian, sa Tumbukot Pamili, kay Snowy Katigoy, sa Sunyo Pamili, no, kay Paring Pilmore, kay Negaga, no, na, no, kay Nenem Regin, inini niya sa Mendoza Pamili, no, sa Gurlakan Pamili, no, sa Libas, sa Madalag, no, kay Tiyosing Bumbong, kay Junil, kay Juby, kay Primo Noy Quaterno, sa kay Ma'am Toriano, no, kanday, na, Pamili, no, ina sa Makato, no, Mantigib, kay Parilari, no, kay Jessica no, Clayford, Jacob, Nene Princess, tayo to, Tim Timan, kay Tibiding Salvador, kay Tipining Nirbar, kay Erika de Pedro, sa Sapeco Pamilino, kay Erol, Catherine, Ernie, Olin, Junjun, Lia Motia, ag sa Nirbar Pamilino, kay Toto Kinday, sa Francisco Pamilino, Nene Erwina, Paring Jopel, Nene Mira, sa Buhano Pamilino, kay Paring Romel, no, Marcima, kay sa Cheryl, kay Paring Giovanni, no, si Pre, malang gabi ilang una, Kimo, no, sa mga si Buhano Pamilino, sa Abayon Pamilino, kay Paring Ed, Kachiri, ag sa kay Lord Styro no Taladro ina sa Kabatangan no Makato sir mga gabi man kay Wilfredo Narsing ano Meg may gabi man kay mo unag sa kay shoot alaw na kay nang Jose Rania si Raspino ina sa Mananip Malinaw ag kay Ronel Odino na sa Bakaw kay BBD ko no magugbali Bakaw kay Nabusito no Amit Tambong Gamlanga kay Jose Alfredo Gamlanga kay Florimi Gamlanga kay Romy nalauna no sa bakan bangan no kay paring Ibong Gregorio pre malang gabi man una kay mo kay Joshua Pintor no at Charles Abdaliro kay Ma'am Elisa no malang gabi man kay paring Ray Bulano malang gabi nung Bodoy na no sa kan kay Sir Tyrone Taladro no kay no kay sir Dodoy Mansayon sir malang gabi man kay mo una doon naman diba thank you
0: all right thank you so much kay nung la paki up na pare mo nga microphone no ay sa tot man ina sa ha di na kita birthday banda nasa kay ano nga ra di na kita kay ina nagpundo man kaloy ka Maribel basa tagon kay Maricel De La Rosa masata. Ma'am Elisa, no? The pronounce yung lahat dyan. At may din nga po man. Banat ay dulugoy. Kim Francisco. Sadot lang kay Andoy, no? Hayo Francisco. But, nagahuyo-huyo naman siya. May din nga po na. Kay Lothar J. Sausas. Slaughter J. Kaya ko lining kong Rilohas. Auntie Lini Rilohas. Auntie Telma, no? Rilohas. Aga, kay Auntie... Liti, Rose, Hizoka, Rilohas, Rins, Rilohas, Rafael, Rilohas, Pirel, Rilohas, Leofer, Rilohas. Pa-sunuran mo ko tatlo ba? Shoutout lang kay Mother Marlene Sausa, Abigail Sausa, Ann Sausa, Darwin Sausa, Aldinmar Butanero, Chris J. Butanero, Dodong Ronquelio Jordan Sausa. Ay, naka Sister Lilian, no? Kainal sa sakay mo kayo makako na nasa batot. Puis, no? Puis nga pa matigid at nga mga idol na sa Puis. Sarad lang sa kay Prince Ian Rilohas, Pearl Rilohas, Josa Rilohas, Roger Rilohas, kay Mara Ernesto. Nagpamating yan na si Gil. Kay Jingo Dingo Landingin. Pabati naman kami dito sa Barangay Tigpalas. Nakikinig kimo sa Radyo Komposo. Si Lining Di Tomas, Milding Agustin. Kevin Agustin, Mark Alamo, Jolina Milbert Agustin, Ivan Landingin, pakibati naman pala si Pare Noknok Agustin. Para pagin grabe dahil loader nga nga ratings, babot na ng mga pundit sa kareta. Ano ra, mawag yan eh. Gawad o tanon. Bernabe ko, no? Uncle Bernabe. Kay Cap, no? Uncle Bernabe, boy, saw sa Aquino. Kay Uncle Toning Aquino, Auntie Charlene Aquino, Auntie Marlene, Auntie Early. Kay Sarah, Auntie Sarah, kay Roldan Aquino, Roldan, kay Mia Irene Aquino, Mikey Charis Aquino, kay GB Aquino, kay Chichi Aquino, kay Mark Anthony Aquino. Kinabagin ko, no? Kay Marie Sousa, Vicente, Kinlin Sousa, Maria Sibano, request ng ato Nobel Martyr, Mapintas, nga Damgo, was at email, Miraya Idol Noel, Mamilesa, Jitli, Vidal, Sakal, Sarad Langkong, mga unga, una sa talon at tabasaklan, mga Vera family watching from Riyadh, Saudi Arabia. Wow, thank you so much. Hello, git sa talan, ya binigit sa sitio Agugan Morales, Baliti, Aklan, pakikanta man do, no si Balasi, kay Jose Canisio Arroyo Ropaga, Panamiao. Kay ng Roselino no, Plaza, ng Buday Victoriano, ng Sunny Victoriano, Michelle Victoriano, Leia Jason, kay Ronel Rilohas. Pabuta, kay nung Bugot Rose, kay nung Bulilit Rosie, nung Jobel Rose, Malay, Amilay Rosie, kay Gian Fernando Rose. Malbert Agudi, sarat lang, request lang ako, it's a dalam sa kawing lawat. Sarat lang, idol, iya sa Hamindan. Gaubra, sige, yeah, request lang man ng manok kapula, si Dingo Landingin. Kaya ni Parang Nobel Luna ron, ay Ratsada. Sige, banat, babes, ano yung Ratsada mo?
2: Ulihin na ang pagbasol.
0: Ulihin, hindi na una. Banat, Parang Nobel!

0: Thank you. Good afternoon sa tanan. Mapagalit alas 6, no? Good afternoon sa tanan. Nagapagamati iya sa Radyo Todo, sa Todo Kong Puso. Ito sa Amon, Santa Bas. Good evening na sa mga Pintor family o na. Gustanyo family. Nagapagamati o na sa Bilog ng Altabas. Good evening. Yes ako no sa Balite tanan unang gapugamati man mga Quarry family una Itin family mga Cebuano family una good evening gitin yo tanan yes amo mga hilapit it bagay una kutob ko gapugamati una ra good evening kinyo good afternoon ato sa Mantigib no kay nang Milros kay nang Larry Toriano good afternoon kinyo tanan una kay nanay Sario kay nang Violet kay Kap Paramil Pilayo sa Baybay Makato kay nang Ma'am Beth na sa Germany ma'am good afternoon na kay mo kay Ampod Maria kay Ma'am Ginadwa kay Sir Bong Swalog good afternoon kay nung Dudoy Masayon nong good afternoon kay Daddy Bertabasa nasa Tigayon kay Nanay Bibi, kay Tatay Ambo una sa Enroldan. Good afternoon, good on up in your tanan. Okay, Buryong Birds. Good afternoon. Okay, Ma'am Linli. Nasa Bulwang. Good evening. Bilog ng mga taga-Bulwang. Nagpagamati una. Good evening, kinyo tanan. Kay Tatay Uto. Atim Timan, good afternoon. Hindi na man do iba.
1: Sige, do na man. Ay, bilin nga po man sa... Dali na kita kay Ina, loy ka. Shout out sa kay... Malbert, yak na sa nasa Hamindan nagatan aga ubra no. Medayt ni hapon na sa taga Hamindan. Agahang na man sa may pahin karait. New Washington no, nagagaha ko na ako eh. Ano ra? Shout out lang idol sa Tambak, New Washington nagagaha akong sa akong gubat. No, gubat. No naga yeah no ga asus nano man nagagagat ang nagali nano man ano gabi ko nagagahay mukha ng lubat sorry lang sabi ko pa babasa na ako gagagat nano man magugang kasi press man katangan yun gina basa ko tugan kay ina bo sakit tay lolo mo si keho ay shout out man sa kay Jayski Parhinog Toto good afternoon idol shout out lang sa barangay Kamansin Batan Parhinog family no nga nagapamati gid sa barangay Kamansi nakatutok kun sa akong puso kay papa bawa sige thank you so much papa mulot ha Bilma Bargat, shoutout man. Iya sa Pudyot, Ilea, Uno, Tangalan. Ag si Angie Fernando, Adrian Bargat. Ag sa asawa ko, si Andong Alejandro Bargat. Salamat sa pagbasa. Banat Idol Babes, saling kay Ma'am Elisa. Michelle Makahilig, Yolohio. Good evening, shoutout man. Dito sa Manila, sa taga Calibo, Aklan. Sige. Ag kayo naman, no? Jayski Parhinog, Toto, Pabula, mag-greet kay Manang Marley Gonzalez, Agmanong Jerry Boy Parhinog, iya sa Kamansi Batan, sa sityo Inipilan, Bukid, ag kay Bok Oloy, nga nagadinayan kong hapunanon. Salamat gin nga abo. Idol Babes sa Kinyo. No? Sige, welcome, Ma'am Elisa. Ginaman sa ato mga amigo, no? Ng mga good lovers, ng mga driver, nasa sa may Buswang, may daid nga hapon ina sa amon karang chairman man kay Kaloy, no? Flores, pumayad karon chairman. Agi naman sa among chairman at federasyon presidente, no? Kay Sir Jojo Tabalinal. Ah, maratsada mo kuno mura sa ano sa ano gani para Noveldo ano November December ang mga kapitan kagawad no makaron. Lagi naman kay amigo ano Tatay Carling Buentes kay Mako no. Mamanda, mabati ko man maratsada man dai mao sa New Buswang. Lagi naman kay kagawad no San Ignacio Medellin nga hapon. Kay Cap ina sa New Buswang. Uh-huh. Aga ha naman kay nang Rose sa kanang in check na sa Jabel Storm dit nga hapon. Agi naman kay Rati Carling Puentes nga naga bilay-hilay yon kay Vincent, di ba nyo kay Ma Miko Arribanyo, ginaman kay kay di na to. Eh kay Vani Sonyo, bipat nga gwapo, ag driver pilot nga Buswang, ag na kay Ronilo alias Kano, kay Redin na kay Biran, kay Morgan, kay Taymulong, kay Unsong, at yung Edward, nung Drop Flores alias Andoy. Anak Lindo, no? Kay Lani, buti pasyon ka pamati man sa Dagao. Agi naman kay Chip Balas Tolentino, ha? Sa New Buswang. Agi naman kay Tati Otto Timtiman, kay Daddy Bertabasa sa Uman. Agi naman kay Tati Ambo sa Uman, no? May din nga hapon, kay Danay Bibi sa mga unga natanan sa Bukuhan. Agi naman kay Sinara, ng Rose de la Luna, Eric Isot Roni Matubang, kapamatigid. Ang nang Anabel Rotano, nung Ronaldo Rotano, kay Mrs. Na, kay naman kay nung Ornolito Elias. Agi naman sa tanan na itong mga kap, iya sa kalibong naga pupamati man pag may time. Nanay Flor, Crispino, ina sa Aibaw, Leso, Medellin nga hapon man. Sige. Aha, so bye-bye. Ano, tingka ka ito, Mama Elisa, man naga pabay-bay ka, pabay-bay. Kurt John Merencilla, sadot kay tatay nga gagaha. It's in abawan kay tatay Freddy. Aba, tay Freddy, pahigo pa, manabi ko kay sabaw kay nagaha mo. I know, sadot lang kay Yolohio at makahilig family. Sige ah. Sige ba na, Ternuel? Hanot? Promise? Sa nagpromesa nga mulay kabangdanan pinaya

0: Alright, para kita sa mga nagpromesa, no, wala king tupad. Bawa. Hello, Ika. Aha, sige, sarad lang. Greet ko lang mag-birthday si Michelle Yolohio sa July 18. Happy birthday!
1: Happy birthday!
0: Michelle Yolohio. May dahil nga po na sa pag-monitor. Kay Kurt Dion Merencilla, sarad lang sa Bakaw. Kay Junel Gregorio sa tanan nga Gregorio Family. Sige, mga dahil nga po. Pwede ka mo text na sa ating numero 0970-349-5093 sa man 0970-349-5093 at sa 0919-42-72-560. Sige, pwede ka mo kapatid mensahe mga idol, mga lods, ha? Aga sa atong FB Live, pindahin nga po sa YouTube channel at Radio Todo, pwede ka mo katanaw sa Kalibo Cable, Aklan Cable, kahit saan ng mga digital platform, ito Radio Todo. Pamantaw lang ka po mga idol. Thank you so much sa nag-pamantaw, nag-share. Bisyo nyo man mga lods, atong nga program, Elvin Villarasa, thank you so much sa pag-share ha. Aha, nag-share mo ni Maron. At sa atat ko no, may dad nga po, sa idol, sa atat sa, yes, sa Barangay Morales. Si Cardo, pasadot lang sa Ambrosio Quarry Family, request lang uhaw sa pagpalangga. Sir Bong Swalog, may dahit nga hapon idol, sa TV ako ga panood. Ana May Bautista, Ana Maria Bautista. Ay, good evening, no? Agret ko lang ng family Bautista, pinamati kita sa Candelaria, si Nanay Landa, si Bot Batsoy, ro inyong ugok-ugik. Dayang si Hena, ag si Bugoy, ag si Tatay Molong, si Alvi, Lablin, Alia, ag sa akong asawa nga si Rooney Tropa from Ana Marie Tropa. Pahinga po lang, ng level, request lang. Man ako itampak sang gugma, haling kay Junel Salvador. Ay, doon na, tirahantay doon na. Sanot lang po, put. Haling kay Will Gonzalez. Quatres, mga Quatres family, no? Mga relatives naman na Quatres, Puentes, mga Diwan, Ambrosio, nasa Morales, no? Kababo, itong mga Quaterno, mga De La Puerta. Sige, stanan na ang nagpamati. Okay, Erbe Kayan, Erat Agudea, families sa San Roque Malinao, Aklan, halin kay Iber. Erat Agudea, San Roque Malinao, nagpamati kayo, kuno saan ang mga, ano na, ibataan, may dead nga hapon. Sige, okay na, Tatay Doming! Okay na, ikanta mo. Banatin mo na, babanatin mo na. Nakay Claire, no? Kay Joby sa Morales, may dead nga po. Kay Tinorma, kay Rambo. Strang yung mga Joby dyan. Sana o nga, no? Kay Jan Christian, no? May dead nga po. Banat! Banat!

0: Gabi.
1: Hello. Amo nga si Bart pinayo na sa Dumaguete, New Washington. Sama man nga bata na sa police, New Washington, si Auntie Lilian, anang pamilya, si Uncle Sito, mga ay. Gribing lang kinyo. Mas sama naman niya sa stansya, mga bata na, mga kampod, Lisma family, Iban family, Apolinario family, Ibra family, Cipriano family, kamana man kay Mark, Sunyo, sa anong pamilya, good evening. Ingkapod na sa Madalag, sa Baligtasan, Madalag, si Herman Aguirre, anong pamilya, good evening. Sa ako man kumpare na sa Kawilan Liso, si Pare Editor Nabida, si Mari Resila Nabida, sana nga handa nga bilog nga pamilya, good evening lang kinyo. Kay Johnny Fernandez sa Mina Liso, inatamiyo ko man, tinayad nga gabi. Si Robin Diasis sa City Pawa, Kuntigib, inatamiyo ko man, tinayad gabi. Si Tyrone Taladro na sa Kwatanga, Makato, inatamiyo ko man, tinayad gabi, wala nga bilog ang pamilya. Si Ilbar Navara, masabang Makato, inatamiyo ko man, tinayad gabi. Sa ako man nga bunso nga na sa Kubay Kapilihan Sitio Apoprok 5 Ibahay, kami ako man at madaling gagabi si Marialis ang asawang si Randy Soyod ang dayuang kao nga si Berlimi ang si Nitan ang kaman naman sa akong nga asawa nga una naga Star Kanda si Merites kami ako man at madayad man nga gabi, kabay nga anak mo sa madayad nga panlawason, sa madayad man nga kamtangan. Happy listening lang sa rayang arang programang Turo Kong Puso sa Radyo Turo, kaibigan mo.
2: Okay, madayad nga hapon. Thank you so much sa tanan na sa mga kapilihan na nagpamati kagatan sa ibahay, nga bagit sawa nga naga. Pamati man sa Kong Puso natin kada Domingo, mawa man it absent yun, no, sa pag-pamati. Thank you so much gada sa mga naga share itatun nga nga mga live video, yeah, at live streaming at Radyo Todo. Kwasa. Brand out siguro. Brand out siguro pang sa cruising. Brand out yun. Facebook anay ka mo ah. Okay na, okay yun ko na. Lagi naman no, kay di na kita. Kay ba? Buong tagali ho, dalayang yan. Dalayang ni Sabit, pagkisan ay kanta mo. Na kay Mary Francisco, sa abaw ka na miton, gitar kanta mo, katuno lubel, swak na swak, gid sa tagi pusoon, sarot lang iya sa pabahay, kapamantaw, gid ang midlive, ag sa bagay, sa barangay puis, ag iya sa pabahay, sa hugas. Wow, tagi sama sa, mabi, swak na swak, pamaloy ka. Sa Dots Family Magalano sa Pulokat Ibanga, Evangeline Magaliano. Ag happy birthday galing sa makara kay Manang Lisa Di Tomas Munyes. Happy birthday!
3: Happy birthday!
2: Barangay Tigpalas Malinaw. Ag zapamati kita sanda sa Itodo Composo. Kada Domingo from Iber Iratagutia. Jeanette Itin, patamiyo man kami iya sa Altabas. Zapamati kita kay Raddy, no? Ag sa mga kagapit muna, may dahil nga pagpamati. Sa tatlo lang, request lang mula sa puso. Lods watching. Saan Dagaw, sarot sa mga taga-Ganson, Hamindan, Capiz, Lods. Sige, Roger Sarsa. Nami tayo pilido mo pare. What a plimatsuga, gon. Sarsa. Joke lang ha. Good evening, Idol Lobel. Pa-request lang, kahoy nga plywood. Lawaan, tanagalit. Ano? Bilma Bargat, no? Jansky Parahinog, Toto. Idol, request lang, matinaw ang langit, thanks and God bless. Sige, good evening sa lahat, pabati man sa Fernandez family, Linabon Norte. Pakanta lang do, Pakiro, Long Kupas. Plato ba? Aha, okay, din ang katokain na. Good evening, pagkita sa lahat sa Galanaw, Galanaw, sa kanila. Goody Francisco, Galanaw, sa anang asawa, si Inday Aileen Bargat. Galanaw ang saan ang unga nga si Al Ail D. Galanao. Thank you, God bless. Thank you so much. Welcome. Aga kay Kurt Jun Merencelia. Merencelia. Shoutout lang sa kay Keron Merencelia nga naga cellphone sa Tambak. Ba, di mag cellphone pare mata mo ha. Kasi maburo nung tarot sa cellphone. Jusky Naiki, good evening. Shoutout lang kay Boss Bongski. Debesinti, happy birthday lang. From Dongski Naiki family, shout out. Happy birthday.
0: Happy birthday!
2: Good evening, watching from Live Idol, Jyoti Lacerna. DHGNT Brands of Kalibo kay Amsi Ili Amsel Ili kajuti ka partner sin banda sa may DHGNT Brands sige halong kay Gracel Isoga good evening sarat ban iya sa Kabayugan Malinaw thank you po sige taubos na banat na ni Sabit padaya mensahe lang ito ang basahon thank you so much sa nag-monitor katon sa IP Live ag sa radyo.

0: ma ugan-ugan na panahon.
1: Good evening gali na sa akong magwang na kay Manong Albert. Sa tanatan na makaguman ko nan. Aginagali sa akong nga guman kon nga gwapo na sa Boracay kay Toto. Kay Toto Julius ag sa tanatanan ng makumpani na na. Good evening gid sa tanatan mga driver nga mga sweet lover na. Ag siyempre sa akon nga igmangod gali to sa Negros sa bukid nga pinamati to sa Negros sa Sagay. Kay ninet edna kuare Milo and family ag sa Baguio City sa akon nga magulang nga nga pinamati gilang kada Domingo ko no sa kay Manang LC kuare de la Cruz and family. Sa ang manghod kay Perleto at kay Marisa kuare and family kay Robert and Nini kuare and family. Sa tantanan ka makaguman ko nan ko na sa Baguio City good evening ag iagali sa Morales akong pinalangga nga yung kampo na kay June Quarie, kay Dodong Gilmore, at sa Toto Romaldo nga mga unga kay Junior, Junior Romaldo Junior, and family.
0: Yes, Katilog.
1: Oo. At sa Manong Romy, alias Ikog nga mga unga.
0: Katilog kay Ikog.
1: At inagali sa
0: pa?
1: Morales, kay Joby, kay Clarissa, kay Rambutan, baka sa to nga inom. Ag ina sa kanday Erlen ag kay Junior, kanday naini gali ag kay Telisio Revisencio family. Okay. Sige das gitang pinamati ron sa ndag si Nining gali ag si Jisa nga nagakilig-kilig kita kung magpamati kon sa kumpuso good evening gid. Ag kanday nay Merly Bantige ag kay Ile Bantige to sa Kaluukan.
0: Ah, sige.
1: Kay Ping Morales. Good evening sa tanan-tanan nga pagamati. Salamat nga po.
0: Kasama si Nana Isabel. Agin naman kay Buboy Makabales. Good evening ka todo. Pakikanta lang idog-idog. Diri Joe Tai listening live from Kinbaliwan, Buboy Makabales. Agin naman kay Reggie Artates. Good PM. Sa taga Soong Dos Dongon West naman si Aklan. Kay Artates family. Francisco family. Advance happy birthday lang kay Dylan Mark Artatis Caliardo, thanks, idol. Sige, advance.
2: Happy birthday!
0: In advance. Sige naman kay Lorna Lombard, good evening sa Rotman. Kami sa San Jose, Madalagaklan, lalo na sa ang asawa nga si Malbert Lombard, at sa ang bunso nga si Mel Shane Lombard. Wow, sa Rotlang, pod watching, basa tangkina, si Ampod. Elmer Quatres. Good evening, shoutout man sa Kinesio family, kay Nalin Bambam, Prambubot Itnyo Buswang, Loli Kinesio, Ropag Panamia. Marie Fibors, good evening, sir. Shoutout man sa Babagay, sa Feliciano Valite, mga pinamati composure, Radyo Todo, thank you so much, ha, amiga. Aha, classmate. Bless Taharan, good evening, shoutout man, sir. Level Quarry, itin, Taharan family, sa Kabatanga, Makato, Aklan, greetings from Bless Taharan, Itli Bakaw. Apa? Tristan, ano na? Wiyat B. Golay. May din nga gabi. Ayun gabi man na. Rina Navas Rata, salot po sa Libakaw, Barangay Kalakabian, lalo na kay Tatay Randy Rata, kay Uncle Enchik. Inom-inom, gatagay-tagay, inosanto ko na isa amon, inom-inom. Ito ba habang nga pamati sa kamposo sa lang? Ba, paskog na? Paskog roogan o paskog do radyo? good evening, shoutout man sa akong pamilya sa Dalmasio Placido, nasa Mercedes, gabing kay Tatay Guno, Nanay Mary, to Eric, salamat kito na, Erol Dalmasio, ropag panay. Bless Tara, good evening, shoutout sa uman. Sa tulog ko po sa Sir Lobel, kay Arlene Taharan, Sineres, Ithagdan, Yapak, Boracay, Aklan. thank you again sa pagbasa. God bless. Sige, thank you so much. Shoutout ko sa taga, Sityo, Bunghog, Turalba, Banga, haling kay Elvina, Invina me. Sige. Manat, Ilogoy, Ratsada, Bumba.
3: Para yung tayo ng imbikra.
0: Wala itong mga resta. Iba, Imaugan.
3: Olivia.
0: Basa. Jeffrey Ribostes. Gregorio, good evening. Hindi naman kay Sir Neil Ribostes. Sa tinak.

0: kami dahil diyaling gabi na sa andagaw na sa mga kuna sa karsada sa Ma'am Analisa Tatagini Amindosa sa kuna na LD si Joseph ang si Milot ang si Joel ang si Gaga ang una kanday Gini si Sona sa may hapay-hapay may dayo ng pamati ang una kanday mga dayong kwa ni Karna Sarabia say, no, gani nun na si ay si anak galit sa akong mga kuna sa Clan Bali ah mga security na nga dayway hindi dahil lang pumati kung nakanday isbuko sabiaga una kay ginilin niya manog kung ginko sa anang galaga nga gabaligya it halo halo na sa Clan Bali na sa Bitolay kay ito sa Arkan Hiligali, lipatan kung ito na akong mga...
1: Migubani na, nung nunoy, Jubani.

0: ya saatan galing nga teknisyan nga guwapo ah.
1: Sige.
0: Si DJ Palacio at si Boboy, ng taga Ibahay.
1: Gusto mo sa Tatilogs, paano ang mic pataas? Agi naman no, kay George Bintora, Jilly Bintora sa Butungan, ka pamantaw, ka pamataw, pamatigid. Mini Medina, Jocelyn, Jocelyn Salazar, Rina Dave Octavio, no, na, mga EBHS ng mga donatons, sikyo ng mga gwa, mga mabuot. Ngayon ko lang gali akon nga amiga ina, si Ina F. Enriquez, Road, si Enriquez Road, no? Kay Anday Nida, Flor, Gatagay, Tagay, Itando Ay, Light, naga, maabot, nara, maabit, mga maabit, ang Natabio, Tabios family. Sige. Ginaman sa mga kutkutan boys na, naga, pamati man. Good evening man na sa aton yung mga amigo, sa, gali, ro, makahilig family, sa Sipak, Malinaw, Sanday, Doming, Juan, Nanay, Anging, Joliti, Agnang, Nining, kapinamati kita sa kada Domingo. Halin kay Nora, Marining. Salamat po sa mga nag-aubra it kay Minar de la Cruz, no? La Cruz family, mga guwapohon, no? Loyal, agmayad, mag-aubra ko ng bitana. Sige, good evening na ha. Sandara nag-aratsada to kay Otol nga bitana, no? Aha, di na kita. Babor na nagali. Ho, maluoy ka. Aha, kay Joy, pasatang ka. Nilo, Tiosoro, Tisoro, Gabriel. Idol, pabati, happy birthday sa akong bayaw nga si Juliosi Gonzalez. Juliosi Gonzalez, Makato Aklana. Happy birthday.
2: Happy birthday!
1: Kay Rina Nabas Rata, good evening. Shout out kuno uman sa barangay Kalakabian, Libakaw. Kay Ko Inchik Inosanto, at kay Tatay Randy, gabi na matigit pirmi sa Radyo Kutodo Komposo. Aljan Francisco, good evening. Shout out sa gabi na matigit sa Todo, gabigit sa barangay Pangpango, Libakaw. Abdestaran sa uman, gamamati kita ko no siya sa Ulit Family, sa Tibiawan Makato, Agbulugo, Makato Aklan. Melbert Lumbad, pasarot ng idol, Sarkanhel, Norty, Family Lumbad, iya man sa San Jose Madalag, sa Namay Family. Kay Michael Agustino, ganoon sarot man sa kay Uncle Dinsan, nung Angga, nung Silo, nung Richard, kay Nang Glenda, si Lorio, kay Romy Poslit, kay Romy Autensya. Thank you, good idol. Good evening man, kuna kay Reggie Atates. Shout out lang kay Aileen. Aileen Kinet Kresa. Gapamati kita at kumpus. Doon naman doon iba. Taon tanis pa rin Noel. Sige. Balad rin Noel. Pinduta. Pinduta. Anot.

0: sa Masanga pamilya, no, nasa Mabuon, kanilong Dilon, ng boy. Sa Giban pamilya, no, kay Pinino, Carmen, Joy, nasa Tinigaw. Ag sa Salina pamilya, no, Kamalia Sinto, kay Jimmy, panig Jimmy Gilgirmo, sa Nabunod Manang Kapis, kay Toto Arpiray, kay Prihalid Tomas, no, kay Nang Inday, kay Prihalid Navara, kay Nuno Yambito, kay Aileen Patron, no, kay Pribuboy sa Balero, ng Romeo Pilnayo, kay Pricarding Inohalis, kay nung Janet Fernandez, kay Ray Lucero, no, sa Richard Amok, nasa Mubo, kay Arthur Imok Fernandez, sa Pibuni, no, nasa Tigayon, sa Junibert Sonyo, kay Pri Ibong Gregorio, kay Gimoro Pamilino, kay Joey Belinda, kay Pri Jomer Contino, kay Pilmar Nabara, kay Pri Giovanni Balbino, Rafi Sabiaga, Pri Edwin Wilmelinova, kay Ma'am Maria Cebuano, kay Lando de Felix, no, kay Junalin Felix na sa Bacau, Basibanibanay, no, kanday Jelly de Felix, na Aying, Marlene, kay Pri Tuning, no, kay Nong Boy, kay Nong Boy, Captain sa Bacau Sur, na kay sa barangay na Tamalago, no, tangalan, na kay paring Aldrin Agustino, no, Agilio, nga mong iba na barangay, nasa security guard, no, nasa Gonzaga Ponsiap, sa ano yung kay nanay Mili Valencia, no, kay tatay Gonzalo de la Cruz, kay Pring Gomer Valencia, kids, kay Tanamawa, no, kay Paul Iban, ag Stephanie Shane, kay Baby Cali, ag Rupag Panayuhaling kay Maring Joan Valencia, kay paring Richard, no, Agustino, at sa mga grupo pre, malamang una kay Kaisa, no, Kulas, at kay Pring Richard nga ng asawa. Thank you. Nalang rinuroman na iba.
1: Oh, sige. Ina kay Maika Villanueva. Maika Villanueva. Shout out. Okay, off na pala yung shout out lang. Good evening. Yeah, sa Sitio Tabing. Sa Polencio family. Shout out kay Papa Chris Polencio. Superter Moda. Dati paa. Ha ha ha ha. good evening na kay sa Polencio family, no, sa Papa Chris ko na Polencio. Kay Josephine Tasoy, shout out lang kaagad sa Ricto Tasoy sa Podyo Tangalan nga nagapamati. Kay Rex Pilayo, good evening, shout out man kami sa Moonstar, ano, Moonstar. Pag-greet lang iya sa sayawan nga pinamati kita sa kada Domingo. Maugan pa sir iya sayawan ibahay. Agret lang kanong katagay ito ba Red Horse Red Rohaguro. No, no, no. Ito ba Rohaguro sumsuman in pamanghan sa payok. Pero kagin si Litros no si nung Rich nga rin. Ayaw sa man mag-text sa amin. Okay, good evening sa Toto Lubel. Dito lang sa Sito Talimanok. Ano noon, live Toto Composo. Kay Uncle Junior mo, kay Evelyn. At kay Reza sa Cebu. Sa Dewa kong kapo. Kay Gumagad, ganday. Claire Jan, Joby, nay na Claring, no? Nanang Diling, ag Tatay Carling. Request lang. Kay ano ra? Request lang Martera, kay Nini Bibi, ag kay Manang Bibi kahoy nga gabok malo tawon. Good evening sa Ratban ko, no? God bless ka. Sarat lang iya sa kanilang ibiho Malina Agustino Albasino family, kay GA Agustino, kay Jake, shout out lang kay Jake de la Cruz na pugi sa Ugas Pabahay. Kay Jason in Atabio, good evening, shout out lang iya sa Mamba Madalag sa Atabio family at pirmigid nga pinamati sa programo. Sige, banat babes, ano yung ratsada mo?
2: Ilubong mo.
1: Rolen. Ilubong mo, maugad nga na pinag-ubong. Manok ka pula request, Rex Pelayo, pero novelo na, masikaya na ro na.

0: Nadula na ang lubungan na.
1: Aha. Hindi lang.
0: Pwede tingnan palubong. Oh, abo ka palubong nga maugat. Palubong it. Ano, pagigugma sa...
1: Oo, ginabo ron.
0: Pagpalangga. Gabo, Ralin. Ay, good evening. Senyor, okay na. Dali, yan. Babur, dana. Sila Rokik Sakita. Good evening. Sanot lang advance happy 50 birthday sa asawa ko. Mabuot sa July. San ora? July, Alin. Sa July ko no, imaw it 14, may daid nga gawas per me. Thanks, good, and God bless. Sige.
2: Happy birthday!
0: 50 birthday. Sige, sarot man sa happy birthday kay Uncle Puslo it kabugaw. Ano? Puslo. Puslo, good man. Abi ko manok ka taro Puslo. Itawo matagal. Diyan na malahayo. Sigura. Alexa Katrina Akabal Tabangkora, sadat happy birthday kay Uncle Poslo at Kabugaw Bata. Poslo, gito man tawa. Bawat ang isang at magbasa. Happy birthday, ha? Happy birthday, gid.
2: Happy birthday!
0: Uncle Poslo, oh, happy birthday.
2: Happy birthday!
0: Josephine Tasoy, ibaon mo, ibaon mo. Ibaon mo, kuno babes, baon, gid. Alexa Katrina Akabal Tabangkura, sarat lang kay Joy Joy it kabugaw batan nga bisig it photos it cheese stick. Ay tawi man abi ako na kadaghi man abi ako ya ma cheese stick mga mono ilasa na. Joke lang. Sarat lang sa uman no kay happy birthday kay Uncle Rolly Panado it kabugaw Altabas naron ta. Happy birthday Uncle Rolly.
2: Happy birthday.
0: Okay, Michael Agustino, sarot lang, Agustino Family Idol, nga pinamati ko sa kompuso request, panit nga maitom, rat sada tagaling. Danilo Jaime Ekabanti Javier, magandang gabi po, sarot lang, Jaime Javier, at kay si Mary Jane Javier, nga si Gabong Kita Doradio sa Dangkalan, Malinaw, nahadlok kita imaw ma, shout out sa kompuso, ay gali, ay kaman na shout out mo, nahadlok kung imaw, hindi shout out, oh my god, Brohinog Toto, just Jayski, request lang sigaw ng puso kay Manong Jiri, Boy Brohinog, kay Manang Marley Gonzalez, Team Song Gidnanda. Pero Noel, sigaw ko no, kaya mo. Hindi. Good evening, sarot lang, Idol Bell Banat, Idol Babes, Pintor 18, good evening, ganyan tanan, sa todo kong puso, kaya ako lugo, Ignay Bibi, Sabet, sarot lang sa Barangay Dagot Council, employees, BSWBNS, Tanod. Nga ka pinamati kita, especially sa amon nga mahugot nga kapitan na Cap Juliet Onyet Mel Gariho nga nagpupamati pag my time. May dahil nga gabi, Cap, sige padayon niyan sa ato ni mga project ka. Babo project ni Cap no sa Dagaw. Mga drainage nga wagon at pagbaha because itiguhan kita sa daroan ng engineer no. Pag-usot ng mga tubig kasi magumpat sa mga kasapaan no para di magbaha ro sentro itang Dagaw sensiin nga patiriya sa may Klatsutsi no karon sa may magapos it ano ani Klatsutsi ag ani pero Noel ka sa tawag di ka sa may ano nga raho ali ali smart pasugod ano ni kandon ano yan nga lugar no ning ipat ako man ho sa di karon nga diretso oh may mga drainage ng bago. Sarot kay Mama Joy Inha sa Aklan from Canada. Joyce, Joyce May Akabal Tabangkura. Ang Sheila Roque Sakita sa at sa Juni Sakita nga always it gapinamati. Advance happy birthday pa! Advance!
2: Happy birthday!
0: Sa New Washington sa Pinamukan. Sige, panit para kay Nong Noel Mansayon, kay Nong Inday Mansayon. Agas kay Nong Pino sa mga Maitong Lovers na para sa na-request mat panit kay Michael Agustino.

Para kito kayo nung Dodoy nga mahugod mag ano sa tangke sa mga tangke boys na nga nagapamati man na sa New Was Agusan Siin nga party it probinsya itaklan. Patawin nyo man ako, Ikabanti family, Scala family, aga especially sang ginikanan nga si Tatay Nilo, ang nanay Esperanza, nga nagagubog-gubog ito habang kapamati sa kapuso. Thank you so much. Sige, ag-request man na kay Tatay Doming Abi, isa pa, anong isa pa? One more chance? Sige, bakang taon tagalin sa Doming karon ah. Sa mga Eskala family na, ha? Ginaman kay, di na to gani, kay naman, maluikal. Lin-Lin de la Cruz, I watching idol, I'm watching, babes. Hi, babes, sige, kanta. Ron, ay wow, anong title yan? Aha, kapamati kita, karasin ng apron mo sa heaven. Gatim din ang Lin-Lin, ha? Ay, ni man dumdumangin aton si Sinong Efren no ana gitang paborito ro kayong tahon man yung kompuso. Gadin din anang ha halong kapermia. Good to lang family Gabino, magharing talantad iya sa Ilaya Uno tangalan Aklan details from Bargat. Thank you po. Kay Rachel Bilinario, Rapis Rabon, shout out. Kanya na Evelyn Bilinario Rapes, tatay Severino Rapes, una sa Barangay Bagto, Leso, Aklan. Sige, good evening ha. Kay Loli Canisio, dito lang the Aunisio family sa Morales, Canisio family sa Morales, Andrada family, haling kay Pagong Rupag Panamiao. Good evening na Pagong It Boss Wa Generous It's Jindros Il o It. Sarat lang kay Mar Pilayo sa Libagod Makato. Ako lang nga pamati. Sarat man kay Mar Pilayo sa Libagod Makato. Aling kay Jindros. Sarat man kay dubli na. Yomar Navas, good evening. Sarat lang kay Nanay Nilda, Tatay Minong. Kapamati kita permis sa panipiyason Manalaga. Good evening ha. Thank you so much. Banat, Tay Domeng, ano'y kantahon mo? Isa pa. One more chance. Sige, para sa mga loader, mga loadsta nga nagpamati, request it. Isa pa ako, no? Isa pa, inday, bitin ang isa. Dalawa na. Yeah. Woo! Fred Jomer Constantino!

0: pare Rosilo sa guba.
1: Tamyo ko itudaya din nga gabi. Pero sana si Larry Toriano, ganun sa si Milos Toriano.
0: Joel
1: Rosilo. Ang bilog na pamilya. Saraya nga rin, nag-request saraya nga rin kanta. Tamyo ko man. Madaya din gabi. Kabay nga una ka mo sa madaya nga panalawason. Sa madaya man nga kimtangan. Happy listening lang saraya nga rin programa to. Turo kong puso sa Radyo Turo, kaibigan mo.
0: Sige, thank you so much kay Tatay isa pa. Kay Tatay isa pa. Kay Tatay Doming, no? Aha. So, good evening, Katunong Lobel. Haling kay Ma'am Sabal, Sir Gardo Sabal, nga nagpamatik at katon sa USA. May dahil nga po na, ha? Ma'am, sir, bubakasyon mo kamay sa Aklan para maka... Pupuligos mga kabayan sa Boracay. sige, agay naman, okay. Hindi na to kay ina kita. Magbabuunta na. Idol sa rock sa ulit kay Paring Barok Pilayo na nagpamatigid. Paring Barok! Shout out! Bakas na lumipas, idol request. Ninong Uloy Parohinog at Junior Loter. Haling kay Jay Ski Parohinog Toto. Sige, wa sinong lari absin ba taos para Nobel kung kaya na ra. Sa atong lang sa Igbata sa Panipiaso Nabas Rata nga pinamati kita makarang oras kay Rina Nabas Rata. Agina man kay aha, okay, si may yapas babaw. Good evening kay Leomar Nabas, sa atong lang kay Laika May ag Lailin ag kay Manong Lito ag Manang Inday. Mang ano ra sa manggad nga pamati kita. Ginaman kay Loli Ginisio, dito lang si paring Boy Ambito, aga na asawa nga nag-unga, si Gerald Justrel, greet ko lang from Pagong Itnyo Buswang, kay Jean Rose, greet lang sa bagay, sa Yawan, aga pinamati kita sa pamilya Taiko, agya sa Porokdos. Generous Lee, idol, sarot lang kay Paring Barok sa mana. Brian Kimpo, sarot lang kay B-Boy Albert Mendoza, kay Mark Turiaga, thank you, idol. Kay Marina Maipa Garcia, sarot lang kay Tatay Rudy sa likod it Royal. Tatay Rudy, good evening na, ah. Anook, manok nga pula, para novela. Sadahin doon na ra, kaya ni para novela. Sige, banat, Elizabeth, request ni... Nang Erlin man, ang ano ko na to? Do bato pa humukon, agro bantiling ko ng bato pa humukon. Sige, palutawa ro, ano ah, gabok ng kahoy ah.

0: ning galinaw kay Sir Dodoy Mansayon. Sir, good evening gid ag sa bilog ning mo pamilya gina kay Nuno Rinaldo Quare ag Bibi sa bilog nga pamilya. Good evening gid ag kay Nini Maria Gali sa Manila ni. Good evening gid na kay kinyo nanday Nini Aileen kay Manang Imbek ag tanan-tan magmahud nimo na. Good evening gid ag kay Babet Itura Quaterno. Good evening kay Ma'am Elisa sa Germany Ma'am. Good evening gid ag ina kay Nini ag kay Joel Balondo. Good evening ag mauman sa iya sa Andago Gali kanday sa mga Pabirik Boys ag sa Valencia Family. Good evening gid ag sa akon nga mga kaguman ko nana sa New Buswang sa Kinisyo Family kanday Pagong kay Lloyd ag sa tanan-tanan ni mga igmang hodto. Good evening gid ag imauman ito sa Barangay Morales. Good evening sa tanan-tanan mga Kinisyo kay Manang Violeta Kinisyo ag kanday sa Morales, sa Sentro Morales gali sa mga Ambrosio Family. Tanan-tanan mga Ambrosio Family, Quarry Family, Santiago Family, ag tanan-tanan nga mga pamilya, Itambong Andrade Family. Salamat nga po.
1: Thank you so much kay Nana Elizabeth sa naman kampiyon nga komposo. Good evening, Idol Bill, pa request lang kayong lawaan, haling kay Vilma Bargat. Na kay Rizel Bilinario, Rapes, Irabon, Idol Songgod, sinanay ko sabi niya, pa-shout out daw. Par great pala sa Modrabels. Namon, advance happy birthday advance. Ha?
2: Happy birthday!
1: Na kay Nanay Evelyn Bilinario Rapis, una sa Barangay Bagto Leso from Rachel Bilinario Rapis. Love you Nanay. Ay handa ka na eh, ma-share ko na ko. Victor de la Tonga, good PM, Jubel. Nakita mo nung Victor nga na. Malabo tayong mataw ni para nung Victor nga na. Letter L ka na ay ako. Obramot ay letter J. Ay Jubel ta. Aganda Bautista, satot lang kay Julie. Nga pamatik at makaroon iya sa Danawan. Good evening na Julie ha. Amit nga pagpamatik. John Lloyd Gumban, good evening Idol. Patamyaw iya sa Agbanawan, Banga. Live watching, favorite ko gido komposo. Thank you so much gid ha. Nadal Donald, shoutout lang habang gatagay kami dito sa Richard, Rogelio, Fernan, April, Rosel, ag kay Ricky. Sige, Maribel de la Cruz, good evening shoutout man. Sa kami iya sa pinamati kita sa Magdalena Village. Wow, thank you gida. Jean Rose Lee, Idol, pa request lang paring Barok Pilayo, Alibagon Makatuit, ano no, Tuburan. Kanta ng Tuburan, magduga. Kanta ng Elizabeth Kaina. Kanta ko tayo kayo, wapa. Kanta ko na. Late to take ka. Tuburan, wapa. Iba si, ay, ang ayang na itong oras. Ha, Toto, pay, haba, kanta sa lokay na. Pasyot Aquino, Aunusio. Ano, Pasyot Aunusio, ninong Johnny Inicio, at si Alvin Inicio, greet ko lang si Pagong It Buswang. Sige, idol request lang, paring Barok, Italibagon, It good evening sa atin lang. Gapangyapon kami, Sir Rex Pilayo. Idol, request lang. Rose Rex Pilayo, saman. Rosuga, adobo, alang nalangka ang may ibis nga gulay. Sige. Manok ka pula kung Pre Noel, oh. Kina pata request, oh. Tirahabi na. Si Paring Barok Pilayo, Alibagon, sa Makato. Request lang. Sige. Tanawin tayo na. Good evening, Idol. Haling kay Sir Cloyd ba? Good evening, Sir Cloyd. Nung oras na sa USA, kay Ma'am Lily, no? Sa umay, may dahil nga pagpamati. Idnalin Dulinog, ka Nama. Good evening, Sir Atlang. Kay Tatay, a friend. Nama, nga gainom, itanduay habang ka pamati. Ito do kompos. Sige, Banat. Tayo-tay, lukoy. Hanapin mo.

0: Xin chào lắng à. À Linh Mây có sự ảnh xin hạ.
1: Và Makassar, you know, with Redhorse and Magamik.
0: Oo, yun yung
1: vitamins do, vitamins.
0: Inagali sa bukid, halipatan kung ito na akong mga anigo na sa Bonderi si Pictorao.
1: Kaya na panay mo yung nabawas Pictorao.
0: Ah, si Kordi Pedrito galing
1: si balik sa
0: lugar. Si Kano na.
1: Say, mole-mole na talaga, mole.
0: Mole ah.
1: Sige, ano pa?
0: Una naroon sa Ilawon, naroon na kanday parte na sa may Carling, si ni Diling, si
1: Leon,
0: Inday Claring, na sa Jimmy Unag, si sanday isot nga ay Paribago, ang sa panuna Atong, pinamantin, si Ruel, si Juliet, una kanday Marie Anita, sanday panuna ni Karo yun, tanan-tanan sa
1: Igmanhod ni ano ho ni sa netikaron so nahan ni ano ni tobos ni uncle ano nga raho eh mga Cebuano na si
0: say Corona na Jimmy
1: bukod ni Yabanda so boss ni Kulmami day dati di karon sa patak pa sige ah basta mga Cebuano pamilya na
0: Atan ah
1: ah Igmanhod pa ni Atan si Alipat
0: Jumari.
1: Oh, na, sabilog pa.
0: Si Herman.
1: Na, si Herman. Herman. Ang pinamati kita rin. Namuslahan ako, Permi.
0: Oo, oh, okay. Kuhan yung mga, lumpidin yung mga unga. Oh,
1: sige, tingin sa mas, Tatay Logs. Sige, ang mic ibalik. Ay, Dalin Dolinog, Nama, good evening, sa arot lang. Kaya kay Tatay Efren, Nama, sa inam itanduay, naminam tanduay, gapamati kita. Tingin sa mas, kuno Iber, halin kay Lisa di Tomas Monyes. Dinilo Jaime Ikabanti Javier, sarat lang sa Alibagon Idol. Kay Juan Ikabanti, nga gwapo, tanan Javier family sa Alibagon. Thank you, kid. Ginakirubilin taglay, Mansuito. Good evening, sarat lang sa Mansuito family. Advance happy birthday. Myself, July 13. Thank you po. Aba, happy birthday, ha. Ay, nanot. Bayag na ako. Ano ni baigay mo ta?
2: Harap. Happy birthday!
1: Masaga ta na pindot.
2: Happy birthday!
1: Happy birthday in advance ha, Madam Rubilin. Taglay Mansueto. Sana makangay mo kami. idol request lang, panit kami ito. Maganda ka unmana. Ano man si Parelo Likinisyo. Tapos yun. Christy F. Iligan. Good evening sa Rotman. Yes, sa Fernandez family. Sa Dinamuan Norte. Ag pasakop lang man kay sa Iligan family sa Barangay Muging Banga ag sa Pampango Libakaw ag Aklan do Lansiso family ga pinamati kita inyo kada Domingo thank you gid katonon Lobel Danilo Jaime Kabanti Javier request lang si Jaime Javier it Kuratsoy ay do na marumba kami man ang ano may at pagkataon sa Lobel sarod lang kay Uncle Boy nga ga ihaw it pantat bao Trixie Kate Taladro ba good evening nung boy was like yung manabi ko na tinihaw na. Good evening na kay Lods Tyron Taladro, no? Sa kabatanga kay Junior Jake. Panat.

0: Thank you. Kanday kwa no sa mga sa Lakaon no, kanday Tabernal, kanday Tetersing, kanday Edgar no. Kanday Rosano aksin yung mga pamilya no na kanday Kulistor, kanday Nining una aksin yung mga unga man na kanday nung Daniel na kanday Basyo na. Kanday Ronald na sa tanan na sa Lakaon na. Sige. Thank you.
1: Okay, petot pare. Jan Carlo Hosto, shout out lang, pabati kami iya sa mga bugobahay batan. Naga pinamati gid makaron, request lang gali it kahit maputi ang buhok ko, buhok mo. JSK Prahinog Toto, shout out lang kay Jeffrey Dila. Biga alias Mangit una sa Leso. Jocelyn Rafael Gribni, shout out lang sa tanan taga Hawili. Labi na gyud sa pamilya ko, Daroy Tagumpay. Wa Tagumpay kada. Ay, good evening man, oh. Good evening man sa kay Boss Sirius Dizalin, kamo mag-hire tracking. Adto kamo sa Sirius Tracking, on and managed by Boss Sirius Retolin. May 6-wheeler, may 10-wheeler, prime mover. Kamo magpakot inyong mga yakot na, mag-deliver bagas, o alin man na klase, mga lipat bahay na. Pwede kamo ka-text sa anong numero. 0918-451-5869. Kamo man magpakit, pamahaw, pang, pang, ano, sausaw sa kape, toasted man o munay. Ato ka muna sa DNGB Kiri, located at Sito Baybay ang Dagaw. Onan managed by Nong Darwin, Nong Marlin Dimo sa Dimo ang Gregorio Family. Thank you so much sa mag-asawa, ng wag-itsawa, ng support man sa todo komposo. Again, nakaman sa mayinyo buswang, di ko magato sa magayo pa. Ato ka na sa Bambis Bikiri, onan managed by ng Lini ng Cesar. Figueroa, sige masa, sige ba, tinapay na. Nagpamati man sa ng Elisa Una, Brillante, ng Lerna, ng Lena Gallego, ng Rose. Akin ang Nuno, Bindunggohan yun na, nagpamati. Matatay ang boso man, Nanay Bimi, akin naman kay Nini Clavel. Ina kay Parimulong, nagpamati. Kay Nanti Rabal, itong amigo nga gwapo, nga pinakamaisot. Nga driver, inasan nyo, buswa. Dahil nga pag papamati, may sinakaagi ka man na. Ay, good evening man. Thank you so much man sa Jigs Video Rental. Kamu mag-renta it mga video okay sa mga okasyon nyo. Birthday, bonya, kasal. At doon ka muna sa Jigs Video Rental namtang sa Kabatangan Makato. And managed by Engineer Jake Taladro. Ang sa anang ang mga gwapuhon kay Lods Tyron Taladro. Sa nagdaiwaron God liver ko. Gusto nyo magrenta, no? Itlamisa o bangko. Ay, available kita na sa Batangan. Di ka mo magpalitik pa, ha? Abura ng mga bangko una o lamisa na ang kamo ato sa Kabatangan. Ina kay Engineer Jake Taladro. Kay Lord Tyron Taladro. Okay naman sa Katkat Aglores Barbershop. Kamo magpagwapo, magpaahit, magpa-kiss-kiss kay inyong bungot. Ando ka mo sa Katkat Aglores Barbershop sa Makato Public Market. At kung kamo man mag-grocery, ito kamo na sa Crossing Tugbungan sa AAA&G Wholesale and Retail on the Manage by Miga Jerlyn Migo Early Relator. May mga bugas na nare-sari. Nga bugas grocery, soft drinks, mantika, may 10% pa. Agi naman si Madam Jerlyn, no? Migo Early nag-monitor ang nag-bantay permi sa AAA&G Wholesale and Retail. Nanagdinda, Tati Roger, ng Ami, ng Andres, ang ng Teresita, sa Gayapon, no? Nung Aaron ina, Katabera, sa kanyang Pilipino Sidor na, may dahil nga pag-pamati. Na kay Migo Gary Alvarado at Barbiro nga gwapo sa Tating Ray Street, na kamong pabugog pirmi barato na gwapo ka pa sa Gary Barbershop, ina kay ng Melanie Estoban, sa nang asawa nga gwapa, ina sa May, ati Gayon, agina kay tayo unong ag naing bayi, nagpapamati man. Sige, banat babes, ano ikan tahon mo?
2: Ipadayon ko kay.
1: Ha?

0: lang. Teleboy. Na mikropono. Madi magpaulit sa Elizabeth ay harang magamig-gamig nga ra kabawa. Pwede mong bagay gubat makara, gubaton, wa.
1: Masakit yun ako noraan ang hawak.
0: Ah, hawak. Ah, hawak ta.
1: Ang likod.
0: Agoy, ay alin, banyosan, it, guy, ah, o.
1: Kung di check doon mo, ay, agoy, agoy, sila na rin yan. Ay, agoy.
0: Hello, ikaw, sige, ah, pero Nobel man, ah. Pero Nobel, ano man, abiri imong mahambay, ay, kinaros, abiri, makarang, ah, ugan-ugan, nga, pinuta na yung mikropono mo. Ugan-ugan, nga, panahon, ay, kinangan kita maghulid-hulid, kara.
2: Bakit? Ay, bagong abot na nang akwan.
0: Alin?
2: Inaswang. Mapuwa-puwa.
0: Ikaw na nga to, doon man yung rason. Basta balik.
2: Ay, imaw kita, Abid Pirma. Kada katapos at buga na imaw.
0: Amaw, watat pagkaubos ron.
2: Ay, alin mo na, naka-timing. Wrong timing.
0: So, Pirma. Kamang kita, okidok-idok kita ito. Sige. Oh, sige. Ah, babe, sige. Ikaw lang, ma. Ikaw lang man, ano, sabat it minatoda. Aman, di ka mag-hulid, makaray. Ah, nandod, atis nandodoy kay mo karang mag-binalibad ka. Oh, namig ihot bangus karag. Ah, man, di ka magpaulit, babes. Abi, ay harang bagyura.
3: Kay ka ang hit sa imo.
0: Abo! Abo, tanigutugan kay ina. Wapay na kapaligos nga tayo.
3: Ay, tama, ginagot.
0: Sige, ah, abong banay na. Tilogoy, Tradsoy, hanutin mo na, Pero Noel. Ah, para sa request sa Tradsoy, ang manok ay sunod lang ay YC ng Larebe. Ah, naging mga kayang tahon na, di kaya ni Pero Noel. Ah. Sa sunod lang ah, Sunday. Sige, banat.

0: rin tayo obligar sa utot lang, ha? Obligar mo yung simple ba ka, o?
1: Abot din ang mga
0: kay Buboy, kay Bunbon, nga ka pa nga tigidak ninyo. Salamat. Sa inuman.

guitarra, si Papau, si Papau.

0: Talaga?
1: Bisa tumar-tumar.
0: Aba, berhenti.
1: Oh, nak tumar.

0: Oy, shout out kay Albacino GG Albacino Agustin. Shout out lang sa kanilang ay Buweho Malinaw. Dito lang sanday Auntie Diling Fernando Agnang Jima Agustin. Aha. Kay Ernie Nacion, good evening, shout out man. Kami iya sa Bulwang naman siya. Duay-duay, greet ko lang sa Idol, Idol sa Madalag Balagtasan, sa Family Salvador, Nacion Family, thank you, Gid. Lagi naman kay Jaisky Perohinog Tuto. Shout out Idol Lobel, no? Sa kay Jeffrey de la Vega, alias Mangit, iya sa barangay Kamansi Batan, Sitio Ilaya. Lagi naman kay Arnold Tayam, Talha Martin. Ma'am, request lang itsong kadungganan. Ah, banyak tauras. Ay, Michelle Taiko, sarot lang. Idol, good evening. Kay Siren Remia, sarot lang iya sa Alnabo Norte, Carillo Road. Kaday Nanay Idel, ag BC8 Pindot sa Anang CP. Ag kay Tatay Diosdado, nga patayot a Anang Tuba. Nga may ice. Aba, pwede. Ice to ba? Nancy Paolo Malacan, good evening. Shout out po dito sa Katiklan, Malay. Kay Rex Pilayo, Idol, good luckan ikaw, sir. Ano? Good luck. good luck. Say good evening, ha? Rex Pilayo, thank you so much. Thank you so much, good, no? Sa series tracking, Bo Series Nitulin. Siyamat man sa DNG Bikili, ng Darwin, ng Marlin Dimo. Siyamat sa Mamis Bikili, ng Lini, ng Cesar Pigirua. Siyamat man sa Jix. Video kay Rintal, kay Lodge Tyron Taladro, kay Engineer Jake Taladro, sa Katkat Aglores Barbershop, thank you so much. At sa AAANG Wholesale and Retail, kay Migo Arley, Migo Jorlin Masigon, sa mga Masigon family. Agi naman kay Migo Gary Alvarado, atong barbiro nga guwapo sa Tuting Ray Street. Thank you so much. Kidwang tatura sa atong pag pangalaga, Rose Ninolia, good evening idol. Next Sunday, yung magkita magkirlita, ang partner technical, katodong Reggie Plasio, same time, same station. Ako naman si Katodong Lobel Quarry 18 ng Radyo Todo, ang kaibigan mo.
1: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi lang sa dami ng pinagsamahan, kundi sa kalidad ng ating pagkakaibigan. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
0: all weekend long. 88.5 ang radyo na kaibigan mo.

0: More hits when we come back. Stay tuned. 88.5 Rock Live Todo.
1: Ang radyo na kaibigan mo.
2: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang giniinom naton, hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agod nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga infeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayan it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mamakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
3: Pamatian naton, ro testimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
4: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may matyagan ako sa akong ngawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na wapakagamit, mag-try na kamo at manami raw impact sa akong ngawas.

0: Life Extension Vitamin D3. At ngayon, ating pakinggan si Roberto Bunhayag.
1: Pwede ba makausap si Sir Roberto Bunhayag?
2: Ah, yes po. Papa ko po.
1: Okay, so meron siyang complete na heart blockage raw?
2: Sa heart pulse rate niya po, mababa.
1: Yung pulse rate niya mababa. Nakatulong ba ang Life Extension na product sa kanya, especially yung Life Extension Vitamin D3?
2: Bali pang upat na makapa na. 4 months ka na, nag-take ng...
1: Paano mo masasabi na nakatulong? So ano yung improvement na nakikita mo sa kanyang medical condition ngayon compared before na hindi pa siya nakagamit ng mga products ni Life Extension?
2: Cramps, good yung paa niya, sir.
1: Oo, tapos?
2: Yung pulse rate niya po, nagtaas na po siya, hindi na po mababa masyado.
1: Before po siya pumunta sa Life Extension, naka-visit ba siya sa ibang mga medical clinics?
2: Na-admit po siya pa, anuhan po kasi daw siya na ano, cheesemaker.
1: Pacemaker, okay. Okay, so that's why pumunta kayo sa Life Extension kasi narinig nyo sa radyo.
2: Nakikinig kasi sila sa radyo.
1: Nung pumunta kayo sa Life Extension, binigyan siya dito kasi sa record ni Sir, binigyan siya ng 4 na Life Extension products at isa po dito ay yung Life Extension Vitamin D3 po natin. So,
2: opo, yan na po yung maintenance ng papa ko.
1: So ngayon, makakalakad na ba si papa mo?
2: Nag-garden na nga siya. Hindi na siya hinihingal.
0: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life.
3: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ang may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
4: My family history ba na kamuhusang diabetes? Mag-TDX 500 ka! Mataas ba na ang imo blood sugar? Mag-TDX 500 ka na! Mag-TDX 500! Ang may powerful compounds! Ganagapanubos ang imo blood sugar! TDX 500! Garantisado! Epektibo! Aramis Mo! TDX 500!
5: Santhon Gold Coffee Mix.
6: Ako si Malu.
7: Isa ka teacher.
6: Nabatian ko ini sa radyo ang Santhon Gold Coffee Mix nga may kulay in kape ko ini adlaw adlaw nahagan-haga na ang akon joint discomfort na enjoy ko pa ang manamit na sabor.
5: Santhon Gold Coffee Mix.

0: na mag-order sa 262-7165 o sa 272-1083. At sa andang Facebook page na Navarra Food Products Kalibo. Tandaan, basta kalidad, barato ag manaming frozen food products, dapat tata Navarra!
1: Isang kwentong tagumpay na naman ng Rice Coffee.
2: Ano to si Biro sa Biliran? Dati tumawag ako sa iyo kasi nakikinig ako lagi sa programa mo. Mula noong October, nagkaroon kasi ako ng diagnosis sa prostate. Ang prostate ko mayroong bukol, tapos narinig ko sa programa mo, ang coffee. Mula noong October, umiinom na ako ng Rice Coffee hanggang sa ngayon. Noong naglaboratory ako ng Kuya Boy, noong October, naglaboratory ako sa isang laboratory. Awa ng Diyos, malaking bagay ang Rice Coffee sa akin dahil nawala na yung bukol sa prostate ko at saka lumihit ng prostate ko.
1: Ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na katibigan mo.
4: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
3: Ang radyo na katibigan mo. Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na katibigan mo.
5: More music, more fun. 88.5
3: Radyo Todo. Ang radyo.

0: ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. Today's best music
1: all weekend long. 88.5
0: ang radyo na kaibigan mo.

Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Sa mga panahong hindi mo na kaya, may malalapitan ka. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.

0: Ito ang Radyo Todo 88.5 FM. Ang radyo na kaibigan mo.
1: Hindi kami kailanman titigil sa pagtitiwala sa iyo. Radyo Todo, ang radyo na kaibigan mo.
0: From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwalaan ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: ibibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Alas 5.12 oras.
0: Todo Berrada. Todong balitang ihahatid ng mga batikang Todo Reporters. Mula sa kani-kanilang lugar na kinasasakupan. Todo Berrada. Walang pinalalampas, walang salto ang mga kaganapang gigising sa bawat umaga nyo. Todo Berrada. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong berador.

0: Lo son Visayas Mindanao, Banwat Kalibo, Provincia Taklan, Kabilugan nga Islat Panay, Western Visayas. Magandang umaga po. Nagapagayagon programang Todo Birada. Makaroon sa edisyon adlaw kita nga Lunes. Petsa 13 yun. Sabugan kara ita Hulyo dagong 2026. Hayos kumatunga yun kita ha. Hayrong bugan ita Hulyo kinakomponihan it 31 dias ngani sa pizza 16 ay tunga sa bugan yon aga 15 lang dayon dong nabilin Agosto yon dayon September, Oktubre, Nobyembre nagagapit dong kamatuoran nagagapit rong ging takda it komelek aro ging tagana ging schedule ging takda no akon sa mga tagalog pa mga katuto rong barangay agsangguni ang kabataan election ro aton nga senado busy sa impeachment di ba ro aton nga kongreso masangag-sangag man ay bangod nga ni kurayang flood control controversy. Ayan, parihas handang masako. Ro Senate ay sa impeachment. Ro Congress ay sa flood control scandal. Ro COMELEC ay nagapamatyag man sa rayang pag-abuton nga Nobyembre Diyos. Ay pila lang abi o, Hulyo. Agosto, September, Oktubre, Nobyembre. Ayos apat nga bugan yun lang. Ay Nobyembre 2. Roging tagana ita Commission on Election nga election ita barangay agsangguni ang kabataan. Gani hindi ka mo hingawa kung may mga nagalibot-libot ha sa inyo nga mga kabarangayan hindi ka mo hingawa ay siyempre makonsider naton nga election season makaron para sa mga taga barangay sa SK ag kamanaman sa barangay nagapaabot kita ita pagpanamyaw pagpangamusta pag-abi-abi, pagsampit, pagdapit, pagguyod. Sa aton karang mga linibo-libo nga mga suki. Linibo-libo nga mga tagpagamati. Linibo-libo nga mga followers. Ita programang Todo Birada. Ro aton nga mga kaigmang huran abroad ha, around the world nga nagapamati ag nagatutok gon makaron. Siin man kamo. Ag anuman nga oras una kinyo makaron ay maayad-ayad lang gid nga agahon ay agahon tabi agaagat riya sa Pilipinas agroaton nga Philippine Standard Time alas 5:17 ay una kinyo anong oras man magamig-gamig ay panyempo pasagamat kita ay bilog nga gabi eh uwa yun gid imaw mag-ugan maghuwas nga nagawisik-wisik yang rumanipis nga asaw-asaw uwa yun gid imaw magabunok ithanukoy pa mga katudo diba ga ay nakagawa yun do bagyong Inday pero kamustahon sa gihapon naton rong dagagan ita panyempo ay nagapabilin sa gihapon dong epekto it hanging habagat may mga lugar nga mauganon may mga lugar nga ging baha-baha Rodabaw, uwa makasalbar. May part it Iloilo. May part it Antique, nga grabe man dungugan mga katodo. May part man sa Palawan, nga grabe man dungugan. Ngani, may mga lugar iya sa Pilipinas nga uwa man maapekto hiit bagyo, pero apektado kita sa pagguyod ag pagyamar ni Inday sa hanging habagat mga katodo. Ngani, hindi man kamuhingawa nga kon duugan sa hapon hay tumugpa, rongugan sa gabi o kon aga-aga hay tumugpa dagaron it hanging habagat mga katodo. Rong islat Boracay uwa man makagampuwas kay habagat. Binaybay manana kurayang nagtaliwan nga adlaw mga katodo. Mangod nga ni ko epekto man it bagyong Inday ay ana nga ning ginaguyod. Ginayamar. Agina pauga nana. Arong habagat mga katodo ni Inday. Ay tao ba yung makaron? Ay pagtutangda ko kaina sa kagangitan, may posibilidad yun makon nga magngirit yun si Haring Adlaw mga katodo. Nagun siguro ra nga so silak-silakon. Agod do mga uwa makagabahay makagabayon. Do uwa makabugad itandang linabhan, makabugad yun. Tama pa silak-silakan para gahumot. Pero mga uwa it kahoy, makabusak yun at makabugad-bugad, di ba nga? Pero uwa makabugad it pagay para maipagaling, ay makabugad yun. Agrurayang mga nagalingkad, ay pwede yun niya makalingkad mga katudo. Taton niya mga chikiting, abi bangon yun kamo, bangon yun. Ay may klase. Uwa it rigla makaroon do aton niya kalendaryo, ho, kulay blue. Pero pugagid lang, Domingo eh. Uwa it nakatagana man nga holiday. Makaron nga bugan it Agosto ay waman kita't may nakita nga kulay puga ho ay. Ah, patimaan nga kung may puga ay may una ron nga piyesta opisyal, di ba? Yani, bangon yun sa aton nga mga chikiting. Ag magbulig-bulig anay kamo sa inyo karang mga ginikanan. Ayro inyong ginikanan sa yud ko nga naga kino sanda makaron it inyong pamahaw inyong bayon. Ag maguwas nga naga kino ay naga takaw-takaw man it pag panilhig, naga takaw-takaw man it pag kusot-kusot it linabahan ha, para mahingagaw kon sumilak hinduna. Aga dispis man nga tumabok dayon sa andang nga mga trabaho, sa andang nga mga obligasyon, aro inyo karang nga mga ginikanan. Sa aton nga mga tricycle driver, bao Maria Kagosip. Makaroon yun nga adlaw. Iga patuman do rayang toda uniform. Iga implementar yun dong toda uniform ha. Agklaro man kay SB member Matt Aaron Guzman, ngayon mga exempted yamang, hayro mga TUDA association nga nag-submit it pangalan sa TTMD para kung in kaso nga madakpan, mabirify rito nga uwa pasanda it uniform ay ito pa sa printahan, uwa pa matapos mga katodo. So exempted ka mo ay 500 pesos rong multa sa magabayular. Makaron nga adlaw ron igapatuman. Base sa interview naton kay SB member Matt Aaron Guzman. Gani ro mga uwa it uniforme kara ay kitaon gid kamo. Makita gid kamo kumata it aton nya mga taga Kalibo Auxiliary Police. Ko aton nya mga kapulisan. Ko aton nya mga taga Highway Patrol Group. Agka man naman ko aton nya taga LTO. Ani kinyugid nakabantay ruanda karanga mga mata. Aga kabahutay limang gatos eh.
1: Ang inyong mga bunga nga wala.
0: Halimbawa, uwa ka pa makatiyog, uwa ka pa ka-pick up it pasayrong hidakpan ka, tatapos limang gatos pisos yagi. Good morning man sa aton niya mga ma'am, sa aton niya mga sir.
1: Tama, walang mataas, walang mababa, patay-patay.
0: Good morning man sa aton niya mga taga temporary public market ha, kamusta kamo? Kamusta ro inyong pamaligyaon makaron nga aga-aga? Gabi yun git, durayang nag-os-os ko andang mga produkto, mga tinugan on. Ginadagan ang daya sa kalibo para nga ni nga maibaligya, ha? Huwag baga maapekto, hey, kurayang pag-ilinugan. Perrada, perrada. Kabostaro supply it baboy. Kon baka anuang wa takitat problema ay wa tat ESF. Ayro may ESF makaron durayang baboy. At sa may meeting nga ni makaron eh, ala una eh. Kon hindi ako magsagay. Ito sa sanggo ni ang palalawigan hall, no? Durayang mga manog alaga ita baboy ay ginaistoryahan do posibleng epekto ita ESF. Agka manaman do presyo a it buhi nga baboy. Agropag alaga it baboy para maging safe sa ESF mga katuto. Masaroyon do mga naka-agenda, ha? Sa andang hinunanon today, ina sa sanggo ni ang panlalawigan hall ang mga katudo. Good morning man sa aton niya mga mangingisda. Nakabugso kon baga kamo. Ay sa hindi magbuhay, i-check naton dong report ita pag-asa. Pero manamyaw anay kita, ha, sa mga taga barangay Mabilo Kalibo. Ay kahapon, pero kasadyahan sa kapiyestahan or kalingaw-lingawan sa kapiyestahan ay formal yun nga nagbukas. Pinaagi sa sangka parada o mga participating team ang nagpasakop sa basketball, volleyball, pati man sa pickleball, aga pati man sa ML. O, may ML pa, ha? Ano pa nga mga pahampang may una? Masaro yun malang man, eh. Basketball, volleyball, pickleball, ag ML mga katodo. Soro yun, ha? Pero ro basketball, kompleto ro kategore. May senior, may junior, may midget, may mini midget. Oh, ka BM at sa may hampang eh. Aga hindo na, no? May hampang pagid. So, good luck at congratulations sa mga nagpasakop. Sarayang kalingaw-lingawan sa kapyestahan ita barangay Mabilo sa maabot nga bugan it Agosto. Good morning anay kay Kagawad Inday nga mat sa Ginaoy gid ko andang parada nga to kahapon. Rain or shine. Ag pagkahapon abi may sumba anniversary, no? Bilog nga akan. Iya sanda sa NBC gym. Ah, masadya man do sumbahan ay kahapon. Good morning lang sa mga taga Sitio Baybay, ha. Ag sa mga taga Pudlon. Ag ka man naman sa mga taga Tabok, mga taga Takas, kinakay Bosing Boni, Bonifacio Kunde, ha, and the family. Ag siyempre iyaman sa may Altamar, apang pang village, ag sa Sintro Proper. Good morning man kay Mr. Hill Regalado, ha, nga nag-monitor man sa aton karanga programa. Perrada, perrada. Aga siyempre good morning man sa mga taga Briones Housing, ha. Ba halipatan ta kunta sinang nini ag sinong muli ho nagatabi jun kato naga monitor. Agro pamilya rilo ag sinong Dulpo Morado, no, naga enjoy yon sa pagpamati samtang naga kapi-kapi. Good morning man sa mga taga barangay Naluok, especially sa Naluok Housing. Ay nagasigabong kita. Ina sa barangay Kaano, maayad-ayad gid niya agahon ina kay Kapitan Vic Mandal. Agka man naman sa mga taga Puok, sa mga taga Andagaw, ha, kay Tita Emma Vega. Ayan ay matsa mapa USA Temora sa Miyerkules ko, no. Iiwan na tayo ni Tita Emma. ma-trip to US. Sa Miyerkules, ano ba nato ni information? Happy trip lang, Tita Emma. Aga enjoy lang sa imo karanga bakasyon. Aga siyempre, good morning man sa mga taga barangay istansya. O na sa tatak militar at tatak milgar. Ayan, kay coach militar ha. Aga kama naman kay kagawad na Junjun Fernandez. Ag sa akon nga kumari nga nagamonitor gid adlaw-adlaw. So sa umana kay kagawad Junjun Fernandez ag kay Kapitan Daisy Andrade ha, nga nagamonitor man samtang nagahilay-hilay. Kinaman sa Team Buboy sa Buko, nagasigabong man doon ang monitor.
2: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Good morning kay Tatay Jesus. It Alcobindas Heavy Equipment Part and Supply. Aga siyempre, good morning man sa mga taga Barangay Tigayon. Ina kay Daddy Bert Tabasano, ag sa mga taga Tinigaw. Ag sa mga taga Barangay Linabuan Norte ha, ay nag-umpisa man ko nagtaliwan. Nga Domingo, Pizza 5, Ruandang Pahampang sa barangay in connection man gihapon. Asa nagagapit nandang akapiestahan. Asa bugan it Agosto. Aro piyesta sa Tinigaw. So good morning kay Nanay Cap, at kay Tatay Cap, ha, kay Kapitan Nini, at kay former barangay captain na Tuto Reyes ha, nga nagamonitor man. At kama naman kay Wonder Woman ha, kay Mary Ann Ratay, ang superhero ng Tinigaw. Good morning man sa mga taga-barangay Mubo ha, ina kay Kagawad na Junior Tori, kay Kumpare ha. Kumpare, good morning.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ag sa mga taga-Sila Serna, from Purok 1 to Purok 13. Ag sa mga taga-Uyuturong, nga suki naton ha. Ag ina sa barangay Bacau Sur, barangay Bacau Norte. Kay Kapitan Boy Aquino ha. Ina man sa Old Buswang, ag New Buswang. Ina sa may Sitio Baybay ha, ginatamyo ko gid ita maayad-ayad gid niya agahon. Good morning kay Mariano Salazar. Agka man naman kay Chodorico Chudosio, ina sa barangay Humarap ha. Agka kay Oliver Oliveros. Agka kay Jerry Puras. Agka man naman kay Danilin Melgarijo, no, nga nagamonitor man. Kay Jimel Moises ha. Ag kay Nung Gido Reyes nga nagamonitor yon. Kay Ampod Daglinin Torres ha. Ag kay Nung Lini Torres. Ag ginapatamyaw naro It's TG Boys ha, it port mga katodo. Ano bang rumining ita It's TG nga ron ay? Kay batchmate ha, kay Jacinto Turate, nagamonitor man makaron sa aton karang pagpakalagad. Ag kay Nang Rosie Isog ha. Ag kama naman kay Roy Buntogon, ina sa Kalibo Public Market. Kay GR Pasilan Nasunyo. Kay Maricel Castillon. Kay Eric Nazario. Kay Mary Ann Vargas ha, nga nagapanampit it kape. Ay tawa, ay kamit kape yan ni Dingdong. Kay Edward Andrade. Kay Ariel De La Cruz Milgarijo, no, ina sa istansya. Kay Salome Solina Sorilla Villanueva. Ag kay Karin Mayor. Ag kay Mami Jo Malapad ha, kay Jo White, ina sa barangay Puo Kalibo. Oh, Mami Jo, good morning ha. Hati manabi kamit kapi yan ni Dingdong ho. Good, makapainit-init man kami no nga daywa. O di nga ni kopi lang si Dingdong para makapainit-init. Good morning kay Efren Flores, kay Charles Domingo, at kay Marilyn Sacarias Igat ha. Good morning man kay Nang Hilda De Leon Igos, at kay Nung Buyeng ha. Nga nagahuyop-huyop kun sa Dagapugan. Good morning man kay Ristelin Agbinji Rotolo ha, sa Minaleso. Kay Bayet Bautista Yamog, at kay Karin Amara nga nagamonitor man magaron. Okay, Sergeant Nalumin, ina sa Provincial Capitol ha. Sarhinto, good morning. Kay Sarhinto Romel Murato nga nagapamati man makaron. Ah, ginatamyo kugid ita maayad-ayad nga gahon. Pero antes ro aton nya mga nagabaga nga mga balita, nagabaga nga mga issues. Bago ro aton karang nga mga headline mga katudo. Araanay unahon ta report ita Pag-asa. Direkta sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Pinagi kay katudong Al Cesar De Aurelio ro aton nga weather specialist. I-check naton, hindi ko naton pagpabuhayon pa.
2: Radyo Todo Live Report, Report.
0: Oh, kamusta ro panyempo, katotong Alcesar, pasok.
3: Magandang umaga, narito ang weather update sa araw ng Lunes, July 13, 2026. Nakaapekto pa rin ang habagat. Itong habagat ay naapektuhan ang malaking bahagi ng Luzon. Pero inaasahan na ito'y hihina. Bukas, inaasahan na hindi na ito makakapekto sa limang bahagi nating bansa. Ang magiging dominant weather system ay Easterlies. Itong Easterlies ay inaasahan magtatagal sa ating bansa sa susunod na 2 hanggang 3 araw. Samantala, yung pong low pressure area ay nasa labas pa rin ng ating Philippine Area of Responsibility. Base sa ating mga data ngayon, may posibilidad na maging bagyo. Pero mababa ang tsansa na ito'y pumasok sa ating Philippine Area of Responsibility.
0: Uh-huh.
3: Inyong papansin, malayo ang low pressure area sa ating bansa, kaya hindi po natin inaasahan na makaka-apekto sa ating lagan na panahon ngayong araw. Kasalukuyan, ang layo ng low pressure area ay nasa more than 1,400 kilometers silangan ng Mindanao. At sa ating lagay na panahon dahil sa habagat, itong malaking bahagi ng Luzon ay makakaranas ng maulap na kalangitan na may mga kalat-kalat na pag-ulan at thunderstorm, lalong-lalo na sa kalurang bahagi nito. Ang mga lugar ay sa Ilocos Region, ganoon din sa Bataan, Zambales, Pampanga, Bulacan, kasama na rin ang Tarlac, Rizal, Metro Manila, Cavite, Laguna, Occidental Mindoro, Oriental Mindoro at Palawan. Samantala, ang nalabing bahagi ng Luzon, kasama na rin ang Gambong, Visayas at Mindanao, ay makaranas ng maganda at maliwalas ang panahon maliban sa mga isolated na mga pag-ulan o thunderstorm. Ngayong araw may inaasahan tayong malalakas na pag-ulan, inyong makikita, dito sa kalurang bahagi ng Northern at Central Luzon. Ang mga lugar ay Ilocos Sur, La Union, Pangasinan, Zambales at Bataan. Kaya sa mga kababayan po natin sa mga nabanggit na lugar, patuloy pa rin tayong mag-ingat dahil sa mga posibleng pagbaha o pagguho na lupa. Although wala tayong gale warning, pinapayo namin ating mga kababayan nang babalak pumalaod sa ating mga karagatan, mag-ingat pa rin tayo dahil sa minasang pa rin tayo ng mga katamtaman hanggang sa maalon, lalo na sa may bandang northern at western seaboard ng Luzon. Ang araw sisikat, mayapong 5:34 ng umaga. Ang araw lulubog sa ganap na 6:30 ng hapon. Yan ang ating weather update mula sa Pag-asa. Ako po, si Alcesar D. Aurelio.
2: Radyo Todo Live Report! Report!
0: Abogid niya, salamat ha, kay katudong Alcesar D. Aurelio. Direkta nga nag-report sa Pag-asa Weather Station sa Quezon City. Uwagon si Inday ha, pero una gihapon do epekto ithanging habagat, ag dinugangan pa it Easterlies. Durayang panyempo nga sala sa init, sala sa lamig, nga nagaguyod manda itagayom, aga nagatugaman ita pagpauyan durayang Easterlies, no, kama naman ko habagat, ha, suraya ro posibleng nakakaapekto sa mabaho nga portion ita Pilipinas, no. May LPA sa guwa ita par may kagayoon nga more than 1000 kilometro pa bago imo makaabot sa dugunan ita Pilipinas, o galing maisot dong tsansa kuno nga makaabot pa imo sa finish line.
2: Ang bawat balita, hindi
0: so kabay pa ha, ipangamuyo naton.
2: Radyo Todo!
0: Samta nagahugag, rurayang LPA, ay matunaw imaw nga matcha ice candy. Ayan, ha? So, uwa itsansa ha, nga maging bagyo, uwa man itsansa nga makasun sa par, ay posibleng matunaw manyagi kuno, suno kay katudong Alcesar D. Aurelio, rurayang naispatan yuman nga sangka low pressure area sa guwa ita Pilipinas.
2: Todo berada, berada.
0: Good morning anay ha kay Jimel Moises. Ina sa Nabas ay nagasigabunggit ako no. ruaton nga programa, no? So thank you gid sa mga nabasnon, ha. Ag kamanaman kay Chodorico Chodosyo sa Humarap Banga, nagasigabong man kuno ruaton dito nga monitor. Ayan, kay Michael Isuga, kay Blinda Taay, ag kay Edward Andrade, no? Ag kamanaman kay Toto Roger Lucero Nagales, ha, and family. Ginatamyo ko gid ita maayad-ayad gid niya gahon.
2: Todo Berrada. Berrada.
0: Ro paganakawan nga ra, ha, sa Barangay Biryones ba o hay pati taro may lahi nga kuring hay hadalit ako manakaw mga katudo, grabe ta. Hindi na makontento sa manok, mga manok nga inugbuyang sinikwat papati kuring. Ay to tanawan nyo, abi, tutuyan nyo ro, inyong mga tiyo ro na, basi hasikwat man ko mga manakaw nga ra. Ay gaya ta nga mga inugbuyang nga manok, no? Ako Sabado, ro na panuhan. Ko mga tag-ana it manok, nga ro iba nandang manok, hay uwa yun. Aman, sinikwat yun it manakaw. Ayan. Pati mangit, sinikwat pagid. Oh. Grabe na mga akong manakaw ra uwa at may ginapatawad nga ni. Tagam ka mo, ha? Magbubantay ka mo. Oh. Robi Pat, ha? Ita kada kabaranggayan, bukod niyang ita Briones, ha? Dapat magpugaw-bugtaw ka mo. Uray ang sitwasyon. Ay kontento gid ko mga manakaw nga ra, makarang maugan-ugan. Ay siyempre, hindi kita halos makagawa ag makalibot-libot sa atong ugsaran. Ay maugan man mana, di ba ga? No? Nahadlo kita nga magbagatian. Aga manami dayon atong balikotot kung hikatugugan kita. Ay maugan, magamig-amig mga katudo, no? Ngani ay kontento gid it mga tikwian. Rayang mga magain it ginhawa, mga manakaw nga raro. Panyempo nga maugan-ugan. Ngani, bugbantay ha, pugaw-bugtaw man do aton niya mga taga-Bipat, ha? It kada barangay, pati ro aton niya Intel ita PNP, no? Ay mag o aligmat man magbubantay man sa rayang nga series o tagakawan ay haron nagapabaryogon maguwas riya ko nagtaliwan nga adlaw sa may kalye Bitiran sa iba pa nga mga lugar, ha? May isang katikiting ka to, medya nga ni hapanuhan. Oh. Pero ro mga pisonet, ha, kung amat, ang dagitang hasisikwat agasasamad.
2: Ang bawat balita, hindi palalangpasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: So, hindi na ay abuton ta si Kapitan Neil Candelario, no, bilang punong barangay. Ita poblasyon ay gaya man doon nagkakinatabo iya sa barangay poblasyon. Agbasi kung maitapik nandara sa liga, no? Agabasi kung makahinyo sanda sa aton niya mga kapulisan, no? Nga maghiwat it be police visibility, no? Patrolling sa mga kabaranggayan, no? May igtugon abis sanda man nga station sa Puok, may station man sa Kaano, may iyaman sa Kalibo, ay dapat siguro pawarang-warangon man doon ang patrol, pa-blink-blink man, no? Mag-blink-blink man. Kung amat, no? Para at least makita ro visibility ita patrol aga police ay mahadlokan do mga manakaw.
2: May punto ang bawat komentaryo.
0: Pablink-blink man naton samtang nag-warang-warang, pupamasyar, no? Kung may sapusinte ka mga gasolina, di ba? O krudo. Di ba, Colonel Jeric Vargas, my friend, no? Pawarang-warangon man naton, ha? Pupamasyar, pupangiho, no? Pangontra manakaw, no? Base ba karon mahiispatan matakitag mahidumugan matakita rin ang mga magait ginhawa o kung mga manakaw, di ba ya? No? Kani pawarang-waranga nga naga-blink-blink man ang iwag sa aton nga patrol. Oh. Pabugbusinahon man ko namat, pawangwangon man ko namat, no? Para maalarma. Arorayang mga gustong maghimo it magain sa aton nga mga kabaryuhan.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Good morning, anay, kay Midilyn Bilyami. Aba, ay sumupa ko ta siguro imot kuray ra kami. Or sumabaw imaw ko hasa-hasa ang atong adagan ni Marwan. Ha? Pili yang kuray o hasa-hasa. good morning sa pamilya Bilyami, pamilya Bantigi, no, nga nagapamati makaron. Ina sa Arcangel Sor sa may Banwa Karaita Balete, no? Kay paring John Navarra, nagapamati man, no? Ina sa Libakaw, mabaskog ro aton kara nga signal. Kay GP magpusawa ag kay Manuel Nimes, no? Ina sa Pinoy Libakaw nga nagapamati man.
2: Komentaristang walang sinasanto.
0: Ano ro mga mailit-init aga bugubantayan nga mga balita makaro sa aton kara nga pagpangalagad? Ro hinubaan Negros Occidental, ha? At tinama itlinog kahapon, no? At 2.2 magnitude, ha? Magnitude 2.2 ang linog ro tumama sa hinubaan Negros Occidental. Ah, batyag mo, tara. Ah, di ba? Pero waman itbalita nga may nagkagasamad, no? O kung anuman nga problema, eh siyempre, pag abot abit lino garon, ay ginakubaan ka ting. Ha? Nagasugod una sing, oh, ano mana ako nga, anemic, ano ako mana nga, high blood. Ha? Nagabuyog na, oh, galilinog na, no? Ah, mga katuno, dudumduman dahil doon ng mga maintenance at pati rokatapres. Ay, itang tuntot ang mga kong linog, ray. No? So, ro, kwan, ha? Ro, linog, magnitude 2.2 tumama kahapon sa Negros or sa hinubaan Negros Occidental. Ayan. Agharayon kita sa aton karang mga nagapanguna ng mga headline.
2: Ang bawat balita hindi palalampasin ng Radyo Todo.
0: Makaroon nga adlaw ito ni Speech sa 13, ginauman-uman ko, wrong full implementation na. Pag hinambag naton nga implementation, dagagon karon do enforcement, enforcement it aton nga mga law enforcer. Ro pagpanakop ba? Pagpanita ag pagpanakop. Ag pag-imbestiga sa mga uwa it uniform.
2: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
0: Ay tao kon ro mga tuda naton nga ra may sa pusinting uniform ay base kon ro matabo yos and was, ha? Soksok, uba, yaba.
2: Ang yun. Bawat balita, hindi palalampasin.
0: Kung sambilog yung ruimo nga uniforme, ano yun, matabo? Ay, hindi mo man doon masoksok adlaw-adlaw, ay manimaho. Katimog, basikon, waon kimot may magsakay, haman. Panang driver na nga, kabaho. Ha? Was and yos, ayan. Yaba, soksok, uba. Uba, soksok, yaba. Ah, makaroon kito matabo kon sambilog malang ro imong uniforme tao kon pila man do sang ka uniform landa nga raay awa abi ko kapangutanay kon may naga monitor nga taga toda ha sindi nyo abi ako it information no kon tagpila aro inyong pagpaobra no kasi mabudlay man obrahon ay kabo nga mga design eh dapat do mga dunang manggad nga nagarepresentar it manuang kalibo hay una gid mapicture sa uniforme it aton niya mga tuda. Ruatong Kalibo Katedral, ruatong niya museyo, ruatong niya Captain Helmi Harris nga ra nga ginaamat

0: ang i-package sa sangka uniforme, no? Ang mga katudo, itaton nga ra nga mga driver. So, makaroon nga adlaw, iga-implement na. Duraya nga ra nga tuda uniform sandig sa resolusyon, no? Umpisa gun makaroon. Ag I think, pito ikto, pito iya, sita ikto, sita iya, sa mga violator, no? Nga makita nga white uniforme nga nagabiyahe, ay posibleng dakpon ka. Ang kung hindi ma-justify, kaparehas ko, ag nag-submit it mga pangalan ito sa TTMD, kasi kung madakpan ka, verify yun ito. Kung may listahan ka ito, exempted ka, kasi ro inyong uniforme, ito pa sa printing center, printing mga katudo, no? Ginaubra, wa pa matapos, wa pa marilis, ay ginapinsan, ginahugat, kunuro talan niya matapos.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: So kung doon do justification, hay, ma-exempt ka sa 500 pesos. Pero kung hindi, ni mo makita, ruandang pangalan ito sa TTMD, ay posibleng mamultahan ka 8,500. Ro problema, ay simpre, according ani kay SB Mat, huwag kita manakarat bukon it, huwag kita't mabatian nga may problema, ag mabatian nga reklamo, ha? Mga katudo, no? Ha? May mabatian kita-kita karang reklamo, abo kitang reklamo kara. Kapindurayang mga tuda nga legal, may franchise, agawa ta na sa asosasyon. Ha? Ay paalin sana makapa-imprintara, magapit sana sa asosasyon. Mabayad ang maprinta ayhan batunon sila mga katudo.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: So doyon do mga maantisipar karang mga problema, no? Mga katudo, no? Rupangutana nakon, pilaro sangka uniforme, doon ang pangutana, no? Sa aton niya mga driver, abi hutikin nyo ko, no? Hutikin nyo ko, ay hindi ako magpati nga white may nagapamati ka aton niya mga driver. Side ko nga may nagapamati. Kung pilaro sambilog, asang Paris, no? It inyong uniform. Agwagon abi ka mo nagagamit blazer. Dati ka to, may blazer. Ayaw aman ginasuksukan. Ginaobra mo lang palawit sa inyong tricycle. Ginabaliog ninyo, ay makaron. Uniform lang para uwa mana itrason.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: So paano rayang mga toda nga uwa sa asosasyon, pero may franchise. Oh. Ay duwa nga rat franchise, ay hindi. Tana makapa-imprinta ron ay haman. Ay hindi sila legit kulurom sila mga katudo, di ba?
1: Todo berada.
0: So sige ha, ay makaroon nga adlaw atong pamatsyagan ag obserbahan sa palibot kung banwat kalibo wrong implementation it rayang to the uniform. Pag walang uniform automatic 500 pesos. Ayan. Suno kay Rixel Panier. Sigurado ako driver da, no? Good morning, idol. 320 to 330 uniform. Ayan, wagaling ka pagarihas. Kay Steve Padormat, ha? 300 sambilog, idol. Ayun, salamat yan, ha? Sa mga nag-inform ka to, ha? Kay Lixon nyo, ba? Kay Ampod, may anaman gali, no? 330 sambilog, 330.
1: Todo berada. Berada.
0: Ron, ha? 330, mga katudo, no? 330 to 320. May kay Steve Matarito nga 300 pesos yang depende siguro sa imong diskarte, depende sa imong ayo.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Good morning anay ha kay Angie Torres, no, nga naga-monitor man sa si Inda. Si Uncle Hill Qualis. Ginapatamyaw na si Uncle Hill Qualis, no? Una sa Feliciano Balite nga naga-monitor man makaron. Sa aton kara nga pagpangalagad. Haroon ha? Klaro ha? 320 to 330 ha? Or 300 rong sambilog nga uniforme. So kung may daywa ka, ha? Ibutang tabi sa 320, ay may size 40 ka. Oh. Kung hiagto ka sa 330, may size 60 ka. No? Kung hiagto ka sa tigtatlong gatos, may size 600 ka kung daywa ang inopirmo ni mo. Mga katudo.
1: Berada. Berada.
0: Good morning man anay ha kay nung Victor de la Tonga, no, nga naga-monitor man sa aton kara nga pagpangalagad.
1: Komentaristang walang sinasalto.
0: Abi LGO sangguni ang bayan ay nagasilinukot malang man kamo may ID may kun ano nga mga pis no sa aton nya mga tuda Tawin nyo man abit sa bilog libre

0: aton niya mga tuda karon galing pilang libot aro tuda matuod no.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Ang monitoran ninyo ro nagapaobra karon ha, tanawan nyo eh base bukon baga kuan baga base koloro may nakapaobra ta.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Good morning kay Roger Delgado Macabales. Ag sa aton niya mga miyembro cap, seryosohan niyo ro implementasyon ha. Porke kilagan nyo, pikpikon nyo ang hutik-hutikan nyo ay unfair man doon sa ibang, dakpon nyo tikitan.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Okay, libre it among asosasyon, daywang bilog. Abahay may at akaday stimpador nga ra, ilibre tana.
1: Todo berada, berada.
0: Sa dugang pagidnaton niya mga balita, wrong letter of appeal ni Numancia Mayor Rogelio Ogie Enero sa paggamit ko 5 million pesos nga rice assistance from the office of the president hay nakatayana makaron niya mga dinomingo nga igapadaya sa office of the president para nga kon makaabot dito ag mabasa ag makareply nga abi hay pwede so pwedeng withdrawon ag iba ka itbugas. Pero pag hinambang nga hindi, ay wait, mahimo si Mayor. So pangamuyo gid do mga numansehanon sa kamahag itbugas makaron nga makabakay kamot 5 million nga bugas ay gahili summit kita kamukara.
1: May punto.
0: Buligin nyo pangamuyo si Mayor Oge. Suportahin nyo si Mayor Oge, no? Nga makapadagagagi ita komento wrong office of the president may kaangtanan sa raya nga ranga isyo sa 5 million pesos nga rice assistance ay iabi sa sangguni ang bayan ay uabit approve nga EIP naglapse yon konro EIP iwa lagi pagpasahan ko dating administration pagkaperdi or pagkatapos ko anak karanga termino tapos agaon taro Hulyo nga nagpungko mga katodo.
1: Matalinong talakayan, masarap paingan
0: man sa mathematics.
1: Todo berada, berada.
0: Wrong second provincial health board meeting for 2026 naging pangunahan ni Aklan Governor Joen Miraflores. Rosambilog sa mga ging istoryahan ay kabuabo sa nat naka-agenda, kahaba-haba, no? Aro andang agenda pero basahon ko hindi na, no? Ro nakita na kun dito, hayro rayang propose transfer kuaton nga Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital to national government, Sambilog, nga naka-agenda raya ro plano nga pag-transfer posible sa operasyon it Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital to the national government mga katodo.
1: Todo berada.
0: So, Soraya, ipangutana tagit no para matauan kita itasigo nga informasyon kon maiturn over baga sa national government hayro national government may full authority nga magmanage na hindi na ang provincial government sa operation ni Dr. Rafael Istumbukon Memorial Hospital.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: Mga residente guman ithugas ang iba pa nga mga lugar taga New Washington, taga Kalibo, no? Nagareklamo gihapon ko kulay tuktok, ag kamanaman may hugom ag mahina nga puslit itubi sa gripo ko Metro Kalibo Water District.
1: May punto ang bawat komentaryo.
0: So kung nagtaliwan niya Biyernes, may board meeting, nagapanawagan kita no sa taga MKWD, no? Manager Lidyo Oreta, no? Ma'am Billy Caliso Kimpo Ma'am, no? Orduin niyo nga spokesperson. Kindly call iya sa istasyon ag mag-explicar para nga maintindihan ko aton niya mga pumuyo. Agot pinaagi sa inyong explanation, mapahagan-hagan durayang reklamo. Ay nano abe, do reklamo ko na matay, ginapaagi nyo sa pabungol-bungol.
1: Todo berada, berada.
0: Huwag nyo naman pong gawin yan kasi kami nga mga miyembro konsumidor, nagabayad. Agro gina-expectar na mo sa amon niya pagbayad, hayo ro manaming nga servisyo, manaming nga kwalidad itubi. Ro ginabaylon nyo gali sa amon niya ginabayad, ro inyong pagpabaya, ro inyo nga pagpabungol-bungol nga maaksyonan do problema. Plasing lang ang nakitang solusyon.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Plasing lang, di ba ga? Plasing lang ang nakitang solusyon.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasagot.
0: So, hindi na, i-try natin nga ipanawagan kung sino ro mag-explicar, mag-asabat. sarayang problema nga sa Tobe at Metro Calibo Water District.
1: Komentaristang walang
0: sinasakto. Oye, check na nato si Katodong John Cabecilla, amat-amatan Tanay Hawan. Report ni Katodong John unahon na nato sa Provincial Hospital. Dispis kita manindahan.
1: Radyo Todo Live. Report, report.
0: O, direkta sa may Provincial Hospital, mga balita. Katodong John, pasok.
2: Daywa ka persona katulong nga dinita na aksidente sa motorsiklo. Ah, sulumintig lang nga naka-record niya sa ato niya. Lagbok niya tato niya. Emergency room to tatong may provincial hospital. Dahil nga rin mga na-aksidente katulong nga dinil nga parehas masadara nga sakay sa sangka motorsiklo nga kanday Jerome Arribalo, 28 anyos sa pangidaron karon no. Ang rang angkas karon nga si Benz Nunez, 16 anyos sa pangidaron karon no. Sandara taga Sityo Hagakhak, Barangay Baybay sa Banua Ita Makato nga kunsin sakay sanda nga motorsiklo katulong nga Judil no ag inaman mismo sa andang lugar sa Sityo Agakak sanda tara dahil nasa idalom ito implicit makahililong nga ilim noon na aksidente sa dayawa ag aging kabuliganan masadara nga aging daya sa aton nga Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital dahil si Vince ag si Jerome ay nakaagom katulong Judil at mga nakasari-sari nga mga lastro sa nakasari-sari mga party kanawa sa kusin sandang daywara hiya sa atong may Dr. Pais Tumbukon Memorial Hospital. Medyo nagtulotaway katulungan din no, na nagtaliwan no alin ko Sabado at gabi Domingo hasta makaroon ay matawhay sulumintig ilang raro na disgrasya nga rasa sa barangay Baybay sa makato katulungan din no dahil ilang raro nakabalag makaroon no dahil laban abing ang gindaraya sa atong provincial hospital hayro mga medical cases no aga doon do abo-abo makaroon no aga maantulan kita sa mga nakakumpay makaroon sa atong provincial hospital sa surgical ward naton may 68 ka mga nakakumpay sa atong nga PD wards may 68 man nga nakakumpay sa atong nga OB ward may 119 kananay ag may 16 ka maungaro nakakumpay sa atong nga female wards may 80 kananay ag may 2 ka maungaro nakakumpay sa ato nga medical wards nga kunsin, nakasari-sari mga buhatian karon naka-confine dahil ato nga ugitawag nato nga medical cases ay may 128 ka mga naka-confine. So matutal sa kabilugan no, papiro ICU ward, agro isolation ward, may 500 city no, 507 ka legal age ag may 18 ka mungan ha, nagsubra kita 500, makaroon na ato nga pasyente sa provincial hospital, gani, punungan din makaroon na ato provincial hospital no, may 507 ka legal aid sag may 18 ka mo nga sa kabilugan nga naka-confine makaroon iya sa aton nga may Dr. Felix Tumbukon Memorial Hospital. Halin sa provincial hospital no nagdiretso kita sa aton nga masakusako naton nga temporaryo naton nga may Kalibo Public Market sa makaroon nga adlaw nga Lunes sa tambaw naton dela kaliwa nagabili nagyo nga nag-expectaron gid naton ra nga bukot abundaro aton nga sula makaron may mga suwa nga nagabutan kiro dai mga suwa nga ray singke malangas singkeri malangra bukon lahat para sa nagtaliwan yung mga ilinadlaw nga toy abo ta sa sangga klase isda ay abo ta makaron dai pinakaabo ilang riya makaron isda makaron nga nagabot ya tamban no tamban tamban sangga to so kilo may tulisan na ya may maintok na tulisan may mawag ko matang tulisan no stinta sa 80 kilo may salay-salay kita ro ginto sangga to so kilo may danggit kiterya 240 hasta 300 ro kilo may ato nga mamsarya 300 ro kilo blue marlin 380 ro kilo ang rubantalaan 360 ro kilo no may mataan kiterya 180 hasta 240 ro kilo ara aton may halo abi kinar aton kumpare ra aton kay kuno kay brother Riri mo nga grupo may anar una nga aloy gaga may kay bahan ra nga kuno nang gurayan miintok mula rin katulong agyo nyo, pang prito gilang rin, 180 kilo na, abor, doon na ang suwa nito ni Bradley Rowe, may tilapia kita rin, aling 180 at 150 kilo, may gusaw kita rin, 250 kilo, rosolig, 250 kilo, robisugo, 280 at 300 kilo, agrobala, may nakita kitang bala rin, 250 kilo, daya katulong agyo nyo, marang ro, isda riyan no, nga nag-abot sa ato nga temporaryo nga may Kalibo Public Market. Pero pag-abot sa Bangos, kabuabot ang Bangos, makaroon niya.
0: Iya sa nagpagsakit riyan problema ng Bangos.
2: Puro Bangos at makaroon nakahilira riya.
0: Do problema ng natong katodong yun, do presyo it Bangos, bisan abo, waga na ba?
2: Wa matagana, wa, imaw matagapon. Pwede ba tamay, Pero bang mo siya katong gilo, mamaliintok makaroon niya, nagdaba na ba, uta? Wa pa nga yung darapakas na no, pero palakason rahay sanggatos na 120 kilo no. Nagdaba na ba yung dati, 140-160 kilo, ay makaroon na isang gatos na 120 kilo. Panamira namin sa ingo no. Pero itong magkot, ang bangos no, makabarato ko matimo, iba't ibang presyo, abira eh. Magaling 180-220-240 kilo no. Pero pwede ka timo kayo no, kung mga kilala ni Moria, tugal nga ubran nga 200, ubran na nga 180-190 na makayo ka timo no. Yan sa bangos. Abo itong bangos rin, makaundo pinakaabo rin ang isda. Halos na ng mga negosyante natin nga nag-baldi-baldi, ay puro halos bangos, randa nga gin. Pilinakyaw riya ginadasan ng mga lugar katulong nga no, dahil ro atong isda abiriya ay siyempre nagtaliwan ay nagbilinagyo huwag kutat nagpangagat ay ayaay bukong itabundar atong isda riya nga kasunit atong merkado publiko na bangos gila may pasayan kita riya magkong pasayan no 300-350-400 kilo rotahong nga ito no ya 80-100 kilo no may iamat na kita sa atong nga mga nagdakuan mga pasayan, may pasayan matanga tumpok-tumpok no, 20 pesos baka baka katuntukok na yung tukot ano no pag may sa ato yung mga gulay no pagabot sa mga karni okay. Huwag kita problema, ro atong dress chicken abunda matakita no, ro atong manok no dress chicken ang rubak yan ay mo matagyapon 200-210 kilo, ro atong nga native na manok 380 kilo pero kabo tropal si karni manok kumabakal niyo sa iba't ibang presyo, kamana man doon karni ato at baboy. Wala kita problema makau abunda ta kita katulong adyo dili eta karnit baboy no ya sa sud eta tong gamit siksyon abo ta na pictura naton ron halin medgar sa print ka aton nga ranga amigo asar katos kaya paring tutong ni Pumusino asar to sa pinakalikod abo ta kita nga baboy nga baligya makaron ya sa sud eta tong nga merkado publiko medyo wa mata kita na apektuhi eta iisip para katulong adyo dahil medyo sa ibang probinsya matarong iisip ang medyo wa paman iya sa aton nga probinsya takano. Pero ito nga kasing purcha paglimpo, 300, matagya po nasa 320 kilo. Pero kababo, pero parte sa nit baboy nga mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Pili at ako mo sa mga parte baboy, no? Gusto nyo pang sisig, pang sweet ham, pang milaga, o ano, pang giluguan. Inaroon, sama naman yung karin natin ito, baka ganwang, abunda, matakita rin, kabo ka. Roan ang unog kara, ito, baka ganwang, 420. Pero kababo, pero parte sa nit baka ganwang, mabakal ninyo sa iba't ibang presyo. Yung patahon natin na, gaon, pang giluguan. Ya pili at ako mo kung ano gusto yung bakon sa parts sa taton ng mga karne ya sa sud itaton nga meat section ya sa sud ita kalibo public market katulong adyo pangabot sa gulay dikara sa printin natin nga dikara sa bagsakan area halos nagabaligari at mga binugkos bugkos ng mga gulay ang dikara sa kilid itaton nga meat section dikara rung mga ginapid sinsin aga mga ginatadtad ng mga gulay ang sa pinakalikod ito ro kay mama malapad nga binilog-bilog ng mga gulay no pagpagwa pa yun dikara sa pinakamin building naton yara ato nga grocery section ro ato dikara nga mga bugasan kay ma'am Jocelyn Adok ang dikara restaurant grocery kay mga swalog sari-sari store ang restaurant ni Roy Buntogon restaurant pangmasa karon do presyo no wa pro kabarato pero sa lasa kanam iton adtol kamo kita gininyo ro na ron pinakaabo nga ron itsuhon to ala nga lamisa at kala mga iba't ibang klase ng mga putahero yun do Kairoy Buntogon Restaurant kaya ito yung nakaroon ay swalog sari-sari store no aga mga bugasan niya abo tariya no pagpagwa pa niyo pa antos kila Tsotsi Road abo man dito nga mga gulay mga gao na ito no ang dikara sa kaiping ni Kapitan Nerio Fernandez ang dikara ro mga kakanin, mga frozen products ng mga kakanin, abo riya, ang sa katungan ni Tatong nga San Lorenzo Road, ina, di karoon do, prutasan ni Papa Dads, no, na reading radio sa Daruna, ang mga gabaliga at mga bau runa, abo sa Daruna, ang may nagabaliga at runa at mga gulay. Nga ni ay, reading radio niya, ang di kara sa kilig, lay Tatong nga mitsiksyon, di kara kay Ma'am PB Magallanes, sari-sari store. Kompitos, Ricardo, wala ka nang hahanapin pa, ina, tananon, babakal ni mo, mga gulay na itong halin sa bagyo, ina, ron kay Ma'am BB Magallanes sari-sari store no sa katunganan kaya paring mong sa baliro gaklo kablika ni mo katuro galing nga medyo ayaay pag kunuran ang binta ba kon wag mahina kita kunuriya sana nga so dali abo man abi rito nga mga baur no sa guwa no sa kaiping ni Papa Dance no aga pinakalikod gararo gabrigya ag nagakuskus it payok nato no gabrigya nato kamuriya ag mag panindan it temprano agud makaabot pa kamo kuray nga nagabutan nga mga isda no pero ginauman-uman ko bukod abundaro isda riya halos makaroon niya sa bagsakan area wa of isda riya bangus bilang ro napira na bilin niya nagbikara sa akong likod halos puro bangus riya ro nabiling nga mga isda katulong nga din Aga, bago ako mag-extro, no, ginagreklam, happy, happy birthday, no, si Ma'am Risa Sarandin Matiyo, no, ba, birthday, no, Ma'am Risa Sarandin Matiyo, no, sa Sityo Guba, Barangay Tigayo. Yani, Ma'am Risa Matiyo, happy, happy birthday, kimo, ag, ba, ito kami kabihin, no, sa kaya Ampod Aprek Flores, no, anang birthday man, no, ni Ampod Aprek, no, ag, tanan nga Golden Boys, ito kabihin, no, membro Golden Boys, sabi si Ampod Aprek, kara, abo kami itong mga grupo Golden Boys to kabihin, no? Kompleto si Kado kay Boss Roy Garmino, no? Kaya Ricard, Police Master Sergeant na Ralston Candido, ang ito man si Master Sergeant Nabor, no? Ang bilog na mo niya grupo, ito Golden Boys gani, masadya kami ito kahapon na sa gabi, no? Happy, happy birthday to man, ang podaprek sa imong kabirtihan. Ag, happy, happy listening, no? Kay former SB member George Agmila Kimpo, pinamati sa naman karon. Sa akong nga igsoon nga kaya igsoon Christian Tanya Milgario, happy happy listening ag kaya Honorable Barangay Captain Neil Ibardula sa Candelario, no, it Barangay Poblacion, happy happy listening kaya kagawad Lawrence Mirla Flores, aga kagawad Jungjung Polincio, ita Barangay Poblacion, happy happy listening kaya parang Junior, aga parang Rafi Alcaraz inasamay Barangay Tigayon, aga kay Kuya Rixis Dadibas inasamay Barangay Linabuan Sur, happy happy listening kita inyo tanan-tanan. Dahil ito yung judil, may ato dahil ang kakunpa sa sabay, nagpinamati, makaroon na si Pari Harlis, no? Pari Harley, Karinderia. Harlis, Karinderia, ina sa may, Ubos, it il barrios, happy, happy, siningid, agaharo ka namin itong gabukaw-bukaw doon sa mo, pang una, ina sa Harlis, Karinderia, ita il barrios, Ubos, no? Ay babo, makaroon ka pinamahaw rito. Dahil ito yung judil, may ato dati nga balita, magaling niya sa ato nga may area of responsibility, magaling sa may Dr. Pelis Tumbukon, Memorial Hospital, Paanturya, sa masako-sako na ito nga, temporaryo na ito nga may kalibo, public market. Gapon para sa Pidubirada, kuman si Katulungan John Cabisilian ng Radyo Todo, kaibigan mo.
1: Radyo Todo, live, report.
0: Abogid niya, salamat ha, kay Katulungan John Cabisilia, direkta nga nag-report ha, halin sa Provincial Hospital, paagto sa aton nga temporary public market.
1: Ang bawat balita, hindi palalampasin ng Radyo Todo. Radyo Todo.
0: Good morning ha kay Rafael Kahilig Igiban ina sa Tinigaw, no? Ag sa mga taga Bagakay, Ibahay, no? Naga problema man sa tubi. Hugom, no? Ag magubog, no? Ag kama naman kay Bingay Almanon ha nga naga monitor man makaron sa aton karanga pagpangalaga.
1: Berrada.
0: Ag standby ka mo sa report ni Katodong Rinald Banjola. Ay wago kita gali ro manok nga tinakaw plus kuring, ha? Ag kay Katodong Rolly Boy Herrera may tatlo uman nga mga manok tungit duha sikop. Ag mga kahoy itmuhugan ni nga nga ging abandona ay inimos itaton nga mga kapulisan.
1: Berrada.
0: May bag-o nga pungko nga barangay kagawad, no? Ina sa barangay Laging Banwa S Numansia, no? Di ba kagawad Michael Villanueva Solina, sir, no? May bag-o kamo nga miyembro, no? Matapos nga manumpa kay Mayor Ogi Inero, rayang si kagawad Jan Gerald Makabinta, no? Formal yun nga nagpungko bilang miyembro ita konsiho it barangay Laging Banwa S Numansia, no? Mga katudo, no? Imaura ay bumugos kay kagawad Joel Makabinta. Magmayanghod siguro sa nang daywara, no? Kasi parehas ro andang middle name, no? Mga katudo, no? Ni Jan Gerald Makabinta ag ni kagawad da Joel Makabinta. Raya ro ging bayluhan, no? Si Joel ay para man kuno nga matawaan na ita oras o anang sarili agroan ang ikaayong gawas ang mga katudo. So kung July 9, si kagawad Jan Gerald Makabinta nanumpa ang nag-umpisa gunduan ang pagpungko, no? Agamat sa nagpartisipar yun imaw sa regular session, itsangguni ang barangay, it barangay Laging Banwa S Numansia, mga katudo.
1: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
0: Agroana it Aklan United Racer Association meeting, no? At today, July 13, mga katudo, no? Monitoron tara, no? kung ano mga bagay-bagay nga anda nga pagkaistoryahan kasi ro, pagpanagasa nga rat ESF, presyo itbuhi nga baboy, no? Aga siyempre, ro rayang pag-control, pangapin sa aton niya mga alagang baboy iya sa probinsya Taklan, no? Wapangani kita maka-update kay Sir Oriel Las Piñas, no? Sana nga pag-monitor iya sa Banuat Kalibo kasi may mga reported yon nga mga mortality, no? May mga nagmagasakit, gagaob, no? May nagapantal nga puyang arag, hindi ka panginaon, nga nagresulta at pagkamatay, agaya utaro nagkagamatay. Ay tao ko naghugag, no? Despite ko aton nga report, ko naghugag man separately, no? Nga hindi ko paghugat tondo barangay nga sandaro mag-submit ita report, no? Mga katuto dapat ay manaog uta sandara sa mga kabarangayan aga mag-inspection, magpangusisa, no? Kung nano ro kabangdanan ko pagkagamatay it mga baboy.
1: Todo berrada. Berrada.
0: Oh, good morning kay Idol, Kapitan Vic Mandal, kay Toto John Briones, no? May test Toto John nira, manamit naruan ang kanding.
1: Matalimong talakayan, masarap pakinggan.
0: Kay Brother Jamar Carpio Julian, it Plak of the Divine Mercy, no? Agkama naman kay Junar Lubrique, no? Nga nag-monitor man makaroon sa aton karanga pagpangalagad.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan.
0: Aga standby ka mo ha sa aton niya pagbalik. Dugang ang mga issues, dugang pang ang mga balita, no? Agkama naman sa aton niya pitik politika porsyon.
1: Todo berrada.
0: Aga siyempre ruraya nga balita, ginahatod katon it RS Super ang shot ng tropa. Alas 6:14. Magabalik ako pagkatapos hindi magkara.
1: Komentaristang walang sinasanto. Todo berrada. Berrada.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe, kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly.

0: Mga katodo, rung tanan nga ginakaon at giniinom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako si Bing Nalika Turi, taga Alaminos, Madalag, 45 years old. Umpisa nga nagamit ako it More Power Coffee, hay nagmayadra akong gawas. Pamatsyagan ako, nag-ugan, ag akong tiyan, medyo naglimpyo imaw, ag uwa ako kabatsyag it gaoy. Dati, nag-vitamins ako, it pilag it ang bilog na akong gina-take nga vitamins. Pero ging umpisa nga ging try na ako More Power Coffee, hay do yun latra ako nga ginano nga kada agahon na akong ginainom. Uwa na ako nag-ano it take it ibang vitamins, kaya More Power Coffee lang.
1: More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. Diding Vegetable Store, Lumansha Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pyokid Store, Altavas Public Market. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod. St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libakaw Public Market. Pukid Store, Altavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies.
4: Hello, I am Dr. Elsie Herrera, internist nephrologist. I am one of the specialists that give free medical consult in Life Extension Foundation Iloilo. Pag may nabatyag, konsulta. Ang top 2 gibya diabetes kag high blood. Hindi lang na siya masiling na pabayan-bayan tanang, no? Dapat makonsulta. Hindi lang maghampul-hampul. Hindi lang mag-herbal-herbal. Aton nga ginahatag sa inyo yung mensahe, amo ang early medical consult, early treatment, so that we can prevent what we call the complication of these different critical conditions, and then we can prevent death. Early diagnosis, early treatment, and early medical consult. That is being given by Life Extension Iloilo. You can contact any of the branches, and there are doctors, they are licensed medical practitioners that can deliver you care.
3: Life Extension Philippines Group of Medical Clinics and Pharmacies for longer lives.
5: Cheers sa barkada nating Night Shift, OT, Breadwinner. Deserve na deserve nyo magtanduay light. Masarap inamin, suabe ang hagod.
6: Tanduay Light, gaan ng may kasama.
7: Drink responsibly.
6: Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
8: GTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-GTX 500. Upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira, mag-GTX 500. Araw-araw, bibili sa mga butika. GTX 500.
9: D3 Bio. Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon, tuga sa mga virus at bakterya.
8: D3 Bio. Ang D3 nga may Visio. Ang Visio nga may D3. Kumakal sa mga butika. D3 Bio. Samphone Gold Coffee Mix.
10: Ako si Dominic Saka, health practitioner. I highly recommend sa mga coffee lovers na piliin ng kape na may mataas nga levels ng antioxidants ang Samphone Gold Coffee Mix.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. Samphone Gold Coffee Mix.
11: Ako si Amelia. Ipaydipagi ko sa mabatian kong Samphone Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Antioxidant na anti-aging.
8: Samphone Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa.
3: Pakinggan ang kwentong tagumpay ni Tatay Jeffrey, 39 years old, ng North Cotabato sa kanyang naging karamdaman na colon cancer.
12: Huwag po sa pagtatae ng dugo, ano pa po yung pakiramdam po ng isang taong meron pong colon cancer?
13: May na yung katawa, walang ganang kumain. Sa isang araw, siguro mga limang kutsara na maubos ko na kanin po. Hindi po ako makatulog. Minsan, makatulog ako ng alas 2 sa madaling araw, pero madali lang yan. Bigla na lang sa sakit yung katawa ko at saka yung tiyan ko. Pero sa 8 box lang po ng rest coffee po, Kuya Boy, awan ng Panginoon po. Ito, pasiglan ako. Hindi ko na ako nagtatay. Saka mabuti na rin yung kain ko at saka yung tulog ko.
12: Yung pagtatay po ninyo ng dugo, wala na?
13: Wala na po. At saka iniisip ko po mabuti, Kuya Boy, kung ano yung sininom ko naliban doon sa ano, sa maintenance ko. Yun lang yung tinry ko kasi yung rest coffee. Parang wala na akong ramdaman na ano. Kasi nung matatik up ako sa ano, doktor, ulit, wala na daw. Sinabi ko rin sa kanila na yung maintenance, sabi ko, sa totoo lang po, hindi talaga, hindi talaga. Pero bumili ako ng ano, nung tinry ko yung mga herbal ni Kuya Boy. So, ngayon po, okay na po.
3: Inyo na rin patunayan. Simulan ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1 plus 1. Available na sa mga butika malapit sa inyong mga lugar.
8: Todo Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
14: Okay, balik kita banwa ha, sa aton karang pag-ililimaw ag sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada. Dali yang ay may basahon anay kita importante nga panawagan no. Gubong ita pagtaliwa kanda yang panawagan it pagtaliwan aga schedule it anak karang gubong no ginapahisayod sa tanan nya mga igbata amiga amigo ag mga kakilaga nga si Pilipa Florencio Dionisio ay nagtaliwan yon sa pihak nga kinabuhi agroana nga patay nga awas ay nakahaya sa andang residensya ina sa Arcanhil Sur no sa Banwa Itabalete agroana nga gubong ay nakatagana sa Julio 16 Webes nga adlaw alauna Romisa pagahiwaton sa Baliti Paris Saint Rafael Arcangel aga pagkatapos ita misa imorahi pagadayon sa anang ulihi nga pagahuwayan dunga panawagan ay ruanang pamilya.
8: Komentaristang walang sinasantong
14: si Katodong Rinald Arana partner masubo-subo taro na tabo nga ranga asang ka babayi no hinold up gaging rape no sa sugod pa mismo it anang kutsi rurayan nga rang natabo no masubo-subo ta nga balita ang mga katudo no nga sa kababayi roging hold up aging rape sa sugod it mismo nga anang sagakyan. Okay. E-check ane nato si Katotong Rinald Banjola ha. Wayo ka mga inugbuyang nga manok plus kuring, no? Agado pa mga mga nagkagaduga ina sa Barangay Briones.
8: Radyo Todo Live Report.
14: O, check naton sa report ta Katotong Rinald. Patrol, please come in.
7: Tudong nga detail sa aton karangga police report to. Magandiyas aton karangga kalibo PNP o dekagin report to. Kung nagkataliwal karangga daw ita Sabado nga kaso kara ita pagpalakaw no. Una karon sa may barangay Briones sa Banwa kara ita kalibo katodong detail no. Kung si In nag-report no sa aton nga kalibo PNP no. Ronde karangga si Ed Nalin de la Cruz by 43 anyos no. Aga residente kara kong barangay Briones sa Banwa kara ita kalibo katodong detail. Imora nag-report aga nagapahayag nga mga takna alasay imidya no ita agahon o adlaw karaga Sabado hay anag ida magkaran diskubrihan katodong jodel no samtang una imo karon sa nakron nga poultry hay diskubrihan katodong jodel ko ray karaga anak karaga kuring no ag may lahi sura no kay parang rupaga na si Himalayan Siamese ag katodong jodel ag may daywa karaga kabaga tiyo hay missing no ag base na ko nga pag
14: dunanay ag anang tiyo dua
7: tiyo oo patiro tiyo katodong jodel no
14: di pero ti nga manakaw ba
7: oo so anak ko nga pagpangusisa katodong jodel anak ko diskubrihan sa anak ko nga poultry pero daywa pagit no ka mga kulungan no itry ka ng manok no katodong jodel hay may missing pagit no particular may day ka nga daywa ka mga manok nga hulo siguro no hulo daywa man ka mga Rhode Island sa katodong Rhode Island katodong del ag apat no kabaga pambuang karaga manok pero na diskubrihan no nga wa na no based sa pagpabutsag itry karaga nag report sa atong karaga kalibo PNP ana karaga gin try pa no nga usaon usoyon katodong del no sa sambi karaga lugar o galing no wa gid kara makita pero na sambi karang mga kasapatan aga sanda ko pagpati ay tinakawra katodong del no itawa karon makilaga karang suspect samtang sanda no ita nagakatog ito to kraga gabi kay na report na binaton na ilanda ya sa tong gagalibo PNP mga 7:55 uta ita gabi ka to jodel no pero agahon nanda ra diskubrihan no ro day kraga insidente no pero based sa tong kraga kalibo PNP magwas kraga ka to jodel ay may una patakaran no nga mga insidente una nga the same man nga manok mandong tinakaw ugaling wa ta nagpablatter no ya sa tong kalibo PNP kay based sa tong kraga information nga mingko up at tanaran no ka mga panimagay kasamay barangay Briones nung tinakawan katong jodel o galing isang bilog lang iya o nag-report sa atong tagakalibo municipal
14: police station apat ka mga tag-ana
7: apat ka mga tag-ana ang gintakawan una no sa may barangay Briones sa kalibo katong jodel no so magkaroon pa na yun pagid no rung ginahimo karaga investigation kita atong trang kalibo PNP no may kantanan no sa nasambik trang insidente no kita pagpanakaw na nagkuntado na karoon sa may barangay Briones sa panwa kana ita kalibo akatodong gadrel samtang sa piya kabahin no may report no nga sang kabarakan naman dong sinuod kana ita kawatan katodong del di kana sa may area kata istansya sa panwa kana ita kalibo no ugaling wa pabiro aton kaya nga duty investigator no akatodong del nag wa pa nakabalik daw kana responde kay ginapabutsag pagkaron kana aga-aga na gagin paabot no rek kana information nga biktima na naman no ita pagpanakaw nga sang kabaraka ya karon sa may barangay istansya sa Banwa Kalibo hindi para matumod to na yan mga binor di ita naman arong responsable kara no nga nagasuod itray kana kabaraka pero initially rong nabuo kana ka hotel isa ro de kana mga coins no na nabiling kwarta sa rek kana kabaraka ka hotel
14: bukon mata pisonet do sinamad
7: negative baraka kita katong jodel no
14: arong andat anang sinikwat hayro anang butangan it kwarta
7: butangan ita kwarta no do yun do inisa na tong kraga information ya sa tong kraga kalibo PNP no kada
14: bata o baga katudong Rinald no nga ruraya nga rang nagakatabo sa kalibo nagapang baryo baryo nga ra no ay basi sang kagulo o sang katawo lang
7: do yun pangani katudong jodel no hagagus pantabi sunod sunod jo ta katudong jodel bingko naging relax ta
14: ro sa nagalala nga nagalala tay no makala alarmat aron nagakinatabo nga ra
7: oh nagpupahuway lang sanda ita siguro mga sambuan man siguro or masusobra aga makaraguman no nagapanagasa katudong jodel iya sa ton sa banwa kagalibo hagagus sunod sunod no ro anda karon nga pag strike sa pila ka mga establishmento like nagigad do nakaron sa may kabaon itry kalaga Veterans Avenue katodong jodel at may part ita Briones at makaroon naman may panibago nga na, report no ang nga ginaligarman sinuod no ita kawatan di kara sa may barangay istansya sa Banwa kara ita kalibo katodong jodel no so tananda ginapalo apa ita aton kara nga kalibo PNP no agod niya matumod no rurek kalaga mga responsable na no, sa likod itry kalaga mga incident kara ita pag nakawan na nagkuntad iya sa aton sa Banwa kalibo at katodong Jadel. So far, no, sa iba na ito, yung mga municipal police station sa 1st District, kita ito yung probinsya sa Tagagapaga Sikyar, matutaway, no, ito yung talaga probinsya Katakan, no, particular sa pilag kabagabanwa ng sako kita primero distrito, Sandigman, no, sa ato nga pagsikyar kaina kang aga-aga sa pilag na ito yung municipal police station sa 1st District, kita ito yung probinsya Itaakan. Mga inisal ka report, direkta iya sa ito yung kalibo PNP sa Japon, para sa Todo Birada. Ako man si Katodo, Reynald Banjola ng Radyo Todo, kaibigan mo.
15: Radyo Todo Live Report! Report!
14: Abugid niya, salamat ha, kay Katodong Reynald Banjola. Direkta nga nag-report, no, sa anakaraga area of responsibility halin sa may Kalibo Municipal Police Station. Basi, pangani makundo akong duda baga kara, pero iba, haywa ko nag-report. Ah, wao na ila magpa-record pero dapat kunta kon sa inyong pagpatihay ging attempt kamo nga takawan or tinakawan kamo bisan sinsilyo ro na maisot nga bagay hay i-pablatter nyo sa barangay or kaya sa aton nga taga Kalibo PNP para ro aton nga taga Kalibo PNP hay may reference, no, may basihan baga. Ay bisan maisot nga bagay ron hay that is a crime. Agtrabaho ron ko aton nga otoridad, no? Maisot man o mabahol, no? Or sa inyong pagpati hay ging attempt kamo nga sudlon or ging ging attempt kamo nga takawan hay i-report yo para may record, may basis ro aton nga pulis nga maghimo it pagpaniktik baga. Paghimo it investiga ag pagpangusisa, no, ang mga katudo, no, agod masairan bagayt aton yung mga kapulisan nga raya isang kagrupo lang raya bagahay sari-sari nga grupo, no, ro nagawarang ang mga manakaw iya sa Banwa Itakalibo, no, kasi very alarming utaray, ha, matsawaot na hadlok ro manakaw, matsawaot at may ginasanto ro manakaw ang mga katudo, no? So kabay nga kung madali ka mo, insigida nga ma-inform sa polis. Agod do polis naton may hugada, may chimpo pa nga mag-yagas sa suspect, mag-usisa, no? Mag-investiga sa mga suspect, no? Kung si Insandag, sanday sinura, no? Kasi kung late ninyo, nga i-report, nga rung mga manakaw nga to, ay nag-happy-happy ko tayo. Wow, takamotuan. Mahimo, kung hindi nyo ma-identify, mag-uwas yamang kung may una nga CCTV ag nahagip sanda. Pero iya nga to, di ka sa bitiran sa itao kung hasumra to ag kita, baga kitao, no, pamilyar do itsura it mga manakaw nga to, gaya sanda eh. Kung ako ta mag-interpretar ay isang bunyog, tasada, pag hinabang ko isang bunyog, kabuabo. Ha? Kabuabo, tasada. Ang mga katuto, no, nga, nag-attempt itsang ka-tikiting iya ho sa may kalye veterans, sa dati anay nga kalye culinary, ang mga katuto, no. Tawagi abi anay partner, kung magsabat ka ton, makaroon nga Lunes si Juan, Colonel Vargas, no, bago naton i-check si Katodong Ruli, no, bago ta pasadahan si Kapitan Neil, no, ay ipaabot taman kanara, no, nga arom mga kabarangay naton hay i-aware kasi imoro head it one eh mga kapitanis may liga regular meeting mansanda, no, nga pwede mananang maipaabot, no, sa anda nga liga regular meeting. Pero mga nagakinatabo nga ra, no, nga paganakawan. Agod, ma-update naman ba yung mga kapitan nga? Basi may mga barangay nga uwagot aro biktima nagpa-record. Waon si Kapitan na Mugaka nga mangayo rito at bulig sa aton yung mga kapulisan. Hindi nyo paghugata, no? Nga may mga wars pa nga maubra ro rayang mga manakaw. Ah, nga basi kun hindi lang pang small time, no? Pang big time na, pang magagkuan na, no? Anda karang ubrahon, no? Mas kapin kung doon ang hisugod nga may mga una-una tana, no? Abot atong mga ginatagong alahas, mga ginatagong kwarta. So, Maria Kagusip Santisima sa langit. So, yun taro mabugubudlay mga katuto, no? Kaya, hindi ninyo pag-ibaliwala, no? please lang ha, sa aton niya mga kaigmanghuran, huwag niyo pong ibaliwala. Maliit man, ha, or walang nakuha, basta't pinasok kayo at tangkang nakawan, ibigay alam nyo sa ating mga kapulisan. Aro niya taro ako, no? Itaon ninyo. Aro information sa aton niya mga kapulisan, nga mana, sir, ay, sinugod kami o galing, wasa nakakita ko among tinago, eh, no? Kumbaga, nabulabog sa dagagi. Mauron ba, pasagamat ro aton niya pulis karon, ha? Mabahog taro andang pasagamat, nga ro aton niya komunidad, very active sa pag-report kung mga nagakinatabo nga ra nga mga paganakawan. Kita mo ha, pati kuring, mga nangan ka na, basi pati mga urok nyo, pati mga tiyo nyo, takawon ko mga pisting nga mga manakaw.
15: May punto ang bawat komentaryo.
14: Okay, si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, dong, una sa pihak naton nga linya, ro aton nga masipag at butihing Chief of Police, no? Nang bayan ng Kalibo na sa kabilang linya po natin.
15: Matalinong talakayan. Masarap pakinggan.
14: Okay, Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas, sir, good morning.
16: Yes, sir, good morning po. Ano po sa ating mga tagapakinig sa inyong programa po, sir.
14: Okay, at ako po ay nagpapasalamat palagi, no, sa iyong pagbigay po ng oras sa programa para makapagbigay na naman po tayo ng report at update, no, sa ating mga kababayan, yes, dito po sa bayan ng Kalibo. Now, Colonel, gusto ko lang pong iparating itong, ewan ko kung ma-consider ninyong alarming o hindi pa, no? Itong mga nangyayari bang nakawan, hindi lang rito sa barangay poblasyon, pati na sa mga kabarangayan, no? Ito, may panibagong biktima na naman, tindahan sa istansya at nung nakaraang Sabado, ay yung mga panabong na manok at saka yung pati hybrid na pusa, ninakaw po, no? Ano pong ginagawa natin pag may mga ganitong report po, Colonel Vargas, sir?
16: Well, of course, andin naman po yung pagkakandak natin ng investigation with regards po doon para ma-identify nga po natin kung sino yung mga perpetrators dito. And at the same time, just to give update na lang po siguro yung incident natin na nangyari dyan sa may veteran sa atin nyo. We have already identified naman po yung isa doon. Based on our backtracking na ng ating CCTV is 7. Itong isang grupo po yun composed ng 7 individual.
14: Pito sila, pito ha? Ang dami?
16: Yes po. We gladly naman na although napasok yung isang stall doon but wala naman po nawala. However, yung napag-bisitahan nga nila itong isang piso wifi na nakuha nila yung 300 pesos na points yun. But yun po yun, just to give update sa identified na din po natin yung isa doon sa pito na yun. Which is agadyan din naman po. Hindi nga kalibo din naman po yun. And may record na din po yun sa atin based on our background.
14: So kung na-identify po yung isa sa pito, na ipatawag na rin ho ba sa Kalibo PNP, sir? Hello po, Colonel?
16: Yes, sir. Yes, sir. Opo.
14: Naipatawag na ho ba yung na-identify sa Kalibo PNP?
16: Yes, sir. Yes, sir. Actually, we have already naman po eh. We're just waiting for the yung ating complainant kung talagang magpa-file with regards po dito sa pag-ano na to. Yung sa ginawa ng Gopri po na to. And also conduct yung follow-up pa. So, discerning po sino-sino pa yung another six na yun. Isang grupo. Kasi yun nga po yung sabi ko nga, mostly sila-sila din naman po yung gumagawa dyan. Sabi ko nga po, identify din natin yung mga grupo na talagang parating involved dyan sa Kalibo.
14: At yes, posibleng kakanta naman yung isa na yan, ikakanta yung kanyang mga kasama. Mga minor di edad ba, Colonel?
16: Yung na-identified mo natin is on a legal age na.
14: Legal
16: yung,
14: age na?
16: Yes po, yun pa yung subject natin for determine, subject for confirmation natin kung involved na naman yung group na yun. Ang sabi ko nga natin is yung parating na nanguhuli natin na mga CICL, hindi na kalibo.
14: Okay, so meaning may criminal liability na yung na-identify, no? Kasi nasa legal age na. Ito lang ba silang grupo o maraming mga grupo-grupo pa na mga responsable sa nakawan dito sa Kalibo?
16: Yes, sir.
14: Colonel. Sa,
16: Yes po, isa nga po sa mga reason kung bakit natin manood po, alam na ko natin yun. Ang pinakauna po is yung pag-engage natin sa mga complainants na kahit maliit o malaki.
14: Yun,
16: oo. Regardless po kung mawala sa kanila, importante talaga po yung pag-file ng case against dito.
14: Mm-hmm.
16: Ito nga po, meron po tayong mga na-encounter. I mean, yung on our part, ano gawin mo natin kung talagang umaayaw na rin po yung complainant natin kasi minsan nare-recover o kaya yung abala posible mangyari, hindi na natin nare-resolve. Kumbaga, yung perpetrators is napapakawalan lang talaga natin.
14: Mm-hmm.
16: So, yung alat-alat lang dyan within our municipality, nandyan lang yung sila lagi. Ready na naman to strike, inover na naman pag nangyari. So, if ever po yun po parati natin yung sinasabi, ninkaalis natin yung mga komplainan na talagang tuluyan para at least makulong talaga yung ating mga perpetrators.
14: Uh-huh.
16: And anyway, yung ano naman po ito, isa 15 years old above na po ito, discernment lang po yung kailangan.
14: Mm-hmm.
16: So, ma-file po yung mga case pagdating sa mga ganitong incident.
14: Oo, yan kasi yung isa sa mga na-encounter nating problema. Pag nahuli, pag na-recover, wala nang interest yung complainant na mag-file ng kaso, no?
16: Yes, precisely po.
14: Kaya yung mga... Kaya itong mga kawatan, namimihasa na kasi... Wala man lang kasong naisampa sa kanila.
16: Yes, precisely po. Yung
14: At yung iba, maliit.
16: Natin, Opo.
14: Sige sir, sige.
16: Yes po, that is the part ng ating mga complainant na nabibiktima nito mga perpetrators po ito. But on the part naman po na sa atin, sa ating kapulisan ng report, katandim po natin dito yung mga local government unit and of course yung mga barangay officials po natin. Tuloy-tuloy naman po natin, actually mas pinapa-isipan natin dito yung combine na patrolling natin with DPAT at saka kapulisan para lang masiguro natin dito.
14: Mm-hmm.
16: So yun po yung pinapasiguro natin na itong nangyaring mga insidente na ito is masasabi natin control po ito. And we assure sa public na since the telephone is still safe pa rin po for us to do business dito sa Calibo.
14: Oo. Kaya siguro mas magandang hikayatin lahat na kung kaya man lang bumili ng CCTV kasi mas may ano po tayo, no? Siguridad pag mayroong CCTV tayo para madaling ma-identify, makilala itong mga suspect, no, na gumagawa ng krimen dito sa bayan ng Calibo.
16: Yes po, precisely po. Malaking tulong po yun. If ever, sabi nga ko namin, if ever na hindi man ko natin mapigilan or ma-prevent, at least immediately ma-resolve natin yung incident na nangyari. And one of that na naitutulong sa atin is yung CCTV kasi malaking tulong talaga sa pagkakandak natin ng investigation na yun to determine kung sino-sino po talaga yung mga involved na mga individuals mo.
14: Salamat naman, no? Dahil sa iyo, sabi mo, kontrolado pa naman yung kaso ng nakawan dito sa bayan ng Calibo. At yun nga yung paghikayat natin, maliit man, or malaki, no, or tangkang sanang pasukin kaso hindi natuloy, dapat mag-report pa rin sila sa ating mga kapulisan para yung ating mga kapulisan alam, no, na may mga ganito palang nangyayari sa mga iba't ibang lugar dito sa bayan ng Calibo.
16: Yes po, yes po. Yun po yung, sabi ko ako, yung tulong talaga ng ating community is yung pag-report. Yung mga kayo na hinala pa lang na makita nila, is malaking tulong na po yun for us sa prevention aspect. And of course, kung may mangyari man po yung immediate reporting po nung is napakahalaga sa amin kasi minsan yung oras is mahalaga din po for us na makuha agad yung ating mga perpetrators dito sa mga incident.
14: Okay. Sige, Colonel, total, nandito ka rin lang man, ipapahabol ko na lang. Ang inyong tanggapan ho ba ay nakapagpalabas na ng official report or investigation report, no, sa nangyaring saksakan sa BGMP, Colonel? Sabi ko, yung inyong tanggapan ho ba ang Calibo PNP ay nakapagpalabas na ho ba ng investigation report, no? tungkol po doon sa nangyaring saksakan sa BGMP?
16: Ay, of course, yung sa BGMP naman po, yung already sabi ko na ay, ang update po noon is with that waiting na lang po na doon sa request naman ng ating mga victim doon, yung apat. Kasi although naka-ready na po yung mga papers natin doon for filing ng criminal complaint sa prosecutor, nag-request lang po yung family ng ating mga complainant doon na after na lang ng kanilang medication sa hospital, saka sila magpa-file. Kasi yung target naman nila doon, yung dalawang suspect natin doon, still yung custody naman po ng BGMP.
14: Ah, so yes, nakahanda na pala yung pag-file ng kaso. Ano pong kaso ang isasampa?
16: Yes po, multiple frustrated murder po yung ating ipapile na case against dun sa dalawang suspect po natin.
14: Okay. Yung investigation report ho ba, sir? Nakapagpalabas na ho ba kayo, sir?
16: We have already, naman po, forwarded na sa ating higher office. Yung nga po yung na-determine na ho natin doon yung mga ginamit kasi na-recover, na-turn over na din po sa atin sa custody natin yung weapon na ginamit doon, which is yun nga po, yung isang ISP at saka yung dalawang ledge na ginawang parang kitchen knife doon sa loob. So, tatlo po yung na-custody na or na-recover na pieces of evidence sa ginamit ng patag pananaksak doon sa loob. And of course, yun pang yung tinitingnan pa ho natin doon is yung angulo ng personal na halitan. Yun po yung isa sa mga nakikita natin yung motivo kung bakit nagkaroon yung angulohan po doon sa loob.
14: Okay. Sige, Colonel. Marami pong salamat sa oras na ibinigay dito sa programa. Salamat po.
16: Yes, sir. Maraming salamat din po sa oras. And of course, parating pag-tawag niyo po para makapagbigay mo tayo ng update sa mga situation na nangyayari po within the calibre. Thank you so much, sir. Okay. Good morning.
14: Salamat po. Ang ating masipag at tabutihing chief of police no ng Bayan ng Kalibo, ang ating kaibigan, Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas. No? Nagapasalamat kita-kita ka na karapermi. No? Ay bisan wala po tayo.

0: no? Nga nga nagbring ka ko imong atong opisina ina sa Calle Veterans, no? Ay medyo nga ni ay katosan da it may habo o aghasamad kung ano. Oh, wa madayon, hayro andang diniskitahan hay tagkaiping ana nga piso wifi. Ag may habo o sandang 300 pesos mga katudo, no? Roraya nga ra nga mga sospechado.
1: Rentillo, komentaristang walang sinasanto.
0: Gani kung interesado ko no, sanday Ma'am Rhea ay mag-agtugang sa aton niya Kalibo PNP para ma-file rong kaso, no? Nga pagpanakaw. Ayan. Ro update mata sa BGMP ay may una yun nga official investigation. Ag nakasubmit yun ito sa higher office, no? Posible sa regional office. It andang investigation report, no? Mangayo nga ni kita kara kung makahapit kita hinduna, no? It investigation report, no? From Kalibo PNP. Ang ginaprepare yun do pag-file it na gakaigo nga kaso, no? Multiple prostrated murder. Ruiga file sa daywa nga to ka mga sospitsado, no? Nga nagpangbuno sa rayang apat ka mga biktima. O galing, hay, nagkasugot man, hay, mahugog ron sa regular filing. Pamumay ron anay, no? Kasi una yun man, no? Sa stable condition, durayang mga nagkaganinahan, nga na-hospital iya sa Kalibo, no? Samtang ron mga suspect, hay una mata sa kustodiya, ita BGMP, ang mga katudo, no? So, hugaton lang. Pero haumgon konoro papel documentation for filing it dayang multiple prostrated murder nga ipile it aton niya mga kapulisan.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Alasay 50 ro aton nga oras. E-check ane naton si katotong Rolly Boy Herrera na ka-standby yun.
1: Radyo, todo. Live. Report. Report.
0: O, direkta sa may banwat naman siya katotong Rolly Boy. Patrol, please come in.
2: Yes, katotong kitinaw tatlong gin-aresto kung aton nga mga kapulisan sa pag-ingapa sa gatawag na presidential request system photo po siin kahapon itapasado alas 4 rung oras itapon sabay rung aton karang nga mga kapulisan nagpatigayon itinatawag nga anti-illegal gambling activity sa nakarang area of responsibility. Timing nga nakadaan isa sa bahay ng barangay Tamalagon basi man sa mga report ading anda karang baton alin ka to akto nga nagpada yung tatlo ka mga persona nga inaon sa mga mayor nga edad nga nagampang itong ets, no? Nga nabugaan gira sa mga ebidensya ag sunod sa aton nga tangalan PNP pinagay kay Police Chief Master Sergeant Octavio nga ginapao makarunong kaso kontra sa tatlo ka mga persona nga nagampang itong ets sa barangay Tamalagon nga kusiyen sa paggapa sa anti-illegal o kung ginatawag ng presidential request system auto sa Bill of Republic Act 9287. No? Iga-inquest. Magkaroon sa ato nga prosecutor's office. Samtang, yaman sa banwat naman siya o nakataliwan nga daw ng patikayan man it activity or matawag na ato nga anti-illegal logging activity man nung ato nga naman siya police agad gayon nga haagyananda, no, sa habilit kasarong mga kahoy nga gitabandona, no, nga wat arat mga personahe ay natapagdan nga wat mga dokumento o permit alin sa mga otoridad nga gobyerno para nga mga legal rong nasabit nga mga kahoy. So, ginusulusiman lang na gano'y pag-ana ito sabit nga kahoy nga nag-abutan ng 36 small feet, no, anong nga bilog lang at 2 by 3 by 12, no, nga nag-abalor it 1,500 pesos. Kung mga wait na ako kung sino yung tagana ay kinargaw lang ako ato ng mga kapresyon sa dakarang na patrol ang inagaya sa ato nga naman siya police for custody subject na igot turn over sa dakarang na municipal environment natural resources office masambit nga kahoy or mindro na ang dakarang na gin recover sa bahin it banwa it naman siya yun doon nabuo na ito yung mga information alin maria sa ato nga naman siya police. So, pihak na bahin sa pilaka mga municipal police station o ang ibang mga reported untoward incident o girespondihan rong aton nga mga kapusan meaning matawahay rong segundo distrito as far as peace and order execution is concerned. So, diyan ang katulong dito rong anay at may nasyang matulog yung mga police

0: report halina sa ating AOR. And by the way, would like to say hello and good morning din sa nag-monitor magkaroon by the Bluetooth speaker from Bindon, Bindong Buwan.
1: Ba, Kabaskog?
0: Good morning, Kabaskog.
1: Nag-mabaskog pa sa Bukal Itzabaw? Ha? Katotong Rolly Boy, mabaskog pa sa kulo-kulo ng Sabaw?
0: Oh, tama na kayo sa Bindon. Ikagawad, minabis, amo ginabis, pero minaga paob ka na sugod natin sa anakarang establishment, no?
1: Imaw kita ron nag-hands-on, no? Sa mga customer.
0: Hands-on sa mga.
1: Imaw kita ron nag-timpla para huwag kita sablay nga adlaw-adlaw parehas do timplada.
0: Correct, katodong Judel, no? Kapin pa, kung may emergency imaw o may personal yung mga ginaanto na hindi imaw makabaligya, no? Imaw kita abi, no? So, huwag nag-ipugyan sa iba na o sa dahil ng partner nga rong magluto abi o magtimplay ang asawa. So, imaw kita abi, puro nag-timpla ang nag-luto.
1: Oo, kaya huwag kita pagbag-uroan ang lasa.
0: Correct, no?
1: Pero ginausoy-usoy, tanakot, tagpata.
0: Ha?
1: So ginausoy-usoy, tanakot, tagpatang ito.
0: Ay, but you know what, supply? No?
1: Amo na usada, bindunggo ang makaron.
0: Awat, bindunggo, makaron. Fried rice and fried chicken.
1: Delicious. Itlog.
0: So fried rice, 20. Fried chicken, 20. So busog ko sa 40 pesos.
1: So may bagayran si Ding Dong a 40. May bagayran si Ding Dong a 40, Kimo.
0: Kasi naman ako nag-tutup. Basta gabit-bit ako, welcome at hating naman siguro na may return, wap ano?
1: Tao nga ni, waman ako sayod. Waman ako tabatian, abi.
0: Basta gabit-bit ako, ang binit-bit ko, ay, parang taro ni Karon.
1: Ay, matcha may ha-discovery ka pa kuno nga putuhan ag dinuguan?
0: Ay, oo, bago. Ay, sa may highway.
1: Ha?
0: Sa may highway, may nga nga dagawan, putuhan, diluguan.
1: At iba pa.
0: Anyo ron
1: ay kagawad, Michael?
0: Hindi, anang suki.
1: Ah, suki ni kagawad, Michael.
0: Ito ka nga nakahagi ako, pinisang nga, kuwan nga tila street. No, ama ko tayo, bitbitay ko, anang
1: nasa. Lugaw, taglugaw nga itong nga ginahigop ni Rinald Bandiola.
0: Murugin tawag na nga guto. Guto. With matching itlog.
1: Kanami kaya ko anang lasa.
0: Ay, karami nga naman yung katutulungan, ayos
1: sa pangara. Ay, siyempre, mas kapin ay libre.
0: Kapin ba, pagkakaon na katong kwa nga ito, tagahaw nga ito at may goto, ng may itlog. Kaya naman napakita ito sa Binyo at kwa, itasin ito sa Manukan.
1: Naman.
0: Ay, ito kami ka, ito sa bando eh. Kaya mo ito, kaya mo pakita.
1: Ay, busugon mo ko ratong goto nga ito, maalin pa mo rin na. Diba?
0: Dahil kami ni Gob, Barbar.
1: Alipat ang abi ka to eh.
0: O nga ni man, ginugat na ganit kay Mor, ito grupo man ay. Yung matabi kami na third admin na ano ay, sa PIAC. By George Riprado sa PIAC na portion.
1: Okay.
0: Eba si Gob Barbar.
1: Napamati kita si, kung ano eh, si Leland Nabara Laurente. Mata nagapamati matakaton bako ta si Leland Minabis, no? May another Leland patakita eh, no? Hinunuman baga naton pamasyaran do pa nyo nai? Do yung lugawan, dinuguan, photo at iba pa. Hinunuman baga naton pamasyaran do nai?
0: Oo, gani man. Naya pag ito sa Magsaysay Park. Kung kada morning galuto pag sa nagpa-om, pato na sa Magsaysay Park para nabaligyan ng mga dinuguan, tinuga, lugaw, alibaw pa ng mga putahe, hindi pa ganit mabutan sa alas 11 o bus yun eh.
1: Nabaligyan
0: na, no? Dapin na mati galing kong morning sa atong programa.
1: So good morning, ha? Nabaligyan
0: sa anang unga. Pero man nagawin na kayo, man ako nag-aon, no?
1: Kaon yun man at dinuguan niya, ipang pabata man na.
0: Babo galing, karang sa napangagan galing, ito na buong sa mga pangagan para matamiya man nato na yung mag-asawa nga nga hands-on man sa pagbaligya kung anda ka nga mga minyo na ginabaligya na sa mga magsaysay pack, no? Nga dugo ka na, kapagabot na, ginagadugo ka na yung mga ikbiyado.
1: Ay manami, abi ko nag-aon dinuguan, ag may puto o tinapay ka namit.
0: May puto man.
1: Tao, taga-akong paborito man niya to nga kurbada, kung una pa, tag-igto sa may Mabilonyo, Washington, ay kanami mandituro andang linaga permiro andang inihaw pati ro andang patari tumbulalo kanami man taw kon sige pamako do kurbada nga to eh. Wao tangabi ka kurbada ka to
0: ano ano bali kon ra hotdog itlog dayang order na akong pare kay
1: haron kita man daywa pero tatlo kita
0: ay dayang lang kay akong nasayran ade nga pangagan.
1: Kita mo ha, live pamana man ni Ding Dong orders ka to ng Rolly Boy ha. Daya ay pagpakita malang nga suportahan nato ng mga small business no, di ba?
0: Wings yan, dahil ko wings.
1: Pamani maton ni Juan, tapa. Itlog, pamani. Di ba?
0: Ready na, ready na. Sige. Bila na katulad kita, no? Sige. At matatay mga informasyon na report na no, sa atin nga area para sa Todo Mirada, ako naman sa Todo Rolly Boy area right on Todo Kaibigan, no?
2: Radyo Todo Live Report! Report!
1: Abugin niya, salamat, katodo nga Rolly Boy Herrera, direkta nga nag-report, no? Sa anakaranga area of responsibility sa may segundo distrito ko aton karanga probinsya it Aklan. Good morning kay Rosa Niñola, kay OFW Adventure, aga kay Jerlyn Dulinog, no, aga kay Johnny De La Cruz, nga nag-monitor man makaron, sa aton karanga pag-pangalagad kay Manolito Manalo, aga kama naman kay Ivan Ilidan, ag Marisa Permanes, no, nga nag-monitor man makaron sa aton karanga pag-pangalagad.
2: Todo Berrada! Berrada!
1: Aga sa aton niya pagbalik banwa ha, basi hiabot naton si Kapitan Neil Candelario ipaabot naman sa liga. Agad sanda makahimo itatikang man, no? Kung anong aksyon. Agad may advance yaging aksyon do aton niya mga kabaranggayan kontra sa rayang-arang mga tikwian. Hindi naton pwede rang apabayaan ang mga katudo, no? Diba ka? Dapat aksyonan niya. Dapat pang puuhon niya yung mga sungay ko mga sungayan nga na.
2: Punto ang bawat komentaryo. Kung
1: yang dong, dapat sandiron niyagi o tsinsohon doon ang mga sungay.
2: Matalimutan na yan. Ha? Masarap pakinggan. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo.
1: Aga, siyempre, rorayang balita, ginahatod katon, it RS Super ang shot ng tropa in punto alas 7. Magabalik ako. Pagkatapos, hindi magana.
2: Komentaristang walang sinasanto. Todo Berrada. Berrada.
3: Ganito ang tunog ng sulit. Red Horse Beer. Masarap. Suabe sa bawat patak. Ang pagre-relax, mapapasarap. Sulit ang inuman ng barkada. Pasarap ka muna. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer.
4: Red Horse Extra Strong. The number one extra strong beer in the world.
3: Drink responsibly.
5: Bawat patak, masarap. Suabe kaya sulit ang inuman. Kasangga mo sa relax sarap. Red Horse Beer. Drink responsibly. Kape.

0: mga katodo, rung tanan nga ginakaon ang ginainom naton hay diretso sa aton nga tiyan ag digestive system. Agud nga galingon ag tunawon ag i-distribute rung mga nutrisyon sa aton nga gawas. Ngani, dapat nga ipabili naton nga healthy rung aton nga tiyan. Makabulig sa atong tiyan rung ginatawag nga probiotics live microorganisms para nga maabsorb it aton nga gawas rung tama nga nutrisyon it aton nga mga ginakaon ag masukran rung mga impeksyon. Ginapakilala namon kinyo rung More Power Probiotic Coffee. Raya hay may mga ingrediente nga siguradong magapabaskog it aton nga gawas ag makabulig para sa ikamayad it aton nga gawas. Kapareho it malunggay, amarguso, serpentina, turmeric, ginseng, stevia, kape, ag creamer. Gani healthy coffee na may probiotic pa. Raya rung More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakalgun raya sa pinakamagapit ng mga sari-sari store sa inyong mga lugar. For orders, just contact 0945-775-1995. Tandaan, More Power Probiotic Coffee, your cup of success.
1: Pamatian naton, rotestimonya it sambilog sa mga nakainom it More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix.
2: Ako nga pala si Babe Spinelberg, isa ako nagpapatunay na sa paggamit ko ng More Power Probiotic Cookie, may napatsyagan ako sa akong yawas na nagnami akong tubog. Ilang araw lang akong nga gamit, 3 to 4 days na detox ako. So ngayon, tuloy-tuloy na ang gamit ko ng More Power Probiotic Cookie. Kaya kung sino man na uwa pa kagamit, mag-try na kamo at manami ro impact sa akong
1: Lawan. More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix. Mabakal sa mga masunod: St. Anne Pharmacy, Regalado Street, Calibo. Bilyones Store, Poblacion, Makato, Aklan. ANC Drugstore, Calibo Shopping Center. Joy Store, Tangalan Public Market. J3M3 Drugstore, Banga Public Market. Diding Vegetable Store, Numansha Public Market. Niknik Store, Libacau Public Market. Pukid Store, Atavas Public Market. Carol's Pharmacy, Stall Number 24, Calibo Shopping Center. Mia's Drugstore, in front of Provincial Hospital. Traje Pharmacy, Martelino Street, Poblacion, Calibo. Maypass Pharmacy, Poblacion, Numansha. Cherry and Alex Lechon House, Bulwang, Numansha, Aklan. Tandaan, More Power Probiotic 8-in-1 Coffee Mix, your cup of success.
3: Life Extension Vitamin D3.
4: Pwede ba makausap si Sir Roberto Laceras?
5: Yes. Pinagpunta ko dyan, nagpa-check up ako. Tapos pinakita ko yung record ko sa kanya. Sabi ni Dr. Sol, oh, meron ka palang cancer.
4: Okay.
5: Tapos binigyan niya ako reseta, Life Extension, Vitamin D3, tsaka yung anti-cancer.
4: So, tinake ko ninyo yan?
5: Ay, tinake ko. Yung Vitamin D3 ninyo. Okay. Tsaka yung, ano, yung Q10.
4: Okay. Tapos, sir, mga ilang buwan before po natin na experience na parang nag-improve yung condition po ninyo?
5: Siguro mga 1.5 months.
4: So ano nangyari sa cancer po ninyo?
5: Sabi nila sa akin, cancer-free na raw ako. Sabi ko ganyan, Dok, okay naman ako, ganun-ganun ko. Yung doktor nang rin nag-okay ka sa akin, tinitake mo, gumano lang sa akin. Sabi ko, vitamin D3, tsaka yung mga niriseta ninyo sa akin. Sabi sa akin ni, ano, nanonodok, okay naman na, wala ka naman problem. Yung pinsan ko nga rito, sabi ko, magpa-check up ka dyan sa Life Extension. Kasi hindi, ano, daw siya, hirap na hirap daw siya makatulog. Sabi ko, ako dyan, vitamin D3, niinom ko lang ganyan. Masarap ang tulog ko. Malaking tulong ang Life Extension para sa akin. Full name, Roberto Laceras.
4: And tika, saan po kayo, Sir Roberto, dyan sa Tacloban City?
5: Senator Inahe.
4: Ilang taon na po tayo, Sir, ngayon?
5: 57. Ay, sa akin, nasasabihin ko lang sa mga tao makakaraano nito, malaking tulong sa aking kalusugan ang Life Extension.
3: Life Extension Vitamin D3. The number one trusted brand and the most prescribed vitamin D3 by the medical doctors in the Philippines. Life Extension Vitamin D3 for longer life. Longer life.
6: Cheers sa barkada nating Night Shift! OT! Breadwinner! Deserve niyo mag-Tanduay Light. Masarap din namin, suwabe ang hagod. Tanduay Light, gaan ng may kasama. Drink responsibly. Mainit ang summer, pero magaan ang samahan with Tanduay Light. Gaan ng may kasama. Drink responsibly.
3: Santon Gold Coffee Mix.
7: Ako si Amelia. Ipaidipagi ko sa mabatian kong Santon Gold Coffee Mix na may collagen kag glutathione. Hamak muna, ara na sa kape ang tanan nga ginapangita ko. Anti-oxidant, anti-aging.
3: Santon Gold Coffee Mix. Nagkape ka na, lalakas, at gaganda ka pa. DTX 500, alagaan ang iyong atay. Sapagkat ito ang tagasala sa ating dugo. Mula sa mga nakakasirang toxin sa ating katawan, mag-DTX 500 upang ang atay maprotektahan mula sa pagkasira. Mag-DTX 500, araw-araw, bibili sa mga butika. DTX 500. D3 Bio.
8: Ako si Jomer. Tutumargit ko sa D3 Bio kagang bilog ko nga pamilya para malikawan ang infeksyon tuga sa mga virus kag bakterya.
3: D3 Bio. Ang D3 gamay Visio. Ang Visio gamay D3. Pumakal sa mga butika. D3 Bio.
9: Si Ma'am Annabel, nag-drive ay siya.
10: Try ko po itong rice coffee kasi yung una po, yung asawa ko muna pinatry kong ipainumin. Tapos nung, nag-zip lang ako ng konti. Tapos sabi ko, parang kasi ito ah. Lalo na may sakit ako sa puso ko. Yung hindi ako nagpapalpit eh. Ano po, sabi ko pa nung nag-coffee ng rice coffee.
9: Thank you very
10: every
9: much.
10: Every morning. At saka minsan pong gabi, habang nanonood kami ng TV.
9: Tama.
10: Well, marami pong salamat. At 1 year na po kaming umiinom ng rice coffee.
9: Oh, ano pang hinihintay mo? Simulan mo na rin ang pag-iinom ng Rice Coffee Mix Herbal Coffee 14-in-1+1.
3: Todo Berrada. Berrada. Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo Todo.
11: Okay, balik kita banwa sa aton karang pag ililimaw ang sa gihapon padayon kamo nga nagapamati ha sa programang Todo Berrada.
3: Todo Berrada. Berrada.
11: Good morning anay kay Jidel Rico, no? Agkaman naman kay kagawad Michael Villanueva Sulina, no? Pahabol Patamyaw Idol. Sin magahalin si kagawad ngira nagbugaw ta siguro imoray magamig. Or ba si nagyaha man nga tot dinuguan pata bindungguhan guto lugawan at iba pa. good morning ha kay kagawad Michael Villanueva Sulina.
3: Todo Berrada. Berrada.
11: Si Kapitan Nel Candelario iya sa pihak naton nga linya, no, mayadra ay imauro aton nga Liga President it mga kapitanis, no, iya sa Banwa Ita Kalibo, no. Agot may ipaabot man baga naton kana ay siyempre according mata kay Colonel Vargas hindi pa naman alarming kundi kontrolado pa, no, kasi identify man tanan eh tanan nga kutob sa report ay ginaimbestigahan ha-identify, no, doyon dubintaha, no, kung may mga CCTV nga rauna sa lugar ang nagakooperar do mga tag-anat CCTV ay madali madakpan roraya nga ra nga mga shots pizza do.
3: Todo Berrada.
11: Okay, check naton sa piyak kalinya, no, si Poblacion na Punong Barangay Anel Candelario. Cap, good morning.
12: Hello, may dahil nga gamit ka ton. Good Chetel, at saka nga nga pagamati. Good morning, Captain Tanan.
11: Bago ang nakon nga naka-istorya, no, na-interview namon si Police Lieutenant Colonel Jeric Vargas regarding ba, no, sa rayang sunod-sunod nga paganakawan, no, iya sa poblasyon ag sa ibang mga kabarangaya, no. But according ka na, ay, hindi pa naman alarming kundi kontrolado ko ato niya mga kapulisan. It's because nga, pag may report, na investigahan nanda na a-identify hapatawag rayon do mga suspitsado, no, Kapitan Nel, no, pero roakon siguro mas mayad man makon nga roaton nga barangay man, no, ay sayud ko nga mahugod man do aton nga mga bipat ag kamo, no, nga maglinibot-libot pati ikaw gani hands on man sa paglinibot-libot, no, kurayang implementasyon naton it Corpio, no, ag siguro raya ron nga pagtutok naton sa nagakatabo nga paganakawan, no, agad maproteksyonan man ro mga small nga mga negosyo, no, it aton nga mga kagmanguran ay ko nagtaliwan nga Sabado iya sana sa may veterans, no, may andang sinugot o galing wa madayon nga sang katikiting office ag pinaukpan nandaro rayang sang ka piso net, no, nga nakabuo kuno sa data 300 pesos, no. Kap, sa raya ba nga mga insidente, may mga reported man ba nga nag-aagtor o komplenan sa atong barangay para magpa-blatter, magpa-record?
12: Tatanong Jodel, no? Actually, nga incidente, may mga gin-mention kayo na ay pag-aagahon pa yakin nga na sayran kasi yuran yang lagi hinamon. Dahil siyempre rotag-ana itay ang establishmento ay nakapagdagaman niya ni Chato no? Ita ng report nga ron niya ding attempt no? Na nga ron niya establishment pag-o piso wifi mas nga rin yung anira mo niya permit no? Report niya mga ginatakawan no? Ita daya nga ng mga especially na yung ako naman sa dadak pa na to rin mga minor di edad pa Idol Jodel at usually ay mga repeated timbers nangyari sanda-sanda mo lang hagos grupo-grupo So doing kita ramon no tama man si OP no sa Colonel Vargas niya nare-report man na nare-resolve ba ginagos man doon na identify namon mga status papatawag pati kami ang dakal ng mga ginikanan ag kaibahan man kar natin no sa rayang aran tayo no ato niya MSWDO kung ano mga intervention ka na ginatao ag doing yan no Idol Jodel na papa mahambal man natin niya na babatot niya mga pumuyo sa pauman-uman ba ya. So that's why yan yung umanuntuman no, nga ano rin importansya itato niya mga nagbuhulig gan itato niya kalibog PNP, barangay, at MSWDO para masulbar gaya nga rahe. Kaya kaibahan pa doon no, ato-ato niya yung uman-uman niya kung pwede yung ganyan niya nga may priority natin no, pag-paubra itaya nga ng atong bahay pag-asa para masipaalin ba gaya. May ating butangan o disiplin ang disiplina na ito niya kung ang permit-permit makabalik-balik mula rin ang pag-inubra karon.
11: Wa pa tama umpisay ha? Ito ato niya bahay pag-asa?
12: Actually, no, Idol Jodel, ato nung natabi nga rin sa Pin Center. Yan sa ato niya rin sa Barangay Galook. Daya nga rin sa Pin Center, hay, pasabitaw niya pilang adlaw, pilang Domingo, ang anay sila niya butang ngayon habang ginakasuhan sanda. Pero kita mag-number ba nga rehabilitation center kita nga atong niya sarili sa atong Banwat Kalibo ay wa pa kita karon Idol Jodel.
11: Agro problema abi ko namat ko aton nga Kalibo piin pero rayang kuan mga complainant nga na aagto baga sa hindi na sila kuan ano nga nila ho hindi na sila decidido no yes. Mag-file it complain doon kung doon sa bilog sa mga naging dahilan kaya pa uman-uman duraya nga ng mga suspect no sa pag-ubra at krimen.
12: Tama gid, doon pa gid no sa batur niya. Wa ba gid niya po sige no ma-file yan tapos pag-abot it oras ay kay patawarin man dayon.
11: Not interest.
12: Oo, wa gid na yung na di business yan dayon do kaso no nagba na papadayon. So rin pag gid sa batur tama ron. Idol Jodel, masinya ni Ro, atong mga kapulisan karon ni nagpaabot man no, masin kami nga ni Ro, proper stations pa nato no, pag-abot sa mga makaruyo niya, wa bagas tayo sa padayon sa mga kaso nga ron.
11: Siguro, I think makon kasi, kurayang nagtaliwan, hasugod man do, Briones no, pati tamani makon mga kuring agmangit, hedagat at manakaw kuno, ag, ratong matsasubrat ay atawagong bilog nga inugbuya nga manok no, base makon-kon, pwede man ninyo rang matapik sa liga, agad ka mo mismo nga mga kapitanis ay magbuguligan man ang makahimot resolusyon nga makapangayo pagin itbulig no? Sa aton yung mga kapulisan.
12: Tama, actually may amo matanabing constant man nga communication ay aton yung mga kapitan, may amo na sariling GC karon. Katimo na mention niya sa Briones, si Kapitan Dilacruz,
11: Albert, no?
12: Alberto, nagpapaabot lagi ito na nga ron niya report no sa ating liga aga among communication niya if ever may mga nasayuran man ang gabaligya itayang itong mga kasapatan ba ay i-report namon aga until makaroon niya nino ay doing namon na istoryahan kung paalin ba mga tapna did o mapugnan ba yung haram magkagatabo ang sunod-sunod yan ikunin mo no panakawan bukod niya makaya sa barangay population hindi pati sa ibang areas
11: natin oh, sa barangay. Oo, kahagos kalhit yun. Pati nga ni atong GT Port, hasusugod yun dito man do mga ano negosyo nga rang mga maintok, no? Kaguoy man, kapitan nila. Ako nagapati abi, nga kundo aton nga makon nga liga nga ra, maghugpong magbuligan, ay siguro wagon it lugar iya sa Kalibo, no? Aro mga manakaw nga ra, no? Kung maging aktibo ro aton nga barangay, by way ko aton nga mga bipat, plus ko aton niya pulis kasi hamakon mo may aton niya Kalibo PNP may iya kita sa Kaano ag may ito kita sa Puok no nga makon kon magsabay-sabay sandarot sugod sa mga kabarangayan kuandang pagpatrolya ag may bublinker nga rag magwangwang itsangkir eh siguro ma-alarma ma kon kaon do mga magait ginhawa kapitan.
12: Huwag ito rin, mahugit abe ro bagay ng kabulig kita, ato yung visibility, kasi ato yung mga kalibo, atong kalibo PNP, kaya bahan na at sama ron, ato yung barangay,
11: peacekeeping.
12: No? Peacekeeping action teams, no? Hay, ma-neutralize yung yun nato, nang rin mo, mabalimin mo ang mga ito, mga may intention. At din yan eh, no? Pero ano ka man doon, dahil yung na-reassure natin yung public na niya, inagi mata, no? Halos na gabi-gabi, gaaga pag-apugaw-gid natin yung mga bipat man niya ron. Doon yung nilalusutan niya, gabi matuod. Pero inatalo siya na. It doesn't mean yawa kami tadadaktan. Actually, buramon ko na apprehend, no? Especially rin yung mga minor di edad, gagatano sa mga ipasaga-aga. Pero din pag-iba, mga ruling niya kakay na inala, ay na atong nagkaroon na nadadala sa atin niya kalibo PNP mata, Edel Jodel.
11: Siyempre, matsasigidas man doon nyo makaroon niya pag-energize sa mga lugar, no, nga madugom, Kapnel, sa budget it barangay council?
12: Oo, tama ba na, Edel Jodel, sigihan natin na pag-butang itaya nga mga solar streetlights pa sa mga areas, gina atin niya may makakulang pa din niya mga iwag. Especially di kato sa area na to, sa Misuba. Nagyan yung tabi rin kato, Idol Jodel. So, may dagan yun di kato sa may kilid suma. So, din pamedyo dito atin niya po na pagsaya at itong barangay poblasyon, nga butang pati iwag rin kato. At sunod ba yung gano'y ato niya mga CCTV cameras pagidayo.
11: Kasi Robin Taha Abi, ay nabubuo ko man doon pag-apresyar it ato niya mga pumuyo iya sa kalibo, nga mabaho man ang bagay nga may amon nga solar street light, no? Kasi bisan brown out mana, eh, kung amat dumanakaw, gastry kung brown out, no? Hay, may iwag tagihapon man na rohamong kalye. Ha? Doon kung naro mabawang kabinta, hamba it kalibunhon.
12: Yes, kakagidan, ma-intensidal.
11: Okay. Sige, Kapro, imo lang minsay siguro panawagan, it pagbuguligan, no? Sarayang pagbalik ko man kung mga manakaw nga ra, no? Nga mga minor di edad, like, siguro. Ro iba ka ra, bukod nyo mat mga minor di edad man, no? Rayang mga nagapamuot manok nga ra, no? Kapitanel.
12: Yes, then I think you Romano Idol Jodel sa kayang kahigayunan. At then, no, kung atin niya mga ibangon, magbuligan ni kita, tama rin pa ron, kung may atin niya din nakikita na kayo na inala, ito ay yakin ang i-report, no? Especially kung mga misoras yung gabi o aga-aga, ay open 24/7 atin niya mga barangay nga ron, may mga barangay panod na takaroon niya ng ka-duty. At sa ating napulisan, doon, mag-report kaya din, no, para tumatap na lagi bago ko sila makaubatan na bukot mga rami sa atong lugar.
11: Sige, salamat gid Kapitan Neil Candelario sir. Thank you gid.
12: Thank you God bless ka rin Digital.
11: Okay, sige, nabatian naton si Kapitan Neil Candelario.
13: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
11: Ay sayod kong uwa man sana nagaungkatra. Nagalinibot man no ako saksing buhi nga nakikita ko permi no ro andang kwan patrol ita barangay nga nagalinibot no. Mga katutoy. Timprano pa kanin nagalibot yung sanda eh. Meaning, hey, what sanda na nagalibot kung halimbawa gampas yung alas 10 nga abi ipatuman ng korpyo, no? Eh, kasi timprano eh. Oh, nagalibot sanda anti-criminality, no? At siyempre, observation doon, ronda-ronda sa mga area nga sakop ita barangay poblasyon. Ang mga katudo. Kita ko permiro, andang nga ron niya siya yan eh. Nga nagawa warang-warang eh. Gaban agi kon amat nga niya sa may Imla Serna, no? Eh, kasi may una akong tambayan di karon.
13: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
11: Pabalik-balik malang manyani raya, matuod. Rorayang nagkakatabo nga non-interest to file action ay doon sa bilog ng problema. Kaya nagabahur ulo. Kaya naging sungayan, natutubo at sungay, rorayang mga minor di edad, no? Waman man kita criminal liability. Nasa siren yung tabi ng darulay. Siguro, naintindihan man ng basahon ay mabuyot kat cellphone ag usoyon mo rito ro. Mga layi ay nagugubtan mananda. Ha? Pero saga karon nga magiging residivist ka mo ag magiging police karakter, di ba?
13: May punto ang bawat
11: komentaryo. Bata pa kayo ay magka-record. Oh, ay paano ron pag-abot it inyong edad niya abi ay mag-usoy ka mo trabaho, ay bisan sa police clearance hindi ka mamatawan, ay nakapuga ito rin inyong grado, no? May police record ka mo, pati sa NBI.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
11: Rin yung mga ginikanan, sayod ko nga nagainugtas. Pero iba siguro, natatakan nyo na pinabayan lang ka mo, bahala man ka mo rin na. Oh. Ay inyo mataman ang usoy ron. Oh. Alinon mananamon. Mauro na ta siguro reaction it mga ginikanan kung ato niya pangutan. Uno, kasi may una utang pabalik-balik ko ta. Kilagagot at pulis. Ha? Ag sayo dyo ta kung siin uso yun. Ang mga katudo, no? Naging sakit ba sa kuan? Sakit sa lipunan. Okay. Sa laser na abong malit. Aha. Hasugod ang boarding house igto. Aba ni Janret de Mateo Salazar. Oh. Abo ko nung malit sa sila Serna. Siin nga area. Mag-apad rin atong sila Serna partner. Good morning, Anay. Ha? Kay classmate Melvin Ulyos. No? Ina sa kuskusan. Kung nagkakinangan ka mo ita payok, bisan ginalon o drum nga payok, kaya nang iproducer. Indon sa La Serna, no? Paki-identify lang kulugar, no? Agod at least masayra natin kung anong purok o naro abong malit.
13: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM.
11: Kung naman abiro mga inunga karahay na dadaga baga sa kuan sa impluensya at barkada. Nadadaga sa istorya at barkada, no? Ro dating mabuot ay naging pag-inom, pag-sigarilyo, naging barkador. Wawot orasan mag-uli. Aro dating mabuot, ha? Aga ro dating mabuot or matino isa sa bilog malang ron eh, no? Agrurayang tao kon durayang nga ang mga haslo nga ra kun nagapakabuot yun ta. Ha? Ang mga katudo, no? Purok 5 sir. Oh, aron sa purok 5 kuno abong malit dito, ha. Ay pati ro boarding house nga ra ni Janret de Mateo Salazar hay hasugod pa kuno ako mga malit.
13: May punto ang bawat komentaryo.
11: Wala kita gambal nga mga taga sila sir na pag-abot haraya, ha. Ay may mga kuan man ay inunga man nga halin sa iba't ibang mga lugar eh, no? Ay dahil do mga inunga nga ra barkador eh. Madali man lang man sana magtagawganda sa cellphone eh. Isang text yang eh, no? Bisan ano ka kagayo, mga nangan, inaunsa nagkakililita ron eh.
13: Matalinong talakayan, masarap pakinggan.
11: Pati nga ni Roato niya Puok GT Port, no? May una man niya biktima ay tatikwian ang mga katudo, no? Ngani ay, mahambang na itong bukon nyo tayo ita safe pag-abot sa ibang mga lugar. Basta sakop iya sa Banwa Itakalibo, no? Rero sa bilog nga problema. Especially rurayang mga piso net, mga piso wifi nga ra. Ay mayad niya ni Rayang mga piso-piso man ba yung nga mga karwasan dong, di ba? Ginahugog mananda rin karon kon magwasing sanda, no? Ay medyo rin wananda na to ipira. Wananda na striker ang mga katodo ay tagpiso wifi. O piso wifi nga ra, mahunit mataro pag-ubra. O galing, kung andarang hipagos, ang hipabaliskad sa likod, madali buksan. Ay ituraan ng yabihan. Madali distrong kahon, madali samaron, doon ang susian.
13: May punto ang bawat komentaryo.
11: Eh, kita nagtanaw man, nag-obserbar man kita, no? Sa iba, paano ba ako nanda habubuurang harang matibay man pag-ubra? So kung nanda galing hi-distrong car, agrolikod doon ang karatihon, ay hibuon nanda rito ro mga sensilyo. Kaya may hasayran kita, nga dati mana ay binugan, makaroon mana inadlaw na, may sugod ang sawa, ginabuksan mana namon. Ang nabit-bit agero sugod it amon nga piso wifi amon nga piso net oh para wa utama na trason nga kon hibuksan nato it manakaw ay hibuon nandaro kwarta hiwa ut hibilin eh mga magawa sa man kon bitbito nandaro piso wifi ngon piso net masin mga katudo no dayhon nanda kon siin ang galing perwisyo abi sa tag-an eh sa maron anaro imo nga ropa ang itan-an mga katudo oh di ba. Good morning kay Cesar Calopez. Good morning po, Sergio Del. Nag-monitor kami iya sa LGU Calibo. Salamat, Gid. Oh. May hasayran ako nga kuan eh. Drug test. Ina sa tindahan. Ah? Ag may mga kabaranggayan man makaron, nga gusto man nga maipadrug test ro anda nga mga empleyado ro anda nga mga tawo sa barangay. Ayan. O galing surprise. Ay, mangutana ako ay matsa natapos yun ko Biyernes o ay. Pangutan-on ko kara si Kapitan kung natigayon gidman ko Biyernes, no? July 10, ro andang drug test. Ha?
14: Zero negative.
11: Ah, negative tanan? Eh, maya dron. O, sabungero. May una? Ay, maya dron. Kung maurong doro isulta ba ni Katutong Jujit, zero ko no, at nagpositive. Poro ko no negative.
15: Todo berrada. Berrada.
11: So good morning ha sa mga taga LGU Kalibo, no? Kay Kay-chan, good morning po si Jodel. Have a awesome Monday sa tanan. O, oh, tagamat man, no? Oh. Pero bakit black? Black yung profile pic mo. Nakakulay black mo eh. No? Si Kay-chan niya ra eh. Ano ba ni Jose Marichanda eh?
15: May punto ang bawat komentaryo.
11: Okay, so royon ha mga katudo ha. Ag bagantayan natin hindi na Roraya nga nga meeting at Aklan United Racer Association. Ito sa SP Building. SP Building ba? No? Tama, no? okay, hehe, sorry po. No? Ano ba? Skyler Chan here. Tama, Gidman. Si Kate na siya, no? Hindi na siya naging Sky Kate na ba? Artistahin yung pangalan eh. Idol na idol ko tong si Kate na ito eh. hi. Maria Kagusip Santissima sa langit o maluoy ka korason. Hinaga lang o kaya bisitahan natin si Kuan, Mr. Oriel Aspinas, no, kung nakahimo sana it monitoring. Halin sa ng opisina, nagpanaog sanda sa mga kabarangayan to check, no? Especially sa mga lugar nga may unang mga reported nga mga nagkagamatay nga mga baboy. Ha? Kabay pa nga bukot ASF, ha? Ay ro iba abi, gasaper it mga kulira nga ra, no? Ag iba pa nga mga masakit, no? Mga katudor, nagatuhaw man sa mga kababuyan. Ibukot niyang iya sa Kalibo, pati sa Aklan, ha? Mga katudo, no? So, aton nga tuki-tukion kung naka-os-osanda ag naka-kandak sanda ita inspeksyon sa mga kabarangayan.

0: O ang kitat oras banwa sa aton karay nga paga ililimaw makaron nga adlaw karay ita Lunes. Aguman kita nga magakililita hinaga adlaw nga Martes sa aton nga pang Martes nga edisyon ita programang Todo Berata. Standby sa masunod nga programa, susunod na Todo Komentaryo with katodong Jujet da Jet Reyes. Naging katuwang kapartner technical ang local version ni Ding Dong Dante siya sa Radyo Todo. Rayaro inyong anchor man. Ang alarm clock ng bayan, ang vitamins ng bayan, energizer ng bayan, tagagising ng sambayanan, Idol Judel Rentillo po lamang. Abogin niya siyamat at magandang umaga, bayan!
1: At inyong napakinggan ang Todo Berada. Todo Berada. Todo sa balita. Todo sa issue. Todo sa entertainment. Todo sa serbisyo publiko. Sa nangungunang radyo sa aklan. Radyo Todo. Radyo Todo. From the busy streets of Calibo to the powdery white sands of Boracay, iisa lang ang pinagkakatiwala ng mamamayan. Pagdating sa balita, impormasyon, issue, entertainment at serbisyo publiko, ito ang Radyo Todo 88.5 FM.

0: nagbibigay serbisyo sa buong sambayanan. Ito ang Radyo Todo.
1: Salmo Kapitulo 37, versikulo 23 hasta 24. Ginagabayan ng Panginoon ang bawat hakbang ng taong matuwid na ang buhay ay nakakalugod sa Kanya. Matisod man siya ay hindi siya mabubuwal dahil hinahawakan siya ng Panginoon. Amen. Do atong pagkaonit kagag makarong adlaw it Lunes. Basta hugot do imong pagtuo, pagpati at pagkapyot sa Diyos. Indi kagid madanlog, indi kagid matumba, mapag-ungid banwa, roy mong pundasyon. Importante, hugot nga pagtuo sa Diyos.
0: Todo komentaryo. Todo komentaryo. Walang kinikilingan ang opinyon. Malaliman ang investigasyon. Ang investigasyon. Ang bawat bitaw ng komentaryo, may punto. May punto. Todo komentaryo. Todo komentaryo. At ngayon, live mula sa Todo Broadcast Center, narito ang inyong komentaristang walang kinakampihan. Sa ngalan ng katotohanan, 88.5 FM. Radyo, Radyo Todo. Malapasaway sa lipunan. Sa lipunan. May rest. Mabilis. Sa himang papawid. To get the jet race.

0: Pagkatapos ipilang adlaw nga buhituan, nagbutlak na si Haring Adlaw. Wa nat bagyo. Wa mat LPA. Maniwala sang panahon timparano panagbutlak banwa si Haring Adlaw. Ang mga nabasa, pwede nagmagmaga. Ang mga nag-anghit ng mga binuhad nga wa makasamit silak, makasamit na matsilak. Mga pagay nga wa mabugad, at tsansa nang mabugad, kung may ginabugad nga pagay. Mahida ito nagmahilwayon nga gahon na klan sa 327 barangay nga nagabilog sa Bogos nga probinsya. Yapak, Balabag, Manok-Manok. Tatlong barangay sa Isdat Boracay. Siyempre, 16 ka barangay it kabisirang Banwat Kalibo. Maayong agap panay. Bilog ga Western Visayas. Ag sa mga natawan yung matpribilyo nga makabugtaw, makamukat nung mata. Makabangon pa. Ay dong iba, wa na nakabangon. Dapat ang ayag bagay yamang magpasagamat kita sa Diyos. Magandang gising, Pilipinas! Nagapangalagad na programang Pizza 13 na kita. Makaroon ding dong wrong state of the nation. I-check be kung makaroon gilmang adlaw 13. Ay may mga barangay official kita, ruliga ng mga barangay, aton nga mga mayor, mga provincial official, aton nga mga district representative, matinder banwat state of the nation address. Suna ni Pangulong Ferdinand Bongbong Marcos. Doong pagbukas ita kongreso, pagkatapos nga nagpahuway, nag-resist banwa. So makaroon may joint session dong House of Representatives at House of Senate sa batasang pambansa. 27 pa. Anong atrisi rong liga gali may National Congress dong State of the Nation next katapusan nga Monday 8 July. 27 pa gali rong State of the Nation address. So 27 pa mabukas dong kongreso, rong both houses of Congress. Agud tawan it dagan nga maka-deliver ko anang mandatory state of the nation address si Pangulong Bongbong Marcos. Makaroon gali 13-14-15. Aro mga barangay kapitan itaklan bilog nga aklan. Kaibahan do mga kagawad, hindi man tanan nga kagawad. Aro iba kaibahan barangay treasurer ag secretary. O nagpapasay city. Bangod National Congress at Liga ng mga barangay, aga ginapadunggan ko doon mga last termer ng mga barangay official. O, tatlong adraw rang National Congress. Gabay pang maiuli man kamong manami sa barangay. Bukon it gadyang-gadyang. Bukon it junket ng mga pamanawon. Mangin ka partner sa technical side, Engineer Dingdong Rubiso. Inyong kamanumano katuwang sa pagkatunit mainit na gabaga. Nagaasupang ng mga balita sa Gua ag Sugunit Provincia. Hasta kita alas 9:30.
1: Mabilis sa himpapawid to get the Jet Reyes.
0: Jet Reyes po lamang. Bukas sa mong linya 268-4456. Nagabaton kon may question kamo, komentaryo, pananawan, opinion. Kon wa kamo available nga landline, wa kamo pantelco. Kapinuna kamo sa mga puntad bukid. Magayo nga baryo ag sitio. Wat pantelco? Importante may cellphone signal load. Kon may data, may internet connection ka, mas guwapo pagid. Reklamo sa mga uyaya. Irresponsibleng empleyado, opisyal at gobyerno pati sa pribado. Concern sa inyong barangay, importanteng panawagan. Ipadagay niyo mga mensahe sa numero 09500 88-6660 ang numero ng bayan.
1: Todo komentaryo.
0: Siyempre sa amon yung official Facebook page, Radyo Todo 88.5 FM. Agsundin nyo kami sa amon official website sa www.radyotodo.ph.
1: Mga pasaway sa lipunan, may respawn na.
0: Una kita sa Dayagat Panyempo update na rin sa Weather Bureau. Pag-asa, bangod nga wala na si Inday, habagat ang nag-apekto makaroon sa Luzon, sa Metro Manila, Ilocos Region, Cordillera Administrative Region, Zambales, Bataan, Tarlac, Pampanga, Bulacan, Cavite, Laguna, Batangas, Rizal, Occidental, Aga Oriental Mindoro, Agpalawan, kay Bahandong Nabilin nga Luzon, apektado ta habagat, may mga magakagaka nga mga pagugalugan, may kaibahan nga pagpangilat at pagdugdugdug, samtang sa Bisaya sa Mindanao, kay Bahandong Aklan, doon nag-apekto katon, localized thunderstorm. Ngani ko naman, may unang pabugso-bugso, ang buboy ta ugan, o pulo-pulong pag-ulan, pagkulog at pagkidlat, dala ng localized thunderstorm. Pero po pamatsyagang kamo, una sa mga mabukid-bukid nga parte, kilid sa pa, suba, kapin sa mga naga-plus flood, ay posible ro mga pagbaha ag landslide sa mga low-lying areas. Rohangin matagbaybayon sa Luzon, kasarangan, kurabat mabubaskog. Sa Bisaya, sa Mindanao, mahina hasta kasarangan. Dung temperatura sa Metro Manila, hindi masyadong mainit gid, ay nag-aabot yang imaw sa mga 29.4 degrees Celsius. Dong maximum nga temperatura samtang iyakaton sa Aklan kapingidya sa kabisirang Banwa it Kalibo. Mas mainit do aton nga tiempo ay nagaabot ta kita 32 degrees Celsius. Pero may posible nga pag-uwasaw-asaw sa porsyon it Kalibo ha, makarong agahon. Hindo ng gabi magag-umpanyempo, temperatura magamig-amig sang kiri 24 degrees Celsius. Makaroon nga alas 7.44, doaton nga temperatura 26 degrees Celsius. May porsyon at kalibong magugagom. Rong hangin nagahuyop pa southwest 4 kilometros kada oras. Bugso nga nagabot 11 kilometros kada oras. Okay pa man dong quality kwaton nga hangin. Alas 8, basikon may porsyon at kalibong nga uganon ha. As alas 9, pero pag alas 10, alas 11, alas 12, mainit ato niya panyempo. Pag alauna, posible man nga may pagbubo itugan, ag bilog gasang buhapon, mangin magagumon, rohaton nga kagangitan. What bagyo? What low pressure area? Sa sugod kong Philippine Area of Responsibility. Pero sa guwa, may ginabantayan nga LPA. Sunod sa pag-asa, basikon matunaw man. O what a chance ang mangin bagyo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ano mainit nga mga balita lokal? Balik kita, Kurayang Tulay, Itbalete, nga nag-crack dong jerder. Sayad mo ko nanonong nga jerder dingdong. Tagroon nga ginatungtungan bago mo pluringan dong tulay, tagmahaba nga ron nga konkreto nga ginaubra gagi, tapos ginahakwat it crane aga isalpak doon nung ginapluringan dayon ita pinaka pluring itulay sa ibabaw. May portion ni jerder nagcrack, ha? Nagcrack bukod jerder, ha? Jerder, hindi jerder, nagcrack. Kasunod kong pag-on-on itulay Itbalete. Makaroon nga adlaw dong taga Department of Public Works and Highways, maakandak kuno it ocular inspection. Makandak ocular inspection nung grupo na nanday Assistant Regional Director. Basi maabot na ito nindo na si ARD Dingdong, try mo tuman ha. Ay do grupo, ha, ita DPWA sa Aklan DEO, magtukulo sa balete, makaroon. Makandak, banwa, ito ocular inspection. Kita mo gilang? Araw ato nga Department of Public Works and Highways, wagid ka mo nag-monitor kung mga infrastructure project ninyo sa Aklan. Kunwa pa sumigabong ra sa Radyo Todo, banwa, Rong pag-unon ni tulay ay kita ba lang nagtalakay kung pag-unon nga ra tulay. Tapos gumawa gon. Areng mga picture nga ra nga nag-crack galerong gerder, hindi pa kamo magkandak. Ito kular inspection. Nano rin yung butang bagon. Ayong pag-os-os it tulay, bukon niya kaina. Bukon niya kahapon ko siyang Domingo ko siyang bugan. Ko nagtaliwan nga dag-o nagamat-amat nat unon dahimaw. Kato, ginahiposipusan niyo ang ra. Asa ko bugan it Pebrero pangani. Ah, ginahiposipusan niyo ang ngarong tulay nag-unon. Dumdum niyo, hindi malata. O galing nag-unon it mayad, halatado na gid niya mayad. Tapos nagka-crack

0: revetment wall. Kumulaps na naman mga 20 metros. Makaroon siguro sobra ng 20 metros.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Manaming aniray kung makachansa kita magpatawag it preskon si Kwan, Secretary Dizon, kung mamasyari mo sa aklan, ipabota ka na pati rayang naka tiwangwangarang portion it ibahay National Highway ngawa mabuhose. Aring nagkulaps garaga mga flood control project ya sa aklan. Ah, banwa? Ipausisa natin da. Ama na kinata. Pati na yung flood control gara sa kalibre yung pumping station gara. Ipausisa tara ipangutan na kung gidra.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Ag speaking at pumping station. Ah, hopefully available si SBA Emerson. Ay mo nagpasat resolution ko Martes or Colores. Ngayon na request dong DPWH nga mag-submit it official status report program of works ag plano para yung pumping station or flood control project iya sa poblasyon Kalibo. Aron, nakatiwangwang pa sa inyo na ginahinambay yung pumping machine nga nag-abot taguna sa Kusudit DPWH. Sa inyo nung generator nga 500 kBA, wagin ako nakakita banwa. Asa makaroon, hindi ko nga makita kung saan yung 500 kBA na yan na generator. Tsaka yung dalawang pumping machine nga nag-abot na kuno. Siin nga ni, siin!
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes, may resbak na Radyo, Radyo.
0: Sa pihak nga parte, balik kita itindahan. May number ba kita ni Ivy Rose Aninang? Katulong John, basiga monitor ka. O soyabi si Ivy Rose Aninang? O si Rose Rentilio? Ay sanda pirmig representar na ito mga negosyante tindahan sa mga hearing sa Sanggunang Bayan? Ay next month ko no, mabukas dong tindahan. Ground floor. So, botamagon, may mabilin. May mabilin ba nwa? Sa Kalibo Public Market, hindi kamutanan, pwede nga linon. Kung ground floor gang. Banwa, rong pagabuksan, kon mahingagaw kuno sa gusto.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo.
0: Nga ni hindi gilbata mapatihan, Duro Taplex nga ra, nga paboritong kontraktor ni Marcos. Nga kontraktor man ko ato nga munisipyo. Hindi gilbata mapatihan, wag sugid ra, haman, kapilang beses yun. Banwa, nga pumaltos, Duro Taplex. Naghambag sana Agosto guman ko no. Hay gali, ground floor pagang. Hindi pa nga isigurado kung maihabol sa Agosto rong ground floor. Pero ang importante sa tanan ding dong, rong fountain, okay na. Masaray nung pinaka-importante sa tanan eh. Mga negosyante tindahan, di importante rong fountain itindahan, naggana na. Di bali rong major structure dong public market pabay ina. Do importante. Ro fountain nagagana na, di ba Rotaplex?
1: May punto ang bawat komentaryo. Jujet Reyes.
0: Agdaya kuno nga sirkulo nga ra. Renga himo man sa Hardiplex. Nga pag ako ha. Bukod man ako engineer pero wa man ato ginapangayo ang bumagyot plus kayo landa. Inyo nga ra nga anong nitawag karon dong? Renga circle circle nga nasa sugod ita company tindahan. Para kuno sa pasalubong. Pasalubong mga like mga kakanin, mga delicacies. Di karon kuno sa naginabutang. Sandarong mga posisyon di karon. Saling malibunog-libunog karon. Bago nga ni bumasko git Matyolanda, agabay pang indi. Base inyong Hardiplex ron, iubos yo padron, ha? It bagyo.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo.
0: Imong aron nga, imong design-design nga ron, Rotaplex, nga mga Hardiplex, una sa rin nga pinakamayorgit nga tindahan. Base kon iupad ba garon tanan?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM Radyo, Radyo Todo.
0: Standby samtang sa pihak nga parte. Raya nga

0: conversion. Ay ko nagtaliwan nga dala nag-meeting dong Provincial Health Board chaired by the Honorable Governor Jose Enrique Martin Miraflores. Ang umabot pa nga nirong Director at Philippine Health Insurance Corporation sa Aklan. Nag-abot eh. Nagbisita pa nga ni sa St. Gabriel Medical Center. Nakita ko may post parang St. Gabriel eh. Bangod ko raya nga conversion at Dr. Rafael Estumbocon Memorial Hospital. Ag manami man nga ni Madayunda. Manami man nga Madayunda. Garoto nga Provincial Hospital. Ay matay di kaya. Itaton nga Provincial Government. Nga itaorong nagakaigo ang eksaktong serbisyo para sa aton nga mga pumuguyo. Hindi lang aklanon. Pati taga-rumblo nag-antiki, pati nag-kapis nga iba, yaman nga nigagto. Nga, buita na lang international government, pinagi sa Department of Health, funded by the national government, ay base di kara, ganaming unlang rong serbisyo banwa. Pero magpahaom ka mga job order employee, ay paglatabo, yarong provincial hospital, mangin DOH hospital, rong mga job order nga ra, kung pilang gatos man kamo, magwupad man base kamo. Pero mas manami pagid, pero mga tatabad-tabad yung empleyado at provincial hospital, pag dayang ara, sa daom na national government, hindi na pwede ang pa dudi kwatro, ng mga empleyado. Una, ang mga batasan nyo banwa, nga hindi matakuran it pasyente ang batid pasyente una, bag-uhaw ninyo. Ay iba o tarong sitwasyon ang patakaran, pag ruyon, ginapadagagan na kwatong niya Department of Health. National government, butambagon kamo nga ma-absorb nga mga empleyado sa idagom na kamot national government. Nga ni, sigurado nga may pagbag-o nga matabo sa struktura itaton nga provincial hospital. Sa organizational structure, sigurado gid may pagbag-o. Abo karang magugupad banwa.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Standby ha. Ay balikan taron. Balikan taman na yung strict implementation ko, no? Ita pagsuksok uniforme. Ara na naman ka mo. Actually, wow, takot bilib. Titiindi. Kapareho man ulit. Mga municipal engineering naton. Aton nga municipal health office. Wala na ko believe aton nga solid waste management ta services. Wala ko takot believe sa mga strict implementation. Strict ko ng implementation ng uniforme nga kung malakpan nga wat uniforme. Hay, multahan ko not 500. Di kato para. Kabuabo nga mga driver nagabiyahe. Naka-t-shirt malang wa mat uniforme nga ni. Hinapabayan malang ko aton nga mga traffic enforcer. Nakatuto ka ba siya ni Porme? Bawal doon nakachinelas, pero kabuabong driver nakachinelas. May ginadakop ka mo. Siguro, recourse na dahan yan. Doon nakashort, bawal man doon, di ba ga? Di kabuabo man yung nakashort. Sindong inyong strict implementation. Doon nagasigarilyo ka nagamaniho. Ginatanaw niyo ba garon? Wa man yan eh. Doon double parking. Illegal parking. Illegal U-turn. Te, kina striktuhan nyo ron. Uwa man nga ni. Kapingid dong kolorom nga nagakalhit sa karsada. Adlaw man o gabi eh. Uwa man nga ni. Te, paano nung kolorom ay hindi man nyo mapuwersa ron. Nga magsuksok uniforme ay kolorom nga ni. Agi napabayan man lang sa kalye. Hindi nyo na ako pagsugirin yung abilidad. Yaron nga mga strict implementation yun ipatula.
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Lumang tugtugi na yan. Strict implementation. Base isang Domingo na yung Domingo, tapos yun.
1: Walang inaatrasan.
0: Dugangan pa ni Dingdong. Modified muffler. Hindi nyo nga ni malakop. Ginapabayan nyo malang. Aring magahod kung sa mga Ilunggo pa ang mga tricycle. Hindi lang motor na bigagamit. Modified muffler eh. Pati mga tricycle, nagagamit at modified muffler. Ay, tingin na pabayaan mo lang sa karsada nga ni. Nagatuwad parong tambutso. Nga kung ito ka sa buli, sa likod ka. Ruhan ng aso pag pumuga sa imo ganing uyahon. Ay ginapabay an marangani taos mahambay strict implementation ko no. Yo di patula papatihan nyo pa ko base kun mataas yung dayong Domingo, tatlong Domingo, waon da yun.
1: Mga pasaway sa lipunan, may rest back na. Radyo,
0: radyo. Alas 7.59, hawan-hawan ang 10 mensahe. Ay, nagpila eh. Dali lang gina, ha? Standby. Umpisa kita ya sa pihak anay. Blessed Monday. Happy monitoring gid, Ma'am Lina Mercado sa Sydney, Australia. Happy viewing man, Igbata, Dido Reyes sa California. Kay Ma'am Gima Tolentino, good morning. Blessed morning. Sagamat Ginoo, nakabutwa man kami. Amen. Okay, kagawad kumari ag antinan si Soto Siso nag kay Tubi. Tubi Cup ba uno season na sa Tambak. Kay Long Jex Okati Terasona sa mga taga Old Buswang. O regards man, nag God bless. An early birds catches the worm. Good morning, amigo. Dr. Jones at your service on air. Oh, grabe ba? Tres Hermanos, good morning sa mga taga-Rusi. Ang taga-Babylonia, Washington. Sa mga taga-Ramas, Oy Pitching and Sons Incorporated. Madam Rusi Iso, God bless you man sa Andagaw. Thank you, gali, sa invitation, ha? Sa imong pabunyag, Toto Third, Mel Garejo, Kunag Taliwan Ngadlaw, Kapa Unyet. Good morning. Thank you, gali, kay Captain Joel Maglonso. Mr. Ayuda. Thank you, kids, ayuda, ha?
1: Walang inaatrasan sa ngalan ng katotohanan. 88.5 FM. Radyo, radyo, todo.
0: Inaga lang ko, no? May napanawan pa ko, no, si SB Emerson. Mas importante, kids, siguro, na napanawan. Te, hinaga, balikan ta si SB Emerson. Imorong principal proponent, eh. Imorong principal author ko ng resolution nga nag-request sa DPWH nga mag-submit sanda it official status report, program of works, ano pa, ag plano. Oraya nga rin nga nakatiwangwang gihapon nga rin nga pumping station flood control project. O inaga, kung inaga. Inaga pa kayo mo available eh. Kay Charles Domingo, good morning. Kapamati umanit live sing program. God bless katuntanan. Amen. Thank you again, Charles Domingo, sir. Vince Cristobal, pa-shoutout yun sa pamilya Tupas sa Tabon o nasa Batan. Kaya nung bugs kahapon, sa sunod na nung bugs, ito may suri at mayad. Nanoy, nakita kita sa karsada pa. Ag thank you again sa imong agin bit-bit kaya ba sa lubong. Kay Junaline Vega, good morning, madam. Si Lakon, pwede ka na magbuga dito mong nag nabasa nga punch. Pants, good sa huwag ah. Pants. Good morning, good Julian Vega. Nasa luman siya. Kay Arlon Francisco. Sa Lagatec, Parula. Nasa New Washington. Wood Sticker. Pa-shout out si Guapong Tres Hermanos sa Richard Sidecar Maker. Kapitana Lizel Soto. O nasa Mirville with... Aba, kaling ka na sa Mirville. Ba't hanagan ka mo sa Mirville? Good morning, kid. Wala kay Cap Lizel Soto sa Mirbilt ay mamakaroon eh. Kay Carl, ag kay Dix. Wow. Good morning, kid. Wala sa Metro Manila. Ag shout out ko ng mga taga-Napnot. Alin sa inyong kapitan ng mahugod. Sir Mario Torea, happy Monday man sa San Francisco sa California. Toto Roger Nagales, happy Monday. Have a blessed day today man. Thank you, kid. Kay Kapitan Bernabe Boy Aquino, good morning, Ikap. Una sa Bacausor. Madam Marilyn Alonso sa Silang, Cavite. God bless, man. Have a blessed Monday morning, everyone. When you feel like you have no one to talk to or you have no one to listen, look up because you have the God who loves you more than anything. Correct, kid. Have a fruitful week ahead. Thanks yet and more power. Thank you, kid. God bless, man. Nang rolin na Guyo Tabor kay nung Noel. Kagawad, dating kagawad. Kap Mila Tayko. Blessed the week ahead man, katuntanan. Una sa barangay New Buswang. Kay Jorin Cordoba, good morning. Sigurado kung saan tag-ulan. Tsaka sila gigiba ng kalsada. Tapos hayaang nakatiwangwang. Tapos bahain ako. Hirap magsabi. Tama kagid, Madam Marilyn Alonso. Royon tanga mga fountain dome halaga. Ay, nauna tumandong pound